0: Ito po tayo at mahabagin sa isa't isa na nagpapatawad po tayo gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos kay Hesukristo. Now, ang ating pong iisipin ngayon, mga kapatid, ay kung paano tayo magpatawad. Minsan, naisip natin pagka humingi ng tawad ng isang tao, sige, papatawarin kita, pero huwag ka na magpapakita sa akin. No? Yan po ang iniisip ng iba. Toong pagpapatawad po kaya yun. No? Sige, papatawarin kita, pero hindi na kita kakausapin. No? Ganyan po ba ang pagpapatawad? Alam niyo po, kapag tayo ay nagpapatawad, we become free. No? Tayo po ay nagiging free. Kaya nga, ang ating acronym sa umaga pong ito ay FREE. No? I-spell nga natin yung free. FREE. So, F, forgive. R, release. E, embrace. And E ulit, experience. No? So, ayan po, mga kapatid. So, kung meron kayong inyong talaan ninyo or notebook, no, ilagay niyo po yung word na free. At yung F po dyan, forgive. Yung R po dyan, release. No? Yung E dyan, yung unang E ay embrace at saka yung sunod na E ay experience. No? So, paano? Puntahan po natin yung unang F. F ay forgive as God forgives you. Oh, parang napakahirap yata ang gawin doon. Magpatawad daw po tayo gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang papatawad ay nagsisimula sa pagkilala kung paano tayo pinatawad ng Diyos ng lubusan at walang kondisyon. Pinatawad natin, pinapatawad po natin ng iba. No? At hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan. Yung pala po mga kapatid, hindi po pala tayo magpapatawad at ang ating basihan o ang ating standard ay yung mga pagpapatawad ng mga tao sa paligid. Ang standard po pala natin mga kapatid ng forgiveness ay yung pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Which is, if we confess our sins, ang sabi sa atin, He is faithful and just to forgive us our sins. Now, Colossians 3:13, ito po yung unang text natin. Sabi po dito, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. No, almost the same with po nung text natin sa kaninang Ephesians 4:32, na be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kaya nga, dito sa Colossians, magtiis daw po tayo, mga kapatid, no? Na sa bawat isa't isa, pagtiisan daw po natin, baka naman pagtiisan ng word na binanggit dito, mga kapatid. Yan po talaga eh, no? Bear with each other. No? At patawarin po natin ang bawat isa. Kung sino daw man, mga kapatid, ang mayroong hinaing laban sa sino man, magpatawad po tayo. At ang basihan po daw natin ng ating pong pagpatawad, mga kaibigan, ay yung kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Okay? Ang ating Panginoon ay nagpatawad sa ating pong mga kasalanan. Ang patunay niya na tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan ay yung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas sa ating pong mga pagkakasala. Kaya ang unang text, ang text po na ito galing sa Colossians 3:13 ay nagpapaalala po sa atin, mga kapatid, na let us forgive each other as God, as the Lord has forgave us. Sa Psalm 103:12, ito po ang sabi, as far as the east is from the west, so far as He has removed our transgressions from us. No? Yun daw po mga kapatid, ano daw ang isa sa mga pinapakita ng ating Panginoon, gaano kalayo daw itinapon ng ating Panginoon ang ating po mga kasalanan. Kung gaano daw po kalayo ang silangan sa kanluran. Gayon din inaalis po daw sa atin ng ating Panginoon ang pagsalangsang natin, yung kasalanan natin. Hindi ba po tayo nagkakaroon ng napakagandang kalooban mga kapatid dahil tayo ay makasalanan. At iniisip natin, at yung sinasabi ng kaaway, mga kapatid. Sinasabi ng kaaway, ah, hindi kayo, masyado na kayong madumi. Masyado na kayong maraming kasalanan. Hindi na kayo papatawarin ng Diyos. Pero eto po, huwag po kayong maniniwala doon sinasabi ng kaaway. Huwag kayong maniniwala doon sa sinabi ng ni Satanas na hindi kayo papatawarin ng ating Panginoon, dahil eto, patunay. Pangako ng ating Panginoon sa mga awit 103:12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inialis ang ating mga pagsalangsang sa atin. Oh, kaya nga po, napaka-importante na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. No? Sa una, mga kapatid, forgive as the Lord forgives. No? Sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable, because God has forgiven the inexcusable in you. No? Oh, ang pag-ibig daw po, mga kapatid, to be a Christian, ang ibig sabihin daw ay patawarin po natin yung hindi mapatawad. No? Oh, dahil sa tayo rin mismo ay hindi mapapatawad sana, pero tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Si George Herbert, ito naman po ang sabi niya, he who cannot forgive breaks the bridge over which he himself must pass. Naintindihan po natin, mga kapatid, siya daw po na hindi makapagpatawad ay sinisira niya yung tulay kung saan siya mismo ay dapat dumaan. Napakaganda po ng example na ito. Kaya nga, kung gusto niyong makatawid dun sa tulay, kailangan natin po, mga kapatid, ay panatilihing nakatayo yung bridge sa magitan ng ating pong pagpapatawad doon sa mga taong nagkakasala sa bawat isa o sa atin, no, mga kaibigan. Kaya nga, ito po, mga kapatid, yung una, no, mga kaibigan, F, forgive as God forgives you. Pangalawa, yung binabanggit po dito, yung R, dahil ang focus natin ay, ano yung word na yun? Free. F-R-E-E. R. Release the burden of resentment. Oh, palayain daw po natin yung pasan ng ating kalooban, no? Ng sama ng loob. No? Ang paghawak po natin, mga kapatid, sa hindi pagpapatawad ay naghuhukay sa atin, sa emosyon, sa emotional natin at sa spiritual na pagkakaalipin. No? Ang tunay na pagpapatawad, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagsasangkot ng pagpapakawala ng sama ng loob at pait. Yan po daw ang tunay na pagpapatawad. Yung pinapakawalan po natin yung sama ng loob natin at pinapakawalan natin yung pait natin. Minsan inisip natin, sige, papatawad na kita. Pero every time na makita natin yung tao, nandun pa rin sama ng loob natin. No? Every time na makita natin yung tao, nandun pa rin yung pait. Alam niyo po, ang nagiging problema, mga kaibigan, kaya lagi nating naaalala yan. Dahil sa yung pa yung binabanggit natin, kunikwento natin sa ibang mga tao, ay ganito yung ginawa niya sa akin, ganito yung mga sama-sama niya sa akin. So ano ang nangyayari? Lagi niyong nire-remind yung sarili ninyo, no, na maalala, no, yung mga hindi magagandang mga nangyari. Hindi niyo pinapakawalan yung sama ng loob, hindi niyo pinapakawalan yung pait. Kaya napaka-importante ating pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Sa Hebrews 12:15, sabi dito, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hebrews 12, ito yung pangako ng ating Panginoon at advice sa atin ng ating Panginoon na tiyakin daw po natin, mga kapatid, na wala sa atin, no, na magkukulang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, no. Walang mapait na ugat. Yung bitter root grows na tumubo, mga kapatid, upang magdulot ng kaguluhan at mahawahan ang marami. Huwag po nating hayaan na mayroong mga sama ng loob na patuloy na nag-grow, no, na umuusbong at lumalago sa ating pong mga puso. Yan ang advice sa atin ng ng ating pong apostle na si Paul. Now, dito naman sa Matthew 6:14 to 15. Ito po ang sabi, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others of their sins, your Father will not forgive your sins." O, meron pala mga kapatid na kondisyon. Malinaw na malinaw dito sa Matthew 6:14 to 15. No, kailangan daw po nating patawarin ang ibang tao na nagkasala sa atin. Kailangan po nating patawarin sila dahil ay pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero isang pasubali na binabanggit dito, ngunit kung hindi ninyo patawarin ang iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin tayo papatawarin ng ating Ama na kung saan tayo nagkasala rin naman sa Kanya. So ano daw po ang prerequisite? Kung gusto nyo na kayo ay patawarin ng ating Panginoon, patawarin nyo rin na ang inyong kapwa. Okay? Pero hindi ba kailangan pa na punta muna tayo, magpatawad muna tayo? O mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon nang siyang magbibigay sa atin na tayo po ay magpatawad sa iba. Ang pinaka-importante, let us go first to God and ask for forgiveness. Okay? At para maranasan po natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon, hilingin din po natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan na tayo po ay magpatawad sa iba. Dahil kung sa sarili po natin kalakasan, hindi po natin magagawa na tayo po ay magpatawad. Sabi ni Paul Bowes, "Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future." No? Hindi man mabago. No? Ng ating pong pagpapatawad ang ating nakaraan, ito naman ay nagpapaganda at pinapalaki nito ang ating pong hinaharap. Kaya nga, kailangan tayo ay magpatawad. Sabi ni Marianne Williamson, "Unforgiveness is like drinking poison yourself and waiting for the other person to die." Pwede ba 'yon? Ikaw yung uminom ng lason, tapos hinihintay mo na yung ibang tao ang mamamatay. O, yan daw po ang hindi pagpapatawad. Kapag tayo daw po ay hindi nagpapatawad, ito po ay katulad ng umiinom tayo ng lason para sa sarili natin at hinihintay natin yung iba na sila po ay mamatay. Napakagandang example na binigay ni Marianne Williamson. Kaya napaka-importante po mga kapatid. Kung gusto niyong mabuhay ng payapa, kung gusto niyo magkaroon ng magandang buhay, kailangan po ay maging mapagpatawad tayo. Forgive and forget. No? May mga pagkakataon yung mga taong nakagawa ng masama sa atin, sila ay masaya na, nagliliwaliw na sila, pero tayo, dahil iniisip pa natin yung hindi magandang nangyari, nagmumukmuk pa tayo. No? At sino nagdududa? Ay sino ang nagdurusa mga kapatid? Tayo yung nagdurusa. Okay? So yung ikatatlo mga kapatid, letter E, embrace reconciliation, no? When possible, no? Kapag tayo po ay ito man ay mga personal ang ating pong mga pagpapatawad, madalas mga kapatid, ito ay nagbubukas ng mga pinto ng pagkakasundo kapag tayo po ay nagpapatawad. Ito ay hindi laging garantisado, ngunit ang pagpapatawad ay nagbibigay daan para sa maibalik, mga kapatid, yung relationship, no, ng parehong partido na naghahanap ng kapayapaan. Kaya nga po, kapag tayo po ay nagpatawad, pinapakita po natin na gusto natin na magkaroon ng kapayapaan. Yung ibang tao, ganun din po, ang kanilang gusto. Sino pa naman ang ayaw na magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin? Na walang iniisip na iba na parang hindi ka makatulog dahil sa hindi magandang relationship. Tayo po, gusto natin na tayo po ay magpatawad. Kaya nga, embrace reconciliation. Huwag nating pagtuunan ng pansin yung hindi magandang nangyari, kundi ang pagtuunan natin ng pansin ay kung paano tayo magkaroon ng pagkakasundo. So letter E, embrace reconciliation. Sabi po sa Romans 12:18, "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Okay? So kung hanggang maaari daw po, hanggang ito ay nakasalalay sa inyo, mabuhay daw tayo ng payapa sa lahat. Mas maganda po mga kapatid, di ba? Pag gising mo, wala kang iniisip na magiging problema sa mga taong daupang palad mo noong nakaraang araw. Dahil sa pag pumunta ka sa opisina, maganda, masaya lahat, no? At kapag ka ikaw ay pumunta sa isang lugar, ay masaya ka pa rin, payapa ka pa rin. Hindi ba natin gusto yung ganyan? Alam niyo po kapag ka nagkaroon kayo ng mga sama ng loob. Let us always look for reconciliation. Let us always look for forgiveness. No? Sabi sa 2 Corinthians 5:18, "All this is from God, who reconciled us to Himself through Jesus and gave us the ministry of reconciliation." O, lahat po ito, mga kapatid, ay mula sa ating Panginoong Diyos. No? Yung mga pagkakasundo, ito po ay galing sa ating Panginoon. Sa mamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay nagbibigay po sa atin ng ministeryo ng pagkakasundo. Kaya wag po nating pagdudahan ng ating Panginoon. Let us ask always for strength that we may have forgiveness, no? And we may give forgiveness. Yan. Sabi po ni Mark Twain, isa po sa mga writer, "Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the hill that has crushed it." Oh, napakaganda po nung binigay na kapareho ng ating teksto o ng ating binasa na quotation. Ano daw po? Forgiveness, ang pagpapatawad po daw mga kapatid ay halimuyak na ibinubuhos ng isang violet. Ito po ay isang bulaklak, no? Sa sakong na dumurog nito. Ang violet daw po mga kapatid, ito ay mabango actually, no? Kapag ito ay nandyan lang, ay medyo mabango siya pero hindi 'yun talagang humahalimuyak. Pero kapag ito po ay naapakan o nadurog, mas nagbibigay pa po ito ng halimuyak, no? Ito dito hinalin tulad ni Mark Twain yung pagpapatawad. Na kahit daw po pala tayo ang nadurog o tayo ang nasaktan, kapag tayo po ay nagpatawad, ay parang tayo yung nagbibigay ng fragrance, no? Ng magandang halimuyak, no? Doon sa paligid. So, ano po ba ang mas gusto natin? Tayo yung pinanggagalingan ng fragrance o tayo yung nilalayuan ng mga tao dahil hindi maganda ang amoy na lumalabas sa atin? Napaka-importante po niyan, no? Sabi naman ni Desmond Tutu, "Reconciliation is more beautiful than revenge." Oh, talaga po, totoo po yan. Yung reconciliation, mas maganda po yung pagkakasundo kaysa po sa paghihiganti. Kaya nga, no, ating pagtuunan ng pansin ito mga kapatid. Minsan, iniisip natin na okay, mas okay na rin ako basta gusto ko makaranas din siya ng hirap ng buhay. Minsan yung iniisip po natin, no? Minsan mas higit pa. May mga word tayo katulad ng word na karma, no? Iniisip natin, basta makarma na siya. Yan po ba ang dapat? Na kapag may hindi magandang ginawa sa atin, ang iniisip natin, pinapanalangin natin, karma. Oh, mga kapatid, hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon. Kapag tayo daw po ay ginawa ng masama, ang kailangan daw po nating gawin ay magpatawad. Let us embrace reconciliation. No? Embrace po natin yung, yakapin po natin yung pagkakasundo. Yan ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng pagkakasundo. No? At ito po mga kapatid, ay napakaganda na binigay nitong si Desmond Tutu, "Reconciliation is more beautiful than revenge." No? Kaya nga, sa ating pong buhay, doon sa letter E, no? E ay kailangan po ay embrace, no? Reconciliation. At yung pang-apat na E, mga kapatid, mga kaibigan, yung E ay experience freedom through forgiveness. Oh, kalayaan po ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Damhin daw po natin, mga kapatid, ang kalayaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya po, mga kapatid, mga kaibigan, sa atin mula sa emosyonal na pasanin at nagbibigay sa atin ng mga karanasan na tunay na kapayapaan at paggaling. Kung kayo ay nagkakaroon ng hindi magandang buhay, no? Masamang-masama ang iyong kalooban kapag tayo daw po ay nagpapatawad. Nararanasan natin yung kalayaan. Nararanasan po natin ang kapayapaan, ang pagpapaalam ng pagbabago sa ating puso ay nanunumbalik po, mga kapatid, yung ugnayan natin sa ating Panginoon at ugnayan natin sa iba. Di ba po, napakaganda, minsan nasisira yung relationship natin dahil sa nagkaroon tayo ng di pagkakaunawaan. Kapag tayo po ay nagpatawad, ay mararanasan po natin yung kalayaan. Manunumbalik, no? Manunumbalik yung magandang relationship natin doon sa tao, no, na nagawa natin o nakagawa sa atin ng hindi maganda. Sa John 8:36, ito pong sabi, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." No? Kapag tayo po ay pinalaya ng anak o ang ating Panginoong Jesucristo, tayo daw po ay magiging malaya. At sa pamamagitan ng pagpapatawad, we become free. Free from what? Free from the bondage of sin. No? Free from feeling guilt kapag tayo po ay nagpapatawad. Kapag tayo po ay nagpatawad doon sa tao, hindi na natin po iniisip yung mga sama ng loob na atin pong naisip sa kanya. At kapag wala po tayong sama ng loob, no, tayo po ay nakakatulog ng ayos sa ating pong buhay. Kaya nga, sa Galatians 5:1, ito po naman ang sabi, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery." No? Para po sa kalayaan ay pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Maging matatag daw po tayo. Kung gayon ay wag daw po nating hayaan na mapasa muli, no? Bumalik ulit, no? Yung ating pong mga burden sa ating pong buhay, yung mga tinatawag na pamatok sa ating pong buhay, yung pagkaalipin, huwag nating hayaan, bumalik po ito, mga kapatid, kundi panghawakan natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Nelson Mandela, no, isa po sa naging presidente ito or naging leader ito ng Africa, sabi niya, "I forgiveness liberates the soul. It removes fear. That is why it is such a powerful weapon." Oh, lalaga po, mga kapatid, very powerful ang forgiveness. Ang kapag tayo do po ay nagpapatawad, ito po ay nung nagpapalaya sa kaluluwa natin. No, tinatanggal nito yung lungkot. Kaya ito po ang pinakamalakas na sandata. Si Susan Somers, ito pong sabi niya, "Forgiveness is a gift you give yourself." Kung gusto niyo po maging masaya, no, kailangan po ikaw ay maging mapagpatawad. Ito po ay isang kaloob na binibigay natin, yung regalo natin sa ating sarili. Kung ano ang pinakamagandang regalo na maibigay mo sa sarili mo ay yung pagpapatawad. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating pong buhay. Kaya mga kaibigan, no, itong apat na ito na binabanggit po natin, F, forgive as God forgives. R, release the burden of resentment. E, embrace reconciliation. And E, experience forgiveness. Yung apat na yan, tandaan po natin, mga kapatid, at magbibigay kalayaan sa bawat isa sa atin. So, nais mo ba na ang buhay mo ay maging payapa? Patulog, no, ng mapayapa, no? Maging mapagpatawad po tayo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito po ay isang makapangyarihang spiritual na gawain na nagpapalaya sa kapwa at sa pagpapatawad sa mga pinatawad. Tinatawag po tayo ng Diyos na magpatawad. Dahil una na tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Habang pinipili nating magpatawad, pinapalaya din tayo, no? Sa kapaitan sa ating pumapuso. Pag niyakap natin ang pagpapatawad, niyakap natin yung pagkakasundo. At dahil dyan, nararanasan natin yung kalayaan at mas lubos nating ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa atin at sa lahat. Mayroon bang tao na kailangan mong patawarin ngayon? Hayaan mong dumaloy, no, ang iyong puso sa pagpapagaling at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Piliin natin na mamuhay ng payapa, no, at sagana kay Kristo dahil sa pagpapatawad. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na binibigyan niyo kami ng kapangyarihan na magpatawad. Pagpalain nawa po kami at kami ay makaranas ng kapayapaan sapagkat kayo ang siyang kapatawaran namin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayo magkita sa sunod na ating programa sa Sunday. At tayo po ay pagpalainawa ng ating Panginoon.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkalusugan.

isipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Isang masaya at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. And welcome to another episode of Faithcast. Ako po si Lou De Los Reyes Imperial.
0: At ako naman po si Rolyn Acejo Kadalig. Salamat sa muli ninyong pagsama sa amin dito sa Faithcast, kung saan ang pananampalataya ay isinasabuhay, ibinabahagi at ipinapasa.
1: Ayan, kaya naman po simulan natin sa pagbati po ng ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Pati na rin po sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kung meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ma'am?
0: Ayan, gusto ko rin batiin si Sister Malu. Siya yung palaging nagpapabati kasi.
1: Opo. Ay, oo nga pala, ang ating mga likers and sharers po sa ating Faithcast main page. Ano? Maganda-magandang umaga po at mamaya babanggitin po namin ang inyong mga pangalan. So, simulan po natin ang ating episode, ma'am, na sa isa na namang simpleng tanong. May hinihintay po ba tayo ngayon? Kayo, ma'am, hinihintay ba kayo ngayon?
0: Yes.
1: Yan, parang ang pag-aantay po natin ay mahirap at mahirap pong gawin, ano? Kasi minsan naiinip po tayo.
0: Yan. Yan talaga ang mangyayari pag tayo ay nag-aantay, lalong-lalo na pag matagal nang inaantay. I agree with you, Luna. Alam mo, marami din akong inaantay sa buhay. Nag-aantay ako sa sagot ng aking panalangin. May inaantay akong opportunity for more ministries. Alam mo yun, nag-aantay ako para sa complete healing sa mahal ko sa buhay.
1: Yes.
0: At nag-aantay din na may pagbabago o di kaya maaayos na ang lahat, yung mga relationships sa members ng family natin. Alam mo, Lou, ito yung aking desire at ang aking panalangin sa Panginoon na mangyayari sana habang ako ay buhay. Kasi paano yun? Parang yun yung gustong mong mangyari, tapos mangyayari lang yun kung wala ka na. Parang hindi mo siya ma-witness kung ano yung...
1: Enjoy.
0: Hindi mo ma-enjoy at hindi mo ma-witness kung ano ba yung outcome of your waiting on what will happen next. Alam mo, na-excite ako sa kung ano yung mangyayari sa pag-aantay ko.
1: Lalong-lalo na kapag yung season natin ngayon is parang malungkot. So, nag-aantay ka ng magandang season. So, totoo po yan, no? At napansin ko rin po sa paghihintay ang isa po sa pinakamahirap na bahagi ng Christian life. Hindi po ba, ma'am?
0: Yeah, tama yan. Kahit Kristiyano pala tayo, mahirap din palang mag-antay. Ano?
1: Oo naman po.
0: Ayan. Yung blessed hope nga, na yun yung pinaka-aantay natin, yung pagbalik ng Panginoon. Parang minsan yung mga iba sa atin ay parang nawawalan ng pag-asa. Totoo ba?
1: Maaabutan pa ba natin to?
0: Sa generation natin. Sana. Bakit kaya mahirap ang mag-antay?
1: Kasi parang ang tagal din. Kapag matagal, hindi ba, ma'am? Ang hirap. So, gusto po natin na masagot yan ngayon, yung tanong natin, bakit mahirap nga ba mag-antay? Gusto kasi natin ang resulta kaagad, ano? Gusto natin makita agad ang ginagawa ng Diyos na may miracles po agad na ibibigay sa atin.
0: Yeah, I believe so. Na ito ang ating kagustuhan. At kapag matagal nang walang nangyayari, doon pumapasok ang mga tanong at yung naiinip na tayo, ano kaibigan, nakaka-relate ka ba dito? At tinatanong natin sa Panginoon, Lord, naririnig mo pa ba ako? May mangyayari pa bang mabuti? Lord, may plano ka pa ba sa akin? Or may plano ka pa ba dun sa aking inaantay? Lord, bakit parang napakatagal? Meron na pabang pag-asa? Bigyan mo po ako ng... Sa akin na lang, ang panalangin ko na lang sa Panginoon sa aking pag-aantay ay bibigyan ako ng Panginoon ng patience to wait.
1: Kasi yan po talagang kailangan natin, lalong-lalo na kapag ang tagal na natin pinapanalangin tapos hindi pa rin dumadating. Yeah. At siguro marami po sa ating mga tagapakinig ngayon na makaka-relate or nasa ganitong tanong sa kanilang buhay. Kaya sana wag po tayong mawala ng pag-asa.
0: Yes. Alam mo, lumay nabasa akong statement minsan na sabi doon, God is never late, but He is rarely early.
1: He's always on time.
0: sa kanya, He's on time. Mm-hmm. But you know, sa atin minsan, hindi siya on time. Pero dito nga, sabi nga, God is never late, but He is rarely early. Ang Diyos ay hindi nalilate. Pero bihira din na, alam mo yon, na siya ay maaga or hindi ka agad-agad na nandyan siya.
1: Parang totoo yan, ma'am, no?
0: Kasi nga, madalas gusto natin advance ang sagot, pero gusto din ng Diyos na, alam mo yun, Lu, tuturuan tayong magtiwala sa Kanya. Yung waiting pala is trusting God.
1: Yes, I agree mga kaibigan, no, sa sinabi ni Ma'am Rolyn na ang waiting is trusting God. Kailangan po ma-develop ng mga tiwala natin sa Diyos, no, at iyon po ang magdadala sa atin sa topic natin ngayong umaga about loyalty.
0: Wow.
1: What is loyalty nga ba, mga kaibigan? Loyalty is being faithful and committed. Ang tanong ko nga po, pwede ba tayong maging loyal sa ating best friend for life?
0: Ayan, yung tanong mo. Diba? Pwede naman. As long as we connect with that person. Yun nga yung nabanggit natin sa ating worship na we need to communicate with her. We need to stand by her.
1: Yes.
0: Yung parang respect. Ang alam mo, ang napaka ano sa magkaibigan ay you really need to respect each other.
1: We really need to foster the relationship.
0: Yes. At saka sa relationship, you need to set boundaries. Alam mo yon, this is very important. Ibig sabihin sa relationship, kaibigan, if you want to be loyal to that person, you need to be honest. Pag may mali ay pwede nating sabihin na nagkakamali, but it is important to tell her the truth with
1: love.
0: Ayun, naalala ni Lu na when we tell the truth, we tell it with love, with kindness, at saka yung you need to change for the better. Gaya nga nang na-share ni Ma'am Jermeline, 'di ba, sa worship natin kanina, Lu, na sabi niya na meron daw siyang kaibigan, best friend niya ito, loyal siya sa kaibigan niya. Pero nung nakita niya na may mali itong kaibigan niya, she stood for the right. At alam mo yung ginawa niya, yung chinek niya itong kaibigan niya. Noon, nung nagawa niya na yon, medyo of course, nagkaroon sila ng...
1: rift, ng beef.
0: Yes. At saka, nagdumistan siya, syempre, ang relationship. Kasi nasaktan din yung kaibigan niya. Pero si Ma'am Jermeline, she stood for the right. Kaya... pero nung nung medyo matagal, may realizations din na nangyari. At ngayon ay mas napatibay ang kanilang relationship.
1: Yeah,
0: yun yung loyalty.
1: Nice. So, kadalasan po ang loyalty ay pagiging tapat, no, ma'am? Staying committed, remaining faithful, and not giving up. At sa spiritual life po, no, mga kaibigan, loyalty means waiting. And remaining faithful to God even when you don't see the answer yet. Kasi minsan po, pag walang sagot o wala pang sagot, ang tendency po natin ay maging doubtful tayo and we stop believing on what God can do for us. At ito yung another dimension of loyalty. Ano? Maganda po ito na pagtuunan po natin today.
0: Yan. Napansin ko sa mga words natin, Luna, hindi yung usual na meaning ng word. kundi yung other another dimension ng ng meaning ng word niyan. Kagaya nitong loyalty, yung sinabi natin, it's a commitment, pero iba itong loyalty natin ngayon yung sa waiting, di ba? Nabanggit mo kanina. Yes. Kaya mahirap nga paniwalaan ang isang bagay, kaibigan, pag di mo pa siya nakikita. Dahil madaling naman maging loyal kapag nakikita mo yung blessing na binigay ng Panginoon sa'yo. Yes. Pero papaano kung wala pa?
1: Mm-hmm. At dito na nga po pumapasok ang kwento ni Sarah.
0: Yan. Isa sa mga pinakakilalang babae na naman sa Biblia, ano, kaibigan. Pero kung iisipin natin, ang buhay niya ay kwento rin ng paghihintay. Diba?
1: Yes, opo. God promised Abraham that he would become the father of a great nation. At syempre, kasama po si Sarah sa pangakong yun.
0: Oo, kasi kailangan nilang deliver.
1: Reproduce.
0: Kailangan magkaroon sila ng anak. Mm-hmm. Pero may malaking problema nga, no, na paano sila maging great nation kung wala naman silang anak. Mm-hmm. So, paanong mangyayari yung promise ng Diyos sa kanila? Mm-hmm. Kasi alam mo, Lou, mag 65 years old na si Sarah at mga 75 naman na si Abraham nung sinabihan ng Diyos si Abraham na maging great nation.
1: Mm-hmm.
0: At of course, habang lumilipas ang mga taon, lalo pang nagiging imposible ang sitwasyon.
1: At alam niyo po mga kaibigan, hindi ito buwan lang, no? Mm-hmm. Hindi ito isang taon. Ito po ay approximately 30 taon silang naghintay na magkaanak.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mga 30 years, nagbuntis si Sarah kay Isaac ng 90.
0: Yes.
1: Isipin nyo, 90 years old.
0: Menopause
1: na yun sa atin. At si Abraham naman po ay 100 years old.
0: Pero of course, walang imposible sa Panginoon. Mm-hmm. Grabe, no?
1: Yes.
0: Pag isipin natin ito na 90 at saka 100 mm-hmm. years old, ay posible pa bang magkakaanak? Katagal talaga na 30 years na yan. Medyo matagal nga, and I can't imagine waiting for that long. Kung ako yung mabibigyan ng pagkakataon na to wait, parang matagal masyado yung 30 years. Tatlong dekada, kaibigan, ng paghihintay, tatlong dekada ng pag-asa, at tatlong dekada ng pagtitiwala. 30 years of waiting, hoping, and trusting. Mm-hmm. Kaya mo yun, Lou.
1: Parang ang sobrang tagal nun, ma'am, yung one year nga lang, inip na tayo,
0: yes,
1: no?
0: Oh.
1: What more yung 30?
0: Mm-hmm.
1: So, alam niyo po, minsan kahit, yun nga, katulad na nasabi ko kanina, kahit one year, kahit 3 months pa po yan, no? Naiinip na tayo.
0: Totoo yan. Kasi nga, meron akong, ako din, meron akong matagal nang pinapanalangin sa Panginoon at wala pang complete answer sa akin. Panalangin. Pero alam mo, Lou, ang bait ng Diyos. Kasi binibigyan niya ako ng hope at nakikita ko at nararamdaman ko na in my waiting time ay meron akong natututunan at naging, alam mo yun, pagpapala pa sa akin. Ako ay natutong magtiwala, hindi na ako yung kagaya noon, anxious ka ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano ba, paano kaya ito? Kaya ako, meron na ako, I learned a lesson na hindi na ako yung talagang maging anxious sa mga ganitong bagay. Ako ay, na-develop ko yung more understanding, more patient, more loving, more sensitive, and caring na ako mismo sa aking sarili, lalo na no, sa aking pag-iisip.
1: Yes, alam niyo mga kaibigan, hindi po siya madali.
0: Mm-hmm.
1: May mga challenges po at isa po ay yung kagustuhan po natin ng sagot ay hindi pa naman maibigay sa atin or hindi pa naibibigay.
0: Mm-hmm.
1: Matagal po pero yun nga po ay fulfilling dahil naman din because we are learning for it, no? And learning from it, and we believe that in every season, there's a reason. Kaya imagine nyo po si Sarah, mga kaibigan, year after year, birthday after birthday, season after season, at wala pa ring anak.
0: Gusto ko yung sinabi mo, ayan, there's a reason in every season. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: At siguro nga, may mga pagkakataon na nagtatanong din siya. Of course, si Sarah, kasi 30 years na, Lord, mangyayari pa ba talaga ito sa akin?
1: Mm-hmm.
0: Grabing arang din yan.
1: Parang, pero nakakabilib siya, no, ma'am? Yung waiting niya. Hindi po siya tuluyang tumalikod sa Diyos, mga kaibigan. Hindi siya nawala ng pag-asa.
0: Yan. Kaya alam mo kung ano ang napansin ko dito sa kwento ni Sarah? Ang loyalty pala ay hindi nasusukat kapag madali ang buhay.
1: Ay, oo naman, ma'am.
0: Nasusukat ito kapag medyo may paghirap ba? Nasusukat pag may mga pagsubok tayo.
1: Alam niyo, may nabasa din ako sa Facebook, no, ma'am? Yung kapag ang isang lalaki hindi pa well ano sa buhay, kumbaga hindi pa siya well off sa buhay, na naging loyal ka, you stayed through it all, kahit ang hirap, kahit ang daming mga struggles, tas nandun ka nung naging successful siya sa buhay, you can call that loyalty, no, ma'am? Yung nagstay ka kahit mahirap, tas nandun ka na din, kasama niya nag-success sa buhay.
0: Kaya in every season, you'll be there.
1: Yes. And that's loyalty.
0: May so, best friend ka bang ganun?
1: opo, yun nga. Di ba pinag-usapan natin yung tungkol sa best friend? Yes, I also have a best friend. And ito nga, ma'am, no, kapag wala pa tayong nakikitang sagot sa ating mga panalangin at mukhang hindi na siya matutupad.
0: Tama, kapag wala ka pang nakikitang breakthrough or wala ka pang nakikita na a little sign of victory na ibibigay ng Panginoon.
1: Parang ang tahimik lang po ng langit pero patuloy pa rin po tayong manalangin.
0: Yan, tama. Hindi mo nakikita ang miracle pero naniniwala ka pa rin na darating ito at mangyayari ito. At gusto ko lang din sabihin na pag hindi mangyayari, kasi minsan hindi naman mangyayari yung kagustuhan natin, no? Kailangan tayong maging loyal pa rin sa Panginoon.
1: Yes, at yun po ang uri ng loyalty na pinararangalan ng Diyos.
0: Tama. At ang totoo dyan, Lou, hindi yung sagot ang pinakamalaking lesson sa atin. Yes. Or yung fulfillment ng desires or longing mo sa buhay, kaibigan. Yung magandang sagot ng iyong panalangin, hindi po yun. Ang pinakamalaking lesson, kaibigan, ay yung proseso.
1: Kung anong magiging ikaw in the process of waiting.
0: Yes, habang naghihintay ka, mas natutunan mong magtiwala sa Diyos. May natututunan kang umasa. Or yung maging dependent ka talaga sa Kanya.
1: Yes, ang ganda po nun, no, mga kaibigan. Kasi minsan iniisip po natin na ang goal po ay ang sagot. Pero minsan ang goal po ng Diyos ay ang transformation natin.
0: Yes.
1: Ang ating pagbabago. Binabago ang ating karakter. Binabago po ng ating Panginoon.
0: Amen. Minsan, kaibigan, habang hinihintay natin ang blessing, pinabago niya tayo, di ba? Naging patient. Ay, naku, yun ang kailangan natin matutunan sa waiting. Maging loving, caring, and more sensitive tayo to the needs of others.
1: Yes. So, paano nga po, ito nga po yung sinasabi, parang yung paghihintay natin is preparation. So, paano kung ang waiting natin ay preparation pala ito?
0: Yeah, tama ka. Paano kung may ginagawa ang Diyos na hindi pa natin nakikita?
1: At paano kung habang naghihintay po tayo, may hinuhubog siyang ugali natin? Yung binabago ba tayo?
0: May tinuturong
1: lesson. Yes, may inihahandang blessing para sa atin.
0: Gaya ni Sarah. Baka hindi pa natin nakikita ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi kumikilos ang Diyos.
1: Yes, at pagkatapos po ng mahabang panahon ng paghihintay, dumating po ang araw na yon.
0: Dumating si
1: Isaac. Ang anak po ng pangako. Katulad ni Alex Gonzaga.
0: Ay, oo.
1: Tingnan nyo, di ba? Ang tagal din nilang naghintay. Ang daming miscarriages. Pero ayan na. And Isaac din ang pangalan niya. No?
0: Oo, Isaac ang pangalan. Ako, nakatutok ngayon ang mga netizens sa story ni
1: Alex G.
0: Kaya ang tagal nilang inintay.
1: At muli pong pinatunayan ng Diyos ang isang katotohanan.
0: Nothing is impossible
1: with God.
0: With God. Mm-hmm. Kaya, alam ko na hindi imposible ang pangako ng Diyos. Hindi imposible ang kanyang timing in His own perfect time na lumabas si Isaac.
1: So mga kaibigan, ano po ang hinihintay nyo ngayon?
0: Isang panalangin ba? Isang healing? Isang opportunity, isang restoration.
1: Mm-hmm. Ikaw, ma'am, ang tawag dito, bago tayo mag-end, no, dahil marami pa naman tayong oras, baka gusto nyo pong i-share sa ating mga listeners, ano ba yung kahit kung ngayon may hinihintay kayo na ano yung hinihintay nyo ngayon na parang, Lord, bakit hindi nyo pa ibinibigay sa akin?
0: Ang gusto ko lang i-share kasi siguro yung karanasan ng aking pamangkin.
1: Mm-mm.
0: Ngayon lang, ngayong araw na ito.
1: Mm-mm.
0: Yung pamangkin ko, after she graduated the college,
1: mm-hmm.
0: ang gusto niya talaga matulungan yung kanyang mga
1: family,
0: magulang, mm-hmm. sa financial ano nila, mm-hmm. needs nila. So, she waited for a long time na magkapag-abroad.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ginawa niya muna ay, eto, nag-work sa restaurant, HRM ang, di ba, pag HRM sa parang sa hotel and restaurant.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-work siya sa restaurant. Pero alam mo naman dito, sa atin, hindi talaga sapat. Sa kanya, para sa kanya nga na lang, hindi sapat yung kanyang kinikita.
1: Mm-hmm.
0: So, she waited for so long at talagang we prayed with her, we prayed for her. And this, just this afternoon, mm-hmm. sabi niya, Tita, ano na, paalis na ako.
1: Wow!
0: At parang this week na maaalis na siya. Mm-hmm. So, dinala niya yung mga gamit niya. Hindi nga kami nagkita kasi mm-hmm. nandito tayo mm-hmm. sa studio. At yun siguro na talagang in God's perfect timing.
1: Yes.
0: Yun pa rin ang naniniwala ako doon.
1: Ano nga ba yun, ma'am? Yun sa Ecclesiastes, there's a time
0: for everything.
1: For everything.
0: Yeah.
1: Kung minsan kasi yung pangarap parang napakahirap abutin.
0: Hmm.
1: Parang tinatanong natin sa Panginoon, Lord, kailan nyo ba i-grant itong kagustuhan ko? Gusto ko lang naman umalwan ang buhay ko para makatulong ako sa mga mahal ko sa buhay. Bakit ang tagal? So doon matetest yung loyalty natin sa Panginoon hanggang sa matupad niya yung plano niya para sa atin. So mga kaibigan, gusto ko po ma'am, gusto ko pong batiin ang ating mga likers, no, sa ating Faithcast main page. Nandito po si Ma'am Evelyn Manalo, Ma'am Antoinette Elasir Alenorig, Malaya Hagio, Erlita Dupagan, Roosevelt Thomas Silvino Acejo, Ronald Acejo, Fidelin Sarmiento, Mary Bernadette Acejo Martinez, Glenda Acejo Lim, mm-hmm. Marlita Bauson, Patnaan Mayan, Maricel Tolentino, Marilu Fahilan, Ruby Aliu Diolanda, and also nandito rin po si Ma'am Jeremy Chismark Paraiso Cruz, si Tita Karin Cabarrubias, si Ma'am Beatrice Lamong, Rodeo Silvino Acejo, Janice Solver Gomiao, Janet Kedyan, Estela Tipon, Janet Pahe, Dulce Gabis Balse, si Ma'am Sylvia Gumangan Kaslangen Kadalig, si Braver Kadalig, si Annalisa Ediston, si Ma'am Christelle Arve Magro Segundo, si Ninang Eva Tumerlas, si Ma'am Emma Dakiwas Balas, and also si Ma'am Adelfa Hamito.
0: Wow.
1: Alam niyo ma'am, nakakatuwa, padami-dami tayo dito sa Faithcast.
0: Lumalaki na ang ating Faithcast community. At sana pag pupunta kami po sa inyong lugar ay magkita-kita tayo.
1: Yes.
0: At ma-share din nila kung ano yung kanilang mga reflections, mm-hmm. kung ano yung karanasan nila sa buhay tungkol sa about sa faith,
1: pananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: So mga kaibigan, maraming salamat pong muli.
0: Thank
1: no?
0: you so much for your support.
1: Yes.
0: And,
1: so speaking of pangarap nga po, no, ma'am, may pangarap ba tayong alam natin na nagbibigay ng walhati sa Diyos, ngunit tila hindi pa po natutupad?
0: Kung meron, gusto naming ipaalala sa inyo, kaibigan, ang delay ay hindi laging denial po ito.
1: Mm-hmm.
0: Hindi denial ng Panginoon ito.
1: Yes. At ma'am, kung may tatlong lessons po tayong may uuwi sa kwento, ano po ito?
0: Kung ako, may yung three lessons no, kay Sarah, ito yon. Una, God keeps His promises.
1: Yes. At pangalawa, loyalty grows during seasons of waiting.
0: At pangatlo, nothing is impossible with God.
1: Mm-hmm. Kung tapat po tayo sa Diyos, no, o tapat ang Diyos sa Kanyang salita, maaari rin tayong manatiling tapat sa Kanya.
0: So, ang faith challenge natin for this week, kunin nyo na ang iyong ballpen kasi kailangan isulat natin ito para hindi natin makalimutan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang faith challenge number one, isulat ang isang panalangin na 2 to 3 prayers pwede. Pwedeng gawin 2 to 3 na matagal mong nang inaantay.
1: Mm-hmm. At pangalawa, no, challenge number 2 natin, araw-araw ngayong linggo, ipagpasalamat po natin ang ginagawa ng Diyos kahit hindi pa po natin nakikita ang sagot.
0: At ang challenge number 3, kapag natutukso, or ano yun, kapag parang you are already tempted to
1: give up,
0: ayan, tama yung word na yun, to give up, or natutokso kang sumuko, ulitin ang pangakong ito, nothing is impossible with God, and if the desire of your heart is not the answer, then trust God's heart.
1: Yes, parang kanta yan, ma'am, no? So, mga kaibigan, maaaring may pangarap po tayong matagal na nating hinihintay.
0: Maaaring may panalangin, tilang hindi pa nasasagot.
1: Maaari pong pakiramdam natin, no, ay napakabagal ng Diyos.
0: Ngunit ang kwento ni Sarah, kaibigan, ay nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ay tapat.
1: Yes, kung kapag nangako po siya, no, tutuparin niya ito sa kanyang panahon.
0: In God's time. Kaya huwag tayong mawalan ng pagkasa, huwag tayong tumigil sa pagtitiwala, huwag tayong tumigil sa pagiging loyal sa Diyos.
1: Yes, sapagkat ang parehong Diyos na tumupad sa pangako kay Sarah ay siya ring Diyos na kumikilos sa ating buhay ngayon. Once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang Faithcast. Sana po kayo po ay pinagpala sa mensahe na ating pinag-usapan dito sa ating programa. At makita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Ako po muli si Lou De Los Reyes Imperial.
0: And this is Rolyn Acejo Cadali. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on Faithcast.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
0: This is Rolyn Cadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
4: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Akala natin, ang pagtanda ay parang isang biological clock na hindi natin maaaring pigilan ang mabilis nitong pagsira sa ating katawan at pag-ikli ng ating buhay. Ayon sa National Institutes of Health, ang ating wastong pagpili ng pag-uugali araw-araw at tamang lifestyle ay may malaking influensya sa ating mabilis na pagtanda at pag-ikli ng ating buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Old Age.

Magandang araw po sa inyong lahat. Isang maliwalas at maliwanag na araw. At nice kong welcomein kayong lahat muli sa ating program na Simula, Usapang Old Age or Usapang Senior. At ngayon po ay nice kong pasalamatan. Pasalamatan muna natin ating Panginoon sa napakagandang pagkakataon na muli tayong magkakasama sa programang ito. At sana po ay nasa mabuting kalagayan at manang inyong oras dyan sa inyong lugar, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, samahan lang po ninyo kami at amin din po kayong sasamahan sa patating programa ay tunay na mabuting kaibigan at kasama. So welcome mga minamahal namin mga ka-senior at pati hindi na rin ka-senior mga kaibigan namin. Lalo tigit sina Luz Pusing, welcome po. And Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Ulpindo, and Erlinda Basilisco, welcome po sa program. Gracia Dei, Ayan Asek, Helen Aguilar, okay, and Crescencia Ordonez Pascua, welcome po sa program. At nararamdaman ko ang ating ang init ng inyong pakikisama sa araw na ito. Gayun din sa Ohio, USA, si Zenny Moser, welcome. Dito naman sa Balayan, Batangas, Best Villapuerte. And Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio. Gayun din si Rose Arrogante in Canada. Welcome po everyone. Nice ko kayong pasalamatan at patuloy tayong nagkakasama-sama. No? At gayun din sa International, okay, dito sa Naperville, Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo and welcome. International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA din. And shout out to my brother Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome to the show and I hope you're fine today. At gayon din ang ating mga senior citizens, no, ng association members dito sa Philippine International Church sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po. And I'm sure you are ready na for your next concert. Okay? So, we'll see you there. At gayon din ang ating mga kaibigan naman, dito naman, mga senior naman, of course, dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. At ang ating mga Purok leader, si Liling Lumagda, Absti, kumusta po? Inday, ma'am, kumusta po? Onyate, Remy Bayan, ayan, si Eve Alcoriza, hello. Lai Lasso, Esther Salazar, and say regards to Sir Nimrod Salazar, Mateo Magro, Lloyd Abenosa, Feli De Leon, of course, lahat po ng ating ka-senior dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. At doon din, nice kong batiin naman ang ating mga senior naman dito sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Kumusta po kayo? And of course, shout out to Barangay Captain Rick Bautista. Gayun din ka ay Patrick Gonzalez and family, welcome po sa program. And also from Antipolo City, Sir Corazon Hernan. Thank you po sa mga messages, sa mga support, at saka napakagandang mga suggestion. Maraming pong salamat. We love to hear from you. Okay? So, meron din tayo mga kaibigan dito naman sa Morning View SDA Church, ang ating supporter at saka mga prayer warriors natin dito. Salamat po sa patuloy ninyong pag-suporta at higit sa lahat sa mga panalangin na yan. At tayo pong lahat ay patuloy na magkakaisa, no, para po sa kabutihan ng ating mga senior citizen, lahat ng mamamayan. Hindi lang sa senior, lahat po. No? Kung kayo man ay hindi senior ngayon, huwag po kayo mag-alala. Dahil ang ating topic ngayon ay hindi lang para sa mga senior. Ito ay topic sa magiging mga seniors din. No? Napakaganda yung ating pag-uusapan na akala natin na yung ating edad o yung ating buhay parang nakasalalay sa
clicking of the tack, di ba? Clock, no? Tick tack tack tack, di ba? Hindi natin alam, kahit na po hindi natin maiwasan ang pagtanda, pwede po nating mapabagal. Ayun. Ayan po, no? Hindi naman sa sinasabi natin na hindi tayo tatanda. Talagang tatanda po tayo, pero may mga times pa na pwede tayo, may mga chance, oportunidad sa buhay natin na pwede pa tayong maging masaya. Ano man ang ating, nasaan man tayo stage na ating buhay. Ayan. Kaya kay bata tayo, matanda, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang ating buhay ay punong-puno ng biyaya at pagpapala na nagmumula sa Kanya. Kaya ano nga, pwede daw po nating pabagalin. Ayan ang pag-uusapan po natin. At welcome also to our friends sa Los Baños, Laguna, si Norman and Leah Licong with Lael and Diab, their kids. Thank you and welcome to the program. Dito naman sa Morning View Subdivision, ang ating mga Charobics team. Okay? Thank you. Thank you for all the activities talaga. Napaka, shall I say, meaningful ang mga activities natin diyan sa DS Charobics team. Keep up the good work, mga kaibigan at mga ka-senior. At nice nating also i-announce sa atin, please don't forget to follow us. Although you will be hearing the program every Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM, meron din po kami simultaneously. Subaybayan po natin ating programa, no, sa ating YouTube and Facebook channels. Don't forget to just type Simula Usapang Senior ni Doc Rome Barrios and please subscribe and of course share. I-share po natin and like it, okay? So yan po. So again, nice ko i-welcome kayong lahat. Kung kayo nasa lansangan, ingat po sa pagmamaneho. Kayo po'y nasa gawain, pagbutihin po ninyo ang gawain. Mabuti po tayong kasama sa inyong gawain sa tahanan, lalo na. At huwag po ninyo kalilimutang uminom ng tubig para po tayo ay magkaroon ng magandang blood circulation yung ating pangangatawan. Okay po? So, diyan lang po kayo. Marami po tayong pag-uusapan. Very, very informative, very interesting. At saka, nasa ano lang tayo, we are not in the curative, we are just in the, para tayo ay preventive side po ng ating medisina o ng kalusugan. Kaya, huwag po kayo alis. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior.

0: Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, si Papawid, Doc Rome Barrios, at tayo may mag-uusap tungkol sa ating magagandang, I would say, habit, no? Na dapat nating, ngayon ay dapat nating baguhin o alisin. Kasi yung dati natin pinag-uusapan, very positive, ito po ang gagawin. Pero ito po ay, kasi kala natin, ang aging ay parang biological clock na talagang, dahil siyempre, panahon yan, hindi talaga mapipigilan, tuloy-tuloy. Pwede pong talagang hindi natin mapipigilan ang ating pagtanda, pero pwede po nating pabagalin at gawin nating makabuluhan, no, yung ating pagtanda. Ayan po ang pinakagusto natin, yung maging kapakipakinabang pa rin tayo. Kaya meron daw, sabi nga ng National Institutes of Health, ay maaari palang pabilisin at pabilisin ang ating pagtanda, maaari rin pabagalin. Pero yun ay depende po sa atin kung ano ang ating ginagawa. Pero napapabilis nito raw pala yung mga ginagawa natin na medyo akala natin hindi nakakasama. Pero ngayon ay kung magkakaroon lang tayo ng self-examination, titingnan natin kung paano natin na maiiwasan ng mga bagay nito. Meron limang bagay lang po na dapat nating isipin. Number one, iwasan para magkaroon man tayo ng sinasabi nga na kapakipakinabang, okay? At malusog, masaya, at mahabang buhay. Yan po. Kaya sabi raw, aging is accelerated every single day by small, careless habits we assume are completely harmless. Marakala natin, ay, wala namang ano yan eh, epekto sa akin kahit na ito yun na mga ginagawa ko, ito yun. Akala po natin. So, kung gusto po natin talaga magkaroon ng batang kaisipan, okay, yung tatawag nilang ano, magkaroon ng mental clarity and youth. Ayan. Kaya, pag-aralan po natin kung paano natin ma-eliminate itong mga destructive habits immediately. O, immediately po yan. At ito po ang pinag-uusapan natin daily. Ha? Sasanayin po natin daily. Kaya, ang ating habit number one, holding on to old grudges and anger. Yan. Alam po ba ninyo, ang paggalit po o yung pagtatanim, no, ng sama ng loob ay para pala riyang inumin na iniinom natin lagi, no, na hindi natin alam na habang iniinom natin yun ay pinopoison, no. Ano ibig sabihin yun? Parang nilalaso natin ang ating katawan at dinidestroy natin ang ating pangatawan, yung pinaiiral natin yung stress hormone. Kasi nga, ang iniisip mo, it's either makaganti ka, it's either meron pang iniisip na may mangyayari sa iyo hindi mabuti, hindi po ba? Hindi natin alam ang ating pinarurusahan pala yung ating sarili, dahil marami nagsisend po ng maraming lason sa ating katawan. Sabi niya chronic anger, sabi rito, floods your body with stress hormones, destroying your sleep, okay, hardening of your arteries, and etching permanent strain in your face. Ayan. Kaya pag pala talagang may galit ka, talagang ayun po, maraming apektado sa iyong buhay araw-araw, no? Yun, isa na rin yung pagtulog mo, pamamahinga mo, di ba? Yung walang kapayapaan ang isip mo, at saka gayon din na yung hardening of the arteries, pagka nararakaramdam ka, parang sumisikip ang yung pakiramdam. Actually, ayun po yung nakakatanda talaga. Ayan daw po. Kaya yung ating mga galit, yung mga grudges natin, kailangan po ay unti-unti na nating alisin o iwaksin na natin. At kailangan din natin kung maaari ay i-resolve doon sa taong pinagtatamnan natin, no, ng galit. Kaya dito po, kung gusto po natin, huwag tumanda at hindi masira ang ating pangangatawan, no, physical and our body and mind, at hindi mapabilis ang ating pagtanda, ay huwag na po natin patagalin, no, yung grudges na yan sa mga galit sa ating buhay. Ayan po yung habit number one na tutulong sa atin para tayo ay maging payapa, at higit sa lahat, magkakaroon tayo ng magandang pangangatawan, magandang kalusugan, dahil malinis po ang ating konsyensya. Tanda natin yan. At ang habit number two naman, okay, ready na kayo? Choosing comfort over physical exertion daily. O yan raw. Ano raw ang habit natin? Pinipili natin na maging relax, komportable, kaysa kumilos tayo at mahirapan tayo. Kailangan po natin kumilos. Ayan. At physical, no, exertion daily ang kailangan natin. So, when you stop pushing your muscles, cardiovascular system and joints, your body assumes that you're no longer needed and begins rapid breakdown. Kaya pagka tumigil na po tayo na hindi na natin kinikilos at hindi na natin ini-stretch at hindi na natin inuunat ang ating mga muscles, no, sa ating katawan. Usually, yung cardiovascular system, yung sa puso natin, hindi na-exercise, yung mga joints natin, ay manghihina. Ayun, sabi. Kaya, movement is youth. Stillness is decay. Okay, when it comes to physical activities natin. So, habit number two, avoid habit number two, choosing comfort over physical exertion. Habit number three, okay, treating sleep as optional. Ayan pa. Kala lang natin, anyway, babawi na lang ako sa susunod na gabi. Hindi ako nakapahinga ngayon. At para bang optional ang pagtulog? Para bang ibig sabihin na hindi mahalaga? Alam nyo ba, deep sleep is the only period where your brain flushes out toxins. Kapag tayo kasi natutulog, ayun lang yung panahon, no, na yung ating brain ang inagtatanggal ng mga toxins, no, mga unwanted na mga ano sa ating brain, no. Ayan po. Kaya pag hindi tayo natutulog, hindi po yan gagaling, at hindi po yan hindi gagaang ating liliwanag ang ating pag-iisip. And gayon din, ang pagtulog doon din nagre-repair din yung ating mga cells. Nagbabago at nire-repair niya yung mga cells natin na pinagsisimula na maraming mga karamdaman, no? Kaya kailangan natin ng pagtulog. Consistently cutting sleep accelerates cognitive decline. Ayan. Ibig sabihin, humihina yung ating pag-iisip and makes you look 10 years older than your actual age kapag hindi ka masyadong nakakapahinga o hindi ka nakakatulog. So, that's habit number 3. Ngayon ay habit number 4. Consuming non-stop digital noise Down, okay. Scrolling down and outrage. Oh, ano ibig sabihin niyan? Masyado yung paggamit natin ng mga gadgets, no? Sabi kasi rito, a mind fed constant outrage becomes exhausted, foggy, and anxious. Kaya magpahinga po tayo, 'di ba? Meron tayong payo na magkaroon tayo ng 5 to 10 minutes unplug every day. Ano yung unplug? From screens, no? Nang sa gayon ay makapagpahinga din ang ating brain. Oh, kasi talagang pag hindi nagpahinga ang brain, talagang manghihina, very foggy, pati yung ating mga decision, pati ating mga mood, no? Hindi natin mapipigilang maging mainit ng ulo. Yun po. Kaya yung total unplug po, pag sinabi kasi unplug, tatanggalin talaga, hindi lang yung pinatay, ha? Unplug talaga yon. At ano ibig sabihin? Pag na-unplug natin ang ating mga gadgets, pati yung brain natin na-unplug, pati tayo nagiging relax, nagiging realidad, nasa realidad tayo. Ang ganda pala. Buhay pa pala ako. Sabi ka, ang ganda pala ng paligid, ang ganda pala ng tanawin doon, ang ganda pala ng mga garden dyan. Oh, nararamdaman ko yung hangin, di ba? Bumabalik tayo sa nature, di ba? At nakaka-relax tayo. At nakita natin may mga tao, nakikita natin yung mukha. Nakakapag ngitian tayo at ganyan din, nakikipag-ano tayo, nakikipag-converse tayo sa kanila. Napakahalaga po yun. Kasi po marami po talaga mga tao talagang tutok to the bones na sa mga gadgets, mga computers. So, meron po tayong apat. At ang ikalima, ito na yung lima, no? Ito yung mga habits na dapat natin unti-untihing aalisin, no? Okay, living without a clear daily mission. Ibig sabihin, wala tayong purpose, wala tayong layunin. Ano ba ang gagawin ko ngayong araw na ito? Ano ang mga dapat kong i-accomplish, no? Ano lang ba? Matutulog ba ako maghapon? O manunood lang ba ako ng mga telenovela o magbabasa ba ako? Dapat po may purpose. Yung sinasabing sense of purpose ay yun po yung gusto nating ma-achieve pero gagawin natin sa kapwa. Ayun. Ano yun? Yung ano ba purpose mo sa buhay? Gusto ko magkaroon ako ng magandang relasyon o magkaroon ako maraming kaibigan. Kaya kung gusto magkaroon ng kaibigan, makipagkaibigan kayo. Go out and meet people. Ayun. At kung ano man, gusto ko makatulong ako sa kaapwa. Actually, lahat ng tinutulong natin, ginagawa natin sa ating kaapwa, ay babalik din po sa atin yun. Ganun po ang tunay. Kaya kung gusto mong maging mabait, okay, gusto maging magbigay ka ng kabaitan din sa kapwa mo. At yung kabaitan na yun ay babalik sa iyo. Ganun po kahalaga yun. Kaya may purpose ka at ano po yung iyong gusto na ma-attain. Ano lang po ba, palipasin yung isang araw na nawala lang, basta nakalipas lang. Kinakailangan po may purpose. Ibig sabihin, gusto kong magpasaya ng tao, gusto kong tumulong sa kapwa, yung sense of purpose po na yun. Kasi mas mahalaga yun kaysa sa bigger than life yun eh. Ibig sabihin, mas malaki pa sa atin yun. Na ibig sabihin, tayo, narito tayo, pero pag nag-reach out tayo, may mas malaki pa tayong na-accomplish sa buhay natin. Kaya yung tayo nagkakaroon ng mas malaki pang buhay, no? Lumalawak at saka lumalago. Kaya pagka ganun po tayo ay meron kang panukalang gusto mo pa mabuhay na mahaba Okay, gusto ko pa kasi gusto ko ma-enjoy yung kasayahan na nararamdaman ko, no, o sa pagtulong sa kapwa na accomplish ko yon. May sense of accomplishment, kaya may sense of purpose tayo. Kaya nakita natin yung mga limang bagay na yon. Simple mga bagay lang yon. Nakala lang natin ay ordinary lang at saka ang tawag natin hindi mahalaga. Ayun po ay dapat nating ayusin mula ngayon, sa, no? So natandaan po ninyo yung lima, no? Limang daily habits that age your body and mind faster than you think. Hindi mo akalain, ayun pala yung nakaka bilis ng pagtanda natin. Okay, so sabi, holding on, number one, to old grudges and anger. Tapos, ang pangalawa, you choose comfort over physical exertion daily. Ang pangatlo, treating sleep as optional. Again, don't treat sleeping. Requirement po yan. No? Nine hours, no? Daily. Ten, and then consuming non-stop digital noise. Okay, wag po tayong papadistract sa ating technology, sa ating paligid, sa ating mga gadgets na yan. Ayan po ay actually malaki ang nagiging epekto niyan, no? Dahil gadgets are sometimes probably the most impersonal tool. O, kahit na po marami tayong kaibigan dyan, kumakaminsan, hanggang doon lang. Pero yung mga feelings, hindi masyado natin yan maramdaman kumpara, no, sa face-to-face. Okay? And then, living without a clear daily mission, hindi po mabuti yan. Kailangan po may sense of purpose tayo. Sana po ay matandaan natin na yung ating, sabi nga, pagtanda ay hindi po yan biological clock na iniintay natin yung anong panahon, pagbilis. Tatanda naman ako, edi iniintay mo na lang, no? Hindi po. Pwede po nating slow down. Kaya naalala nyo yung tinatawag na prayer natin na serenity prayer. Naalala ko yan noon na naging topic natin yan eh. Sabi doon sa serenity prayer, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Okay? Ano ibig sabihin dito? Ang pagtanda, hindi natin, dapat tanggapin natin yan. Whether we like it or not, tatanda tayo. However, sabi dito, the courage to change the things I can. You know? Yung una, we cannot change that because that's a reality and that's life. Talagang tatanda. Pero you have the courage. Bibigyan tayo ng sa prayer natin ng lakas at katapangan na pwede nating gawin, yung pwede nating magawa. Ibig sabihin yung kaya nating gawin. And the wisdom to know the difference. At yun po yung sinasabi natin ngayon, yung mga habits na to, pwede po nating ayusin para magkaroon po tayo na magandang buhay na habang tayo'y nabubuhay ay masaya tayo, malusog, at higit sa lahat, kapakipakinabang at may mahabang buhay. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pinag-usapan ngayon, magbabalik po simula usapang senior.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Old Age. At tayo po ay narito sa ating Senior Health and Wellness. Ang ating pag-uusapan ngayon ay hindi tungkol sa mga pagkain or inumin or kagamutan. Ang pag-uusapan po natin ay isa sa bihirang pag-usapan, pero napakahalaga ito, yung laughter. Sabi kasi, how to stay young, when you want to stay young, sabing ganun, you have to laugh more. Ibig sabihin, learn to laugh and you have to laugh more. Kasi po, ayon sa laughter is the best medicine, and laughter actually triggers healthy physical and emotional changes, and it boosts immunity, reduces stress. Naniniwala po ba kayo yan? Tama po yan. Dahil na walang ibang maraming bagay, no, na ito yung bagay na hindi nagagamot ng medicines or no, kundi ang tama lang na mental health. Ayan. Ano ang mga physical benefits ng laughter? Okay, pain, as pain relief. Okay, it triggers the release of endorphins. May endorphins tayo na hormone, which act as natural painkillers and can temporarily increase your tolerance by roughly 10%. Kaya pag tayo po ay laging masaya, nakakatawa, nakakahalaga, ayan po ay nakakagamot o nakaka-release ng endorphins na parang painkiller yan. Kaya yung mga masasakit at may mga nararamdaman na mga kahit kalungkutan, pag tayo po ay tumawa, gumiti, humalakhak, tayo po ay mabilis na gagaling at hindi natin masyado mararamdaman yung mga sakit, no, sa ating katawan o kirot na ating katawan. And of course, yung physical benefit din ng laughter ay immune booster. It decreases stress hormones like cortisol while increasing infection fighting antibodies and activating T cells. Ayan. Nagiging nababawasan yung cortisol hormone sa paglakas. Ayan yung cortisol, kasi yan yung stress hormones. Tapos, heart health improves blood vessel function and increases blood flow. And, helps lower blood pressure. Ayan. Kapag po tayo ay nakatawa at humahalakhak. And then also, muscle relaxation, it relieves tension, leaving muscles relaxed up to 45 minutes after a hearty laugh. At nice kong i-share sa inyo ang kwento isa sa ating aking mga paboritong mga old authors. Ito yung si Norman Cousins. Ayan. Itong si Norman Cousins ay may aklat na sinulat, Anatomy of an Illness. At kinikwento niya rito, meron siyang sariling testimony niya. Na sabi niya, Cousins wrote about his battle with life-threatening disease. Nagkaroon pala siya ng karamdaman niya, no, na ang disease of the connective tissue. Cousins' studies had convinced him that disease could be caused or made worse by emotional tensions such as anger, frustration, or resentment. Kaya napag-alaman niya, no, meron siya talaga, it's a rare disease, no? Yung sabi niya ay yung disease of the connective tissues, okay? Pero sabi niya, pag-alaman niya na yung mga tension, yung mga
anger, yan yung mga frustration na yan, ay ano rin, nagiging ano, cause ng ano, ng karamdaman, no? Nung kanyang karamdaman. Sabi niya, if negative emotions produce negative chemical changes in the body, wouldn't the positive emotion produce positive chemical changes? O na, napaka ano, logical, di ba? Kung yung mga negative na mga experiences or emotion ay nakakaroon, nagiging cause ng sakit, siguro naman yung mga positive emotion like laughter, yung mga masasaya, no, na nakakabigay naman din ng confidence and also hope, love, faith. Ayan naman sabi niya, siguro nakakagaling yan. So, ang ginawa niya, pinaktis niya, no? Dahil nga may karamdaman siya na very rare na walang halos din na gamot. Sabi niya, magiging positive na lang siya. Ang ginawa niya, ang lagi niyang iniisip ay dapat meron siyang pag-ibig, pag-asa lagi, nasa isip, pananampalataya, pagtawa, confidence. Sabi niya, siguro gagaling. Kaya ang ginawa niya, in addition to his medicinal, okay, medicinal treatment, which he limited to ascorbic acid or vitamin C, Cousins spent 2 hours each day, watching videos of, pangalan to ng program, Candid Camera. And lumang ano to, lumang palabas sa TV, Old Marx Brothers films, ito rin ba, Old Marx Brothers, mga comedies to. He supplemented his comedy viewing by reading humorous books. His physicians who took the sedimentation rate test, okay, ay before and after his laughter sessions found a constant and lasting improvement each day. So, as a result po, ay in short, gumaling po siya. Sapagkat sa halip na magkaroon siya ng mga negative na kaisipan, ginawa po niyang positive lahat po ng magagandang attributes. At ang sinabi niya ron, love, hope, faith, laughter, confidence, ayan po yung nilagay niya sa isip niya at sinamahan pa niya ng pagbabasa ng magagandang mga masasayang mga kwento at saka mga at na konting mga humor at joke. Kaya napakahalaga po yung ano yung tinatawag natin na laughter, no? Kaya ibig sabihin diyan ay sabi nito, mental and social benefits nan, stress reduction, it resets the nervous system and stops distressing emotions like anger, anxiety, or sadness. And then, mood enhancer din yan. Alters neurotransmitters activity to boost good chemicals like dopamine, serotonin. And then, ayun po yung mga happy hormones yan. Dopamine, serotonin. Social connection brings people together, differs conflicts, odd. Diffuses conflict and builds stronger interpersonal bonds. At dito rin binanggit yung ilang mga equivalents ng mga laughter daw. 100% o 100 hearty laughs open-sided as equal to 10 minutes of rowing yun, okay, machine and 15 minutes of an exercise bike. Yun. Equivalent nun. Kaya yung pagtawa mo raw ng 100 hearty laughs. O, yun. Kaya nagiging ano, medicine. No? It's not just humor, but it's a medicine. And then 10 to 15 minutes of laughter estimated to burn roughly 10 to 40 extra calories. O, di ba? Mababa rin yung calories. Kaya hindi ka tataba. Okay? And then short bursts of genuine laughter can briefly increase blood flow, heart rate, and mimics a right aerobics activity. So, yun po.
Napakahalaga yung ating pinag-uusapang laughter. Kaya kung babasahin natin sa banal na kasulatan as Proverbs 17:22. Sabi niya ito, Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, while, what's this? A crushed spirit dries up the bones. Ano raw? Ang masayang puso daw ay lunas, no, sa lahat ng karamdaman. Pero ang lungkot daw ay nakakatuyo ng buto. Ano po yan? Sinabi po yan sa banal na kasulatan, Proverbs 17:22. So sana po ay lagi isama natin sa ating everyday recipe sa buhay, yung pagtawa. At ang sinasabi naman nating pagtawa, yung kinakailangan yung healthy jokes. Wag po yung mga may mga jokes kasi na hindi naman healthy. Ano yung ibig sabihin no, na sa halip na nakakatawa, minsan nakakasakit, no? Or nakaka-insult sa mga tao. Kinakailan po ay healthy and clean jokes, yun po. Kinakailangan, ayun po, at pag-usapan natin, pag-uusapan ng maayos, hindi po para manakit no, ng kapwa. Kaya napakahalaga po yan na napakaganda itong karanasan ni Norman Cousins, no, dahilan sa kanyang pagiging positive, yung kanyang karamdaman, no, na yung tungkol sa connective tissues na nagdudulot pala yun ng yung negative thoughts na yun ay binaliktad niya, ni-reverse niya sa pamagitan ng positive attitude at positive thinking. So sana po ay may natutunan tayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer request at sa prayer time natin. At nais nating patuloy na idalangin ang ating mga kababayan, kaibigan at mga mahal sa buhay na patuloy na hinihiling na idalangin natin sila. Kaya kung meron po kayong mga nais na i-request sa ating prayer, ay tumawag lamang po kayo. Please text or call 0917-1742-777. 0917-1742-2777 or 0968-853-6607. 0968-853-6607. Just text or call us at pwede po naming isasama namin sa aming list of special prayers ang inyong mga kahilingan. So, tayo po ngayon ay sumadaling tatahimik at titigil sa ating ginagawa sa pamagitan ng ating pananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, ang may-ari na lahat ng mga bagay, at ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kapangyarihan, purihin po ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Sa oras na ito, kami po ay may pagpapakumbabang lumalapit sa inyong banal na harapan at inihiling namin ang mga request na ito ng aming mga kababayan, ay mga kaibigan at para po sa kanilang mga mahal sa buhay sapagkat kayo po ang may-ari ng aming buhay at alam namin kayo lamang nakakaalam ng tamang kagamutan at tamang kabutihan para sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Ma, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin at amin pong mailalapit sa inyo ba na harapan ang mga pangalan na nangangailangan ng total healing. Tulungan si Maria Purissima Remolar Retuerna. Ang kanyang mahabang panahong karamdaman naman ay nais naming idulog sa inyo sapagkat patuloy po niyang nararanasan ang inyong pakikisama sa kanya at hanggang sa ngayon ay nararanasan pa niya ang buhay, ang inyong kaloob na buhay at inaasahan namin naman na sana sa wasto sa takdang panahon, sa panahon, sa inyong panahon, Panginoon, ay pagalingin po siya. Tulungan din ang aming kaibigan si Tessa L. ng AUP. Inihiling namin naman na siya ay patuloy na kupkupin, samahan, tulungan sa kanya mga nararanasang karamdaman at kahirapan. Subalit, kami ay nananampalataya, Ma, na kayo ang nakakaalam na mabuti para sa amin. Kaya tulungan kami, nabigyan kami ng pananampalataya at patuloy na kalakasan ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Kayo pong aming dakilang manggagamot. Kaya, hinihiling namin, pagalingin po ninyo ang aming kaibigan ito. Gayun din, nais namin idalangin tuloy-tuloy ang aming mga kaibigan na si Lydia, Elijah, Ivy Ray, ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla, si Maricar Bartolome, Lucy de Guzman, ang aming kaibigan si Willine Lorenzo, Jemima o Gemma Molina. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan at kayo rin nakakaalam ng tamang kagalingan sa kanilang mga nararanasan. Ama, loobin po ninyo na sana ay patuloy na silang gumaling dahil kayo lamang ang kanilang pag-asa at kayo lamang ang kanilang hantungan at kanilang kaligtasan.
hinihiling din namin ang kahilingan ni Baby ang baby na aming kaibigan si Lai Buban Delagia. Sana Panginoon, tuloy-tuloy ang paggaling ng kanilang baby at tulungan siya na maging

karanasan para sa kanilang mga negosyo, gayon din sa mga taong kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong naglilingkod sa kanila. Tulungan din ang aming kaibigan si Brother Benny Pilomeno sa kanyang mga karamdaman at tulungan siya na patuloy nawa siyang makaranas ng mabuting pakiramdam ng patuloy siyang paglilingkod sa inyo at patuloy ding bigyan ng kapayapaan ng kaisipan ang sa gayon ay magkaroon din siya ng tamang panahon para magkaroon ng mabuting gawain. Pagpalain din ang kanyang may bahay, Sister Neneng, at tulungan din ang kanyang pamilya at bigyan sila ng kapayapaan. Tulungan din ang kahilingan ni Rose Arrogante sa kanyang paghahanap buhay. Sana Panginoon ay makita na niya at matagpuan na niya ang tamang gawain na inihanda niyo para sa kanya. Tulungan siya na bigyan ng patuloy na kalakasan at pag-asa na sa inyong pangako na kailanman ay hindi niyo siya pababayaan at patuloy niyo siyang kukupkupin. Tulungan din, Panginoon, ang aming kaibigan, lalo't higit ang naulila ng aming kaibigan, si Brother Jomar Luna, ang kapatid ng aming kaibigan, si Reza Nabor and family. Panginoon, hinihiling namin na sa oras na ito, bigyan ng kaaliwan ang pagpanaw ng kanilang mahal na sa buhay na ito. Tulungan sila, Ma, na sana makakita sila ng pag-asa at higit sa lahat ng kaaliwan mula sa inyo at higit sa lahat sa pag-asa na inyong pinangakong pagkabuhay na maguli sa inyong ikalawang pagparito. Umaasa kami, Ama, na patuloy niyo silang kukupkupin sa panahon ng pagdadalamhating ito. Tulungan sila na huwag bibitaw at higit sa lahat patuloy silang manampalataya sa inyo sapagkat sa inyo lamang nagmumula ang pagkabuhay na maguli at ang buhay na wala hanggan. Hinihiling din namin, Panginoon, sa inyo na samahan ang gawain ng church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Tulungan ito na may tayong ang iglesia at patuloy silang maging pagpapala sa kanilang lugar at marami pa silang mga tao na mapaglilingkuran at patuloy na magkaroon ng pagkakataon na magsumamba sa inyo sa pamamagitan ng bahay-sambang ito. Gayun din ang Bayoyong Basista SD Church sa Pangasinan. Ingatan, magkaroon ng patuloy na kasiglahan ang iglesyang ito sa kanilang pagpapasiglang muli nang sa gayon ay marami pang mga kaluluwa na sina kanilang maimpluwensya at madala sa inyong banal na hangpanan na naghahanap ng kaligtasan. Panginoon, marami kaming mga pangangailangan at narito ang bawat sa amin may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Subalit alam namin na bago pa namin hilingin naman, kayo na nakakaalam ng aming mga pangailangan, kaya natagubilin namin ang lahat sa inyo. Ang tanging aming gagawin lamang ay manampalataya at patuloy na humawak sa lahat ay mga pangako sa amin. At patuloy kami higit sa lahat maging tapat sa inyo at patuloy kami lumapit at higit sa lahat magpasalamat sa lahat na inyong pag-ibig at walang hanggang biyaya na patuloy namin nararanasan. Patawarin po kami sa pagkakasalang nagawa sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at muli ay nagkasama-sama tayo.

sa programang simula, usapang senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin na ang ating pagtanda ay biyaya mula sa Diyos. Kaya pag-aralan po natin kung paano natin mapapanatili ang mabuting kalusugan, ang ating mabuting pag-iisip, ang kaligayahan, at higit sa lahat, ang kapakipakinabang natin ating buhay. Kaya lahat po, pangako natin Panginoon, na ang pagtanda raw ay Kanyang biyaya sa atin. At sabi niya, kahit sa iyong pagtanda o pagputi ng iyong buhok, sabi niya, aking kang aalalayan, aking kang iligtas. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, lalo tigit sa mga tao sa likod ng ating programang ito. Si Pastor Nerio Caranza, ang station manager ng AWR Manila, maraming salamat po. Maraming salamat din Andy Joaquin, John Abayog, maraming salamat Reza Nabor, thank you Will Melestrito and Irene Asidao. At tigit sa lahat, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Huwag kalilimutan, 10 to 11 a.m. Thursday and Sunday dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrio, sa inyong senior na kaibigan sa iyong papawid na lagi nagpapaalala sa atin ng ating Diyos ay punong-puno ng biyaya at pag-ibig at bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may bagong pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 20 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madi-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, hindi siyempre, natulungan talaga ako ng AWR sa pagpamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakamong message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan

0: parang may nakikiusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon doon sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun, bakit hindi naiba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Binabati ko po lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating Facebook and YouTube Live. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa Three Crosses on Calvary's Hill. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Dr. Lucas, Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kaibigan, merong binabanggit din sa ibang bahagi ng ating Biblia dito sa 1 Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18 ng ganito, "Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos." Dalawang bagay ang pinagkakaloob ng banal na kasulatan tungkol sa krus. Una, sa mga taong hindi maliligtas, ito ay isang kahangalan. Subalit sa mga taong maliligtas, ito ay kapangyarihan ng ating Diyos. Kaibigan, hindi namang nakita ang Panginoon nung siya'y nakabayubay sa krus, siya'y hari ng mga hari at siya'y Panginoon ng mga Panginoon, at gayon din siyang ating manunubos. Kaibigan, ipinakita ng ating Diyos na si Kristo, samantalang siya'y nakabayubay sa krus, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At sa krus na yan, makikita natin ang kapangyarihan ng ating Diyos upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo na walang kasalanan, siya ay pinarusahan alang-alang sa atin. Ang wika nga ng ating Biblia dito sa Isaiah 53:3-9, ganito ang ating mababasa. "Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinakta ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa atin kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayunmay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pag-aapi at paghatol ay inilayo siya at tungkol sa kanyang saling lahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pangsalansang ng aking bayan at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masama at kasama ang isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Kaibigan, ito yung sinasabing propesiya na isinulat ni Propeta Isaiah sa Old Testament at eksaktong nangyari sa ministeryo ng Panginoon na siya ay pinahirapan, nagdusa alang-alang sa atin upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, si Kristo na walang kasalanan na ipako sa krus, bagamat ang krus, kaibigan, ito yung pinaka-brutal, ito yung pinaka-cruel na pagpatay sa isang kriminal. Siya itinuring na makasalanan dahil sa atin. Siya na walang kasalanan na matay para sa atin upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kaibigan, ito yung kung ating tanawin ang kalbaryo ng ating Panginoon. Nandun siya nakapako sa krus at pinagitna siya sa dalawang taong magnanakaw. Sila ay mga tao ring mga Hudyo. Subalit, sila'y napariwara. Sila ay gumawa ng masama sa lipunan. Sila ay mga magnanakaw, mga kriminal. At karapat-dapat lang silang parusahan dahilan sa kanilang pagkakasala sa lipunan, higit sa lahat sa Diyos. Narito ngayon, nakapako sa krus ang tatlo. Yung dalawa ay pinako sa krus dahilan sila ay nagkasala. At yung nasa gitna si Kristo ay nakapako sa krus. Bagamat siya ay walang kasalanan, itinuring na makasalanan. Tatlong bagay ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang una, look to Calvary and see two men in the same condemnation. Anong sabi ng ating Biblia, kaibigan, dito sa aklat ng San Lucas? Tingnan natin 23:39-40, ganito ang ating mababasa. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako. Nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayonding hatol ng kaparusahan." Kaibigan, katulad ng aking binanggit kanina, yung dalawa ay nagkasala at sila'y napariwara. Dati silang mananampalataya, subalit sila ay pumili ng isang buhay na makasalanan. At sapagkat sila'y nagkasala sa lipunan, nahuli sila at pagkatapos ang hatol sa kanila ay kamatayan. At ang kamatayan ay sa krus. At itong mga kriminal na ito ang nasa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. At yung nasa kaliwa ang sabi, nililibak siya ang ating Panginoon. Hindi ba ikaw ay ikaw ang Kristo? Iligtas mo kami at iyong sarili. Kinakailangan akong bumaba sa krus na ito para ako'y mabuhay. Hindi ba kung minsan no, sa ating pamumuhay na gusto nating tayo'y mailigtas sa ganong kalagayan o sa ganong klaseng sitwasyon at marahil tayo ay merong pagkakautang ng malaki, hindi natin kayang bayaran, ngayon sinasabi natin, Panginoon, iligtas mo ako sa taong aking pinagkakautangan. Ganito ang gusto ng lalaking ito, kaibigan. Subalit yung isa naman sa gawing kanan ng Panginoon, ang sabi niya ay ganito. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan." Kaibigan, yung isa nililibak niya si Kristo, iba yung kanyang nakita. Pagtuya ang kanyang nais na gawin. Subalit yung nasa kanan ng Panginoon, nasulyapan niya yung maamong mukha ng Panginoon. Bagamat siya'y ginawang katulad ng isang kriminal, siya'y hinatulan ng kamatayan, subalit nandun pa rin ang ating Panginoon ay nakahanda siyang magpatawad, kaibigan. Kaya nga, ang sabi, hindi ka ba natatakot? Ang Panginoong Jesus ay nasa gitna at siya ay walang kasalanan, subalit siya ay itinuring na makasalanan. Subalit ang isang tao, kanyang yung gawing kanan, kanyang kinilala na siya ay nagkasala. Kaibigan, kung ikaw ay nagkasala at gusto mong manumbalik o magbalik loob sa Panginoon, ganito ang sabi ng ating Biblia, 1 Juan 1.9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, ito yung pangako ng Panginoon. At yung taong sa gawing kanan ng Panginoon, ito yung kanyang sinampalatayanan na si Kristo ang siyang Mesiyas, siya ang nagpapatawad ng kasalanan, siyang ating tagapagligtas. Kaya nga, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At ang sabi pa ng ating Biblia sa Isaiah 1.18, pumarito kayo ngayon, tayo'y mga wiranan sa isa't isa. Ang nag-aanyaya mismo ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kaibigan, ito yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Tayo ay napalayo sa Diyos. Subalit si Kristo ay naparito at hinanap tayo. At nung tayo natagpuan, nais niyang ipagkaloob sa atin ang buhay na wala hanggan, ang kaligtasan, ang kailangan lang kilalanin natin ang ating mga pagkakasala, yung ating guilt, kilalanin natin at ang ating Diyos ay nakahandang magpatawad sa ating mga kasalanan. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, look to Calvary and see two men who bought us Jesus for salvation. Dalawang tao na parehong inihingi ang kaligtasan. Ano sabi sa San Lucas 23:39-43, ganito ang ating mababasa. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Hiligtas mo ang iyong sarili at kami." Ano pa sabi sa atin sa versikulo 42? O bago yung 42, tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot siya, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Kaibigan, yung isang tao sa gawing kaliwa ng Panginoon, nais niyang maalis sa krus na yon at siya'y ililigtas ng Panginoon. Pansamantala ang kanyang inihingi lang, pero yung tao sa gawing kanan ng Panginoon, yung nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, hindi lamang sa panahon na yon na hinihingi niya ang kaligtasan, kundi pa naman yung ang sabi niya sa kanyang kahilingan sa Panginoon, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At napakaganda ng sagot ng Panginoon, 43. At sumagot siya, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Kaibigan, hindi sa ganong oras ang Panginoong Jesus ay nagpunta sa paraiso sapagkat siya nakapako sa krus. At yung lalaki din na sumampalataya, nakapako rin sa krus at mamamatay nga. At si Kristo ay mamamatay sa krus. Subalit, nung oras na yon, sapagkat siya'y sumampalataya, yung pangakong buhay na walang hanggan, yung pangako ng kaligtasan ay ibinigay ng Panginoon. Halimbawa, ikaw ay binayaran ng isang tseke, pero ang tseke ay post-dated. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang tseke kung ito ay post-dated na hindi pa dumating yung petsa ng kanyang sinasabing petsa. Pero tinanggap mo yung checking yon bilang kung ikaw ay merong pinautang o merong ngayong pinagbili ka, ito yung kabayaran sa pinagbili o yung binili mo sa isang tao. Kaya nga, sa oras ding yon ay tinanggap niya yung pangako, pero si Kristo ay hindi napunta nung oras na yon sa kanyang paraiso. Isang katunayan, noong siya ay gustong hawakan ni Maria Magdalena, ang sabi ng Panginoon, touch me not, huwag mo akong hawakan, kinakailangan ako'y pumunta muna sa aking ama. Kasi siya ang pinakahandog at kinakailangan ngayong ipresinta ang handog, kaibigan. Kaya nga, dalawang klaseng tao ang nandoon sa kasama ng ating Panginoon. Ang sabi nga, the first asked to be saved from the situation. At yung isa, many prayer when in trouble, kaibigan. O bago yun, yung pangalawa, maraming mga tao kapag ka sila nasa trouble o nasa problema, sila'y umihingi ng sila'y iligtas sa kanilang problema. Pero yung isang tao naman, kanyang hinarap yung guilt, yung kanyang pagkakasala, at alam niya na si Kristo ang Mesiyas, sa oras na yon siya'y sumampalataya. At sa oras ding yon, ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon yung kanyang pangako. Ang sabi nga, sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayong ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kaya kaibigan, ganito ang karanasan ng lalaking ito, yung sa gawing kanan ng Panginoon. He looks at Jesus in his humiliation and see a king, kaibigan. Nanupat kanyang nakita kay Jesus na bilang isang hari. Kanyang kinilala ang kanyang pagkakasala at si Kristo siyang Panginoon. Kanyang kinilala at kanyang napatunayan na si Jesus ay mabubuhay sa kanyang pagbangon na muli o yung resurrection. At kanyang kinilala, darating ay ng panahon na kapag ka dumating si Kristo, siya'y babangon sa mga patay sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito yung kailangan natin sa araw-araw na sampalatayanan natin. Sa mundong ito, kung sakasakali man hindi pa dumating ang Panginoon at dumating ngayon ang panahon na tayo ay mamamatay, ang mahalaga, tayo ay nasa pananampalataya kay Kristo. Mawala man ang ating buhay, darating ang panahon ngayon pagka ang ating puso ay titigil sa kanyang pagtibok. Pagka dumating ngayon si Kristo, muling titibok ang ating puso sapagkat ay bubuhayin ng Panginoon. Kaya napakagandang pangako ang sabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, look to Calvary and see Jesus whose purpose is salvation. Kaibigan, ang tao ay dapat mamatay. Ang tao ay walang kaligtasan. Subalit, ang wika ng Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos, yung kanyang regalo, yung kanyang biyaya ay isang buhay na walang hanggan. Papaano nating matatamo ito, kaibigan? Nakatulad ng lalaking iyon sa gawing kanan ng Panginoon, siya'y sumampalataya. Ang tanong ngayon, can one be saved in his dying hour? Ang isang tao, kapag kinilala niya si Kristo na tagapagligtas, nanampalataya siya ngayon, sa oras na yon, nakatulad ng magnanakaw na ito na sumampalataya, bagamat siya'y namatay, subalit darating ngayon ang panahon kapag dumating na muli si Kristo, bubuhayin siya sa isang buhay na wala hanggan. Kaibigan, kapag ikaw at ako ay nakaranas ng conversion, yung pagkabalik loob, sa oras na yon, kapag ikaw ay sumampalataya, wala ka pang ginawa. Ang kailangan mo lang ay sikaw ay sumampalataya by faith, kaibigan. Kapag ka tinanggap mo si Kristo, sa oras na yon, ikaw ay pawawalang sala sa iyong mga kasalanan. Ang tawag dito ay justification. Anong sabi sa paliwanag ng mga nag-aaral sa Biblia? Justification is the legal declaration of God to man as if man did not commit sin. Ito ay legal na deklarasyon sa isang tao nagkasala na kapag siya'y pinatawad ng Diyos, para bagang siya ay hindi nagkasala. Ang kailangan lang tayo ay manampalataya kay Kristo, na tayo ngayon ay susunod sa Kanya. Nanupat anuman ang mangyari sa ating buhay na kapag tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, sa oras na yon, ikaw ay justified by faith. Kaya kapag pinag-usapan ng kaligtasan, kaibigan, ay nangangulugan ito ay biyaya ng Diyos, at ang kanyang biyaya by faith na ating tatanggapin, kaibigan, sa oras na yon, tayo ay ligtas. Kaya nga, ang lalaking ito, siya ay nakatanggap ng pangako ng Panginoon. Ang lalaking ito, siya'y ligtas. Subalit ang wika, can one be saved after a life of wickedness? Anong sabi ng ating Biblia? Dito sa Ezekiel 3:20, muli, kapag ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya binalaan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan at ang matutuwid na gawa ng kanyang ginawa ay hindi alalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Maganda itong sinasabi sa kalagitnaan ng wika, ang isang taong kasing gumawa ng mabuti. At pagkatapos ngayon, ang taong ito ay lumihis ng landas, gumawa ng masama, at pagkatapos namatay siya. Ano sabi? Sapagkat hindi mo siya binalaan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan at ang matutuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi alalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Kaya, yung isang taong gumawa ng masama at pagkatapos o mabuti, at pagkatapos ngayon, towards the end ng kanyang buhay, siya ay lumihis ng landas, gumawa ng masama, namatay siya ngayon, yung kanyang ginawang mabuti sa una ay wala na yon. Pero ang sabi nga ng ating Biblia, Ezekiel pa rin 33:11, sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Kaya nga, kinakailangan tayong manumbalik sa Diyos, kaibigan. Nanupat, kung tayo ay tumanggap kay Kristo na buhay ng matuwid at pagkatapos ngayon, tayo ay lumihis ng landas at pagkatapos namatay tayo, walang kwenta yung ating ginawang mabuti noon. Kaya pagkatapos nating tinanggap si Kristo at tayo ay nabuhay sa buhay na tinatawag na justification, at tayo ngayon ay mabubuhay sa buhay na sanctification, pagpapakabanal, pagkatapos mong tinanggap si Kristo ngayon bilang nagmamahal sa Kanya, ang sabi nga ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Hindi para maligtas, kundi ito'y bunga ng ating pag-ibig sa ating Diyos. Kaya kaibigan, ganun kasimple yung kaligtasan na nais ibigay ng Diyos sa atin. Conversion, ito ay pagbalik loob. Pagkatapos tinanggap mo si Kristo by faith ngayon, yung justification, ito ay pag-aaring ganap o yung pagpapawalang sala. At pagkatapos ngayon tinanggap mo si Kristo by faith din ngayon, mabubuhay ka na gagawin mo ang kanyang mga utos. Tutuparin mo, hindi para maligtas, kundi bunga ng iyong pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, sa dalawang taong ito na pinako na kasama ni Kristo, saan tayo kabilang? Sana tayo kabilang sa gawing kanan. Kung sakasakali man mawala ang ating buhay sa mundong ito, darating ang panahon ngayon, gigisingin tayo sa isang buhay na walang hanggan. Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi sa San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. 24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Sa krus ng Kalbaryo, inyo pong pinakilala sa amin ang inyo pong dakilang pag-ibig. Noong namatay sa krus ang aming Panginoong Hesus, ibinigay ang kanyang buhay para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Nawa ang lahat ay manumbalik sa aming Diyos. Manampalataya, tanggapin na lubusan si Kristo na kanlang tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ay naunawaan natin, no, yun na ibahagi sa atin sa araw na ito. So mga kaibigan, sa Kalbaryo po ay may tatlong krus, ngunit dalawang pagpili lamang. Ang isa ay tumanggi kay Jesus at namatay na walang pag-asa. Ang isa naman ay nagsisi at tumanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang bawat isa po sa atin ay nakatayo sa paanan ng tatlong krus. Ang tanong po ay hindi kung namatay si Jesus para sa atin, namatay na siya. Ang tanong ay, ano ang magiging tugon natin sa Kanya ngayon? Bubuksan ba natin ang puso natin para sa Panginoon na paulit-ulit na kumakatok? O hahayaan lamang natin nakasara ito? Mga kaibigan, kayo lamang po ang makakasagot niyan. Ang sabi nga po sa Joshua 24 verse 15, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: While much of the city is still asleep, AWR 89.1 FM is already bringing encouragement to those beginning early, working through the night, or spending quiet moments at home. Rise and reflect. Begin the morning with a moment of reflection, prayer, and spiritual encouragement. May nagmamahal sa'yo, a comforting reminder that no matter what you may be facing, there is someone who knows you, cares for you, and loves you. Salita ng Buhay. Start the weekday with Bible-centered messages that speak life and hope. Words of Hope. And on the weekends, begin the morning with words designed to strengthen faith and prepare the heart for the day ahead. As the roads become busy and another day begins, AWR 89.1 FM accompanies listeners through the morning drive with programs that inspire, encourage, and point us toward God. Tinig ng Pag-asa. Every day begins with a familiar voice of encouragement through Tinig ng Pag-asa, sharing messages of faith and hope for everyday life. All Things New. Begin the day with renewed hope through All Things New, sharing messages from the life of Jesus that inspire faith, transformation, and a closer walk with Him. Mga pangakong di nabibigo. Hold on to the promises of God that remain faithful to every season of life. Music and Praise. On Sabbath morning, worship through uplifting music and songs of praise. Faithcast, conversations and messages that connect faith with everyday experience. Ang Binagong Buhay, stories that reminds us that God can transform lives. Oras ng Pag-aaral, a special opportunity to learn, reflect, and grow in understanding. As listeners settle into their workplace and daily responsibilities, AWR 89.1 FM continues with programs designed for the mind, body, relationships, and spiritual life. Usapang Old Age, meaningful conversations about aging, life, health, and the experiences of our senior community. Song Request, music requested by our listeners to brighten the working day. Women in Good Shape, encouraging women toward healthier, stronger, and more balanced lives. What Do You Think? A program that opens meaningful conversations and encourages listeners to reflect. Late Morning brings practical programs focusing on health and family life. Voice of Health, reliable conversations and practical information for healthier living. Usapang Pampamilya, real and relevant conversations about family, relationships, and the challenges faced inside the home. Healing Wonders of Diet. Discover how better food choices and healthy nutrition can support a better quality of life. Worship Hour, a dedicated time for worship, reflection, and fellowship. The afternoon may be busy, tiring, or sometimes quiet. Whatever the day brings, AWR 89.1 FM continues to provide companionship and encouragement. Bagong Pag-asa, weekend afternoons bring renewed encouragement through messages of a new hope. Faith in Real Life, a youth program connecting biblical faith with the realities of everyday life. Stories of Faith, listen to stories that testify to God's faithfulness and His work in people's lives. AWR 360 Cares, faith goes beyond the microphone. Through AWR 360 Cares, witness compassion in action as the ministry reaches communities and serve people in practical ways. As another day comes to an end and families begin gathering at home, AWR 89.1 FM provides programs for reflection, learning, health, and spiritual growth. Radio Clinic. Doctors and health professionals address important medical and wellness concerns, helping listeners make informed choices for healthier lives. Reasoning from the Scriptures, explore Bible questions and discover answers grounded in the Word of God. Bible Discovery Series, every evening at 7, go deeper into the message of Scripture through our Bible Discovery Series, presenting the hope and truth found in Jesus Christ. Hugot Lines and Deadlines, honest conversations about life, relationships, struggles, and faith. Mindful Chats, a space for thoughtful conversations about life, emotional well-being, and the issues that affect us. TikTok, relevant and engaging discussions about topics that matter to today's listeners. Pillars of Faith, strengthen your spiritual foundation through discussions centered on faith and biblical truth. As the city begins to slow down, the message continues. Our nighttime programs invite listeners to go deeper into Scripture and discover hope for the future. Earth's Final Countdown. Explore the Bible's message for the closing chapter of Earth's history. Unlocking Bible prophecies. Discover the meaning of biblical prophecy and what it reveals about God's plan. Amazing prophecies. Examine remarkable prophetic messages and their significance for our lives today. Tanging Pag-asa. End the day with Tanging Pag-asa, bringing messages from God's Word that reminds us that through life's uncertainties and struggles, our lasting hope is found in Jesus Christ. From the first moments before sunrise to the quiet hours of the evening, Adventist Radio Manila 89.1 FM is here for every season of your day. For overnight workers and home listeners, for those who are traveling through the morning and evening rush, for listeners in the workplace, for children and families, for anyone searching for encouragement, better health, stronger relationships, biblical truth, and lasting hope. Wherever you are, and whatever time of the day you tune in, there is a message waiting for you. Keep listening, keep growing, keep holding on to hope. This is AWR 89.1 FM, your voice of hope in the heart of Manila. All things new. Hope starts here. Transmitting truth, transforming lives. Tune in, listen, and be blessed.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
3: Alright. Sana po ay tayo'y muling magkasama-sama na kayo'y nasa mabuting kalusugan. Ano po? So, salamat sa Panginoon na tayo ay muling pinagkalooban ng pagkakataong ito upang tayo'y magkasama-sama at tayo'y patuloy na makapag-aral ng mga bagay na magbibigay sa atin ng lalo't higit na pag-asa. At salamat sapagkat muling kasama natin ngayon si Mrs. Perdon, ang aking maibahay, upang tayo ay samahan sa muling pag-aaral ng mga napakahalagang punto para sa ating pamumuhay. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay lumapit sa Panginoon upang hilingin ang kanyang paumatnubay at pasalamatan siya. Tayo po ay manalangin. Amang banal, muli po kaming mag-aaral ng iyong banal na salita at ng mga kaalamang kinakailangan. Kaya amin pong dinadalangin ang iyo pong banal na Espiritu nawa ang siyang mamatnubay sa bawat isa sa amin. Turuan po kami ng mga bagay na aming dapat na matutunan. Buksan mo po ang aming puso at isipan, lalo tigit ng aming mga tagapakinig upang aming maunawa. Lalo tigit itong aklat ng Apokalipsis na marami ang nagsasabing napakahirap unawain. Subalit salamat sapagkat ito'y ginawa mong simple, sapagkat ibig mong kaming lahat ay maligtas at malayo sa daya ng kaaway. Pagpatawad mo po nawa ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy po nawa kaming punuin at puspusin ang pananampalataya. Iyo pong pagpalain ang palatuntunang ito upang patuloy na makapagbigay ng tulong at gabay sa mga tao. At amin pong dinadalangin din ang himpilang ito, patuloy mo pong patatagin, patuloy na patnubayan ang mga namamahala. At amin din pong idadalangin ang amin pong mga pinuno sa pamahalaan, patuloy po silang gabayan at patnubayan upang ang sanglibutan ito ay maging kaaya-ayang aming tahanan. Amin pong ipinapakiusap na kami po'y patuloy na pagkaluban ng mabuting kalusugan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. O mga minamahal, salamat sa pagkatayo'y muling magkakasama-sama. Mami, ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
4: Pastor Perdon, ang ating pong topic ngayon ay napakaganda, less stress, more joy. Less stress, more joy. Kasi po ang buhay natin sa ating ginagalawang mundo ay hindi na po nawawala ang stress. Pagbangon pa lang natin sa umaga, pagbukas ng ating refrigerator, nakita natin wala tayong mailuluto, stress na po agad. Pero meron po tayong magandang mga approaches para itong mga stress na ito ay mabawasan, although hindi man mawalang tuluyan, at magkakaroon tayo ng mas maraming kaligayahan. Ang sumulat po nito ay si Victor Parachin, isa po siyang freelance writer and author. Ang ating pong buhay, sangayon sa ating history sa Biblia, ang gusto sana ng Diyos ay palagi tayong masaya. Subalit dahil nga po sa katigasan ng ulo ng tao, hindi marunong sumunod sa sinasabi ng Diyos, kaya po yan, pumasok lahat ang problema sa ating buhay. Paano tayo magiging masaya sa gitna ng stress? Ang una pong payo ni Victor Parachin, maging masaya tayo. Be joyful. Mas hayaan nating ma-umiral sa ating sarili ang kasayahan, hindi ang ating kalungkutan. Sapagkat ang ating katawan ay mayroong kakayahang lumikha ng sariling kaligayahan. Yun po ang sabi ng ating author. Kaya po sabi niya, today, reclaim joy, be joyful. Happy person who looks for and finds pleasure in everything around. Huwag kang magpo-focus dun sa malulungkot ka. Humanap ka ng isang bagay na magpapasaya sa'yo. Simplify your life, number two. Simplify your life. Alisin mo yung maraming mga sagabal sa buhay mo na nagbibigay lalo sa'yo ng kalungkutan. Isimple mo lang ang buhay mo bilang isang tao. Kasi habang marami kang daladalang mga kung ano-anong mga pasanjan sa sarili mo, lalo kang nagiging malungkot.
5: Mm-hmm.
4: Isimplify mo lang po ang buhay mo. Number three, halimbawa, kagaya po ni nung isang na-award na Nobel Peace Prize Award, si ang pangalan po niya ay si Schweitzer. Siya po ay namatay ng 90 years old. Sa loob po ng 40 years, gumamit lang siya ng isang sombrero.
5: Mm-hmm.
4: At sa loob ng 20 years, gumamit lang siya ng isang necktie.
5: Mm-hmm.
4: At sabi niya, bakit ako gagamit ng napakaraming necktie? Ay isa lang naman ang aking leeg. So, bakit ako gagamit ng maraming sombrero? Isa lang naman ang aking ulo. So, ibig kong sabihin, maging simple lang tayo para ating magawang masaya ang ating buhay. Number three po, ask and you will receive. Saan ka hihiling? Saan ka hihingi? Sa Panginoon po ang ating focus dito. Diyos ang ating palaging kakausapin at doon po tayo hihingi ng ating pangangailangan. Siyempre, sa paghingi natin ng ating pangangailangan, kasabay nun yung ating pagsisikap.
5: Mm-hmm.
4: At number four po, be at peace with your life. At para po magkaroon ka ng peace sa iyong buhay, palagi nating gagawin ang makipag-usap sa Diyos at tayo po ay manalangin sa tuwi-tuwi na. Ang panglima po, ask God for renewal. Ha? Yung pagtulog natin sa gabi, mag-pray tayo, at kinabukasan pagising natin, huwag natin kakalimutan ang muling magpasalamat sa Panginoon. Pang-anim, rain in the ego. Ang isa pong nagpapalungkot at nagpapabigat ng ating sarili, kapag tayo ay punong-puno ng pride sa ating sarili.
5: Mm-hmm.
4: Ayaw nating nagpapadaig. Ayaw nating mas may nakakatalo sa atin. Pag yun po ang nangyayari sa ating buhay, lalo po tayong nakakaramdam ng kalungkutan. Hayaan natin yung mga pride na yan. Hayaan natin yung mga ego na yan. Sapagkat yan po ang nagpapabigat ng ating dalahin sa ating sarili. Isa pong example dito, yung fable ng Prague. Sabi niya sa dalawang ibon na kasama niya, ilipad niyo nga ako doon sa kabila. Ay, hindi kami marunong lumipad. Sabi ng dalawang ibon. Sabi niya, sige, gawa tayo ng stick. Kagatin mo yung isa, yung isang ibon. Kagatin mo yung doon sa dulo, yung isang ibon. Ako naman sa gitna. Tatawid tayo. Okay, at numakita ng mga tao, humahanga sila. Sinong nakaisip ng magandang technique na yan. Eh dahil may pride, mataas ang pride ng Prague, sabi niya ako, at yun, nahulog siya. Kaya yung pong mga pride natin, yan po ang isang nagpapahulog sa atin. Ayaw nating tayo'y madadaig. Number 7, makinig po tayo ng mga magagandang music. Yung pong mga kanta natin ngayon, parang hindi nagkakaroon ng peace ang ating puso. Pumili po tayo ng magandang mga awitin na magbibigay ng ating peace sa ating sarili. And number 8 po, take care of our body. Magkaroon po tayo ng pag-iingat sa ating sarili, kumain tayo ng maayos, magkaroon tayo ng exercise, at pagka tayo nasa bahay na wala na sa ating trabaho, magkaroon na po tayo ng magandang relaxation. Express gratitude for your body. At number 9 po, limit television news. Sa news po kasi sa television, puro mga, kung hindi mga aksidente, patayan, at nalalong nagki-create po ng anxiety sa atin. Medyo ilimit lang po natin ang panonood daw ng mga hindi magagandang mga bagay sa TV. And number 10, the last, create solitude for yourself. Mag-spend po tayo ng time na tayo nag-iisa, makipag-usap sa ating Panginoon na tayo nag-iisa, at ating i-enumerate sa ating pag-iisa lahat ng kabutihang ating naranasan sa loob ng maghapon. At yan po, makakaranas tayo ng isang kakaibang kaligayahan na hindi natin maaaring pasubalian. Kaya po, sa buhay na ito na punong-puno ng mga stress, punong-puno ng mga troubles, punong-puno ng mga challenges, sa gitna ng mga bagay na ito, tayo po ay magkakaroon ng mas maraming kaligayahan. Depende sa ating attitude.
3: Okay, so sa madaling salita, choose to be happy. Huwag mong hayaan na ikaw ay diktahan ng kung sino paman o ng kapaligiran. Piliin mo na maging masaya. Nasa isipan lang po natin kasi yan eh. Kapag ka ikaw ay naging maingitin at parati mong at iyong parating iisipin kung ano ang sinasabi ng iba, ay mahirapan kang maging masaya. So balit kung isipin mo na ikaw ay maging masaya, ikaw nga ay magiging masaya. So pipiliin ang ating kapasyahan. Mapiliin natin na tayo'y maging masaya. Huwag tayong magmukmok. Okay? So tayo po ay magpapatuloy na po sa pag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa chapter 14 ng aklat ng Apokalipsis. At alam po natin na ang Apokalipsis ay isang aklat na napakaganda, subalit marami ang hindi ito binabasa at ayaw pansinin sapagkat ang sabi nila ay mahirap unawain. Kaya nga po ang palatuntunan ito ay nagsusumikap na tayo'y matulungan upang makita natin at maunawaan ang mga sinasabi rito sapagkat ito po ay Apokalipsis. Ang ibig sabihin, revelation, kapahayagan, hindi ito tago, hindi ito lihim. Subalit dito ay kinakailangan po natin ang pamamatnubay ng ating Panginoon at ang bukas na isipan. So kahapon po ay ating napag-aralan yung 144,000 na tatayong kasama ng Panginoon. Ano po? Sila yung tatayong kasama ng Panginoon sapagkat napag-aralan po natin sa chapter 13 na ang kaaway ay sisikapin na lipulin ang mga banal. Data po at mayroong mga nalabi, mayroong mananatiling tapat sa Panginoon. Sila yung may pangalan ng Ama at ng Kordero, at napag-aralan po natin na ang pangalan ay nangangahulugan ng character. So dito po ay pinapahayag na ang mga taong ito ay nabago sa biyaya ng Diyos at ang kanilang character ay nabagong kagaya ng character ng Ama at ng Kordero. At sabi sila ay nag-aawitan ng awit na walang ibang matuto, sapagkat ito po naman ay awit ng karanasan. Sila po ay kapwa nakaranas ng pag-uusig, data po at kanilang napananggumpayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sapagkat napag-aralan po natin na ang kaaway ay kanyang sisirain o babaguhin ang kautusan, data po at sila'y tumanggi na ito'y talikuran at sundin ang ginagawang pagbabago sa kautusan. At sila rin po yung sinasabing sumusunod sa kordero saan man siya tumungo. At alam po natin na ang kordero matapos na siya ay mamatay, mabuhay na maguli, umakyat sa langit at siya ay naupo sa kanan ng luklukan ng Ama upang mamagitan para sa atin. At ito pong 144,000, ang wika ay walang kasinungalingan. Napag-aralan po natin na ang nagsasabing, ang sabi sa 1 Juan 2:4, ang nagsasabing kilala ko siya ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So ibig sabihin, itong mga nalabing ito na tatayong kasama ng kordero ay mga taong talagang hindi lang kilala ang Diyos, kanilang kinilala. Iba po kasi yung kilala, iba yung kinikilala. Kanilang kinikilala ang Diyos at kanilang sinusunod. At ang tunay na bayan ng Diyos ay hindi nagpatutot, hindi na natiling lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat yung pong pagpapatutot na pag-aralan natin ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po, palibhasang mayroong kaaway na sisirain o babaguhin ang kautusan, ang Diyos ay nananawagan. Kapag binasa po natin sa talatang 6 noong Apokalipsis 14, ay ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang isa pang anghel na lumipad o lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So dito po ay talagang gagawin ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapahal, sa lahat ng mga tao saan man naroon, sapagkat hindi ibig ng Panginoon na sino man sa atin ay mapahamak. Ang ibig niya tayong lahat ay maligtas. Ano yung kanyang pabalita? Ano yung kanyang mensahe? Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaya nga po ang pabalita o ang panawagan ng Diyos sa panahong ito, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya. Huwag tayong matakot doon sa halimaw na ginagamit ng dragon. Sapagkat ang wika po, mga minamahal, dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. At alam po ninyo, ang paghuhukom ay kakaiba ng uri ng paghuhukom natin dito sa lupa. Sa langit, ang paghuhukom, kagaya ng nung panahon ng mga Hudyo, ang hukom po, siya mismo ang nagdidepensa doon sa akusado. Ano po? Siya yung nagdidepensa sa akusado. Hanggang sa mapatunayan nung nag-aakusa na talagang wala nang maikakatwiran sapagkat totoong may kasalanan. Kaya ibig sabihin, ang ating pong Panginoon ay gumagawa ng paraan ngayon para tayo ay maligtas at tayong lahat ay madala sa kanyang kaharian. Kaya ang wika, matakot kayo sa Diyos. Tatandaan po natin na ang kaaway, si Satanas, maraming akusasyon. Bawat kasalanan, bawat pagkakamali natin ay alam niya at ito'y kanyang iniyaharap at isinusumbong at sinasabing tayo ay hindi karapat-dapat na iligtas. Datapwat ang ating Panginoon ay naghuhukom, siya ay namamagitan para sa iyo at para sa akin upang tayo po naman ay maligtas. At ang isa pa ang sinasabi, at isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babylonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa, ng alak, ng puot, ng kanyang pakikiapid. So dito po, tayo'y tinatawagan na matakot sa Diyos, sapagkat una, ang oras ng kanyang paghukom ay dumating na. Ang pangalawa, ang wika, bumagsak na ang dakilang Babylonia. Ano ba yung sinasabing bumagsak na? Ang salita po ritong ginamit sa Grego sa naisinalin sa salitang bumagsak, bumagsak ay galing po sa Gregong salita na piptopeto, piptopeto. Ang sabi po sa dictionary, sa Greek dictionary, the first is a reduplicated and contracted form of the second. So yung pipto ay contracted form ng peto. Na ang ibig sabihin nito, it has the idea of alighting, manaog, nanaog, to fall down, light on. Ito raw po ang ibig sabihin nito, to come down from something such as from the bus or the plane. Pangalawa, yung salitang yun ay nangangahulugang to descend from or as if from air and come to rest. At ito raw po ay isang archaic word, to come by chance. So ibig sabihin, yung nahulog na, bumagsak na, ibig sabihin, dumating na, nanaog na. Napag-aralan po natin sa Apokalipsis 12 na si Satanas nakipaglaban doon sa langit. Datapwat siya ay dinaig at nawala na siya ng lugar sa langit at ang wika siya ay inihagis papunta rito sa lupa. Kaya he come by chance, na parito na siya, nangibabaw na sa lupang ito. At kanya ngang binago ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng mga makapangyarihan sa lupang ito at ito ang kanilang ipinasusunod. At kanilang nililipol ang sino man na hindi sumusunod sa kanilang panibagong kautusan o yung kanilang binagong kautusan. Ano po? Yun ang kanyang ginagawa. At napag-aralan po natin sa Apokalipsis 13 na mayroon pang isang babangong kapangyarihan na kanyang ipipilit pa rin na tanggapin ang tanda nung naunang halimaw o kapangyarihan na nagbago ng kautusan. At ang sino man na hindi tumanggap ng tanda sa kanilang kamay o sa kanilang noo ay pawang hindi makabibili, hindi makapagpapabili, at sa huli ay ipapapatay. Ano po? At kaya nga po dito ang Panginoon ay nananawagan sa atin na tayo ay matakot sa Kanya. Huwag tayong magtiwala, huwag tating sundin yaong Babylonia o yung kaaway ng Diyos. At kung natin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa sa verse 9, ang wika, at isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ang alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kupa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya't narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya nga po napakaliwanag na ang Babylonia, ito yung pipilitin na ang tao ay sumamba sa halimaw. Ibig sabihin, sundin, bigyang halaga yung kautosang ginawa ng halimaw na kanyang binago ang kautosan ng Diyos. Natapwat ang panawagan po, tayo ay magtiis na sundin ang kautosan ng Diyos. Sabi sa talatang 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So napakaliwanag po na ang Diyos ay talagang nananawagan sa ating huwag tayong sumamba, huwag tayong maniwala, huwag nating sundin yung kautusang sinabing binago na, sapagkat hindi po ang Diyos ang nagbabago ng kautusan, kundi ang kaaway ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, ito po ay paulit-ulit na binabanggit sa banal na kasulatan. Lamang ayaw pag-aralan ng marami sapagkat maliwanag na dito'y ituturo na ikaw ay sumunod sa kautusan ng Diyos. At maraming mga tao ang nabuo na sa kanilang isipan na ang kautusan ng Diyos ay hindi kinakailangan para sa kaligtasan. Opo, hindi yan kailangan para tayo'y maligtas. Subalit yan ay kailangan upang tayo'y huwag madaya at huwag tayong masakop ni Satanas. Pakatatandaan na ang panukala ng kaaway ng Diyos, kanyang babaguhin ang kautusan at ang panahon. Iyan po ang sinasabi doon sa Daniel 7:25. Ito po ang kanyang pinagsisikapan. Kaya kapag ka iyo pong binasa doon sa Kapitulo 18 at mapapag-aralan po natin yan, nitong Apokalipsis, ang wika, ang sanlibutan ay naging tahanan ng mga demonyo at ng lahat na karumal-dumal. Bakit po? Sapagkat napakarami at halos lahat ng tao ay naniwala, sumampalataya, sumunod doon sa halimaw o kapangyarihan na nagbago ng kautusan ng Diyos. Datapot ang wika po rito sa talatang 13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Opo, ang kaaway ay talagang gagawin ang lahat ng kanyang magagawa. Kanyang lilipulin, kanyang ipapapatay ang lahat ng hindi sumunod sa kanyang kautusan. Datapwat mga minamahal, mapalad kayo kung kayo ay mamatay na nasa Panginoon. Ito ang sinasabi, sapagkat yung kamatayan yan ay pangsamantala lamang. Actually, yan ay isa lamang kapahingahan. Kaya sabi nga ni San Pablo, hindi ko ikaalam kung alin ang pipiliin ko, kung yung mabuhay o mamatay na. Sapagkat kung ako'y mamatay, ang sabi niya, napakalaking pakinabang. Sapagkat alam ni San Pablo na kapag ka ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos, anumang mangyari, maging ikaw man ay mamatay, ay muling ika'y mabubuhay. Kaya mga minamahal, nais pong dalahin sa atin ng Panginoon, nais liwanagin sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang iniibig, tayo ay kanyang minamahal, datapot mayroong kaaway na pipiliting ika'y agawin at ilayo sa Panginoon. Subalit ang sabi ng Panginoon, pagtiisan mo, iyong sundin ang kautusan ng Diyos, iyong tuparin iyan, at manghawa ka sa pananampalataya ni Jesus, sapagkat anumang mangyari, ang Diyos ang kasama mo, at kung ang Diyos ang kasama at kakampi mo, walang maaring maghiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig, maging kamatayan man. Mga minamahal, ang Panginoon ay nagmamahal at nais niyang ikaw at ako ay maligtas. Kaya, kaibigan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat iyong ginawang maliwanag na sa huling kapanahon ng ito, ang iyong kautusan ay sisikaping baguhin at sirain ng kaaway. Subalit patuloy na iyong sinasabi na ito ay hindi maaaring sirain, hindi maaaring bawasan, hindi maaaring alisin kahit isang tuldok o isang guhit sa kautusan, sapagkat ito ay prinsipyo ng kalangitang hindi maaring baguhin kailanman. O Amang Banal, salamat po sapagkat ito'y iyong ihinayag at ibig mo na kaming lahat ay maligtas na anupat itong nais mong dalhin sa sangkatauhan sa buong sanglibutan, sapagkat alam mo na mayroong kaaway na magpipilit na kami agawin. O Amang Banal, akin lamang pong dalangin. Iyo pong tulungan ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang aming mga tagapakinig, na magkaroon ng ibayong pananampalataya, na panghawakan ng iyong banal na salita at sundin ang lahat ng iyong instruksyon. Palibhasang ito ay prinsipyo ng katuwiran at kabanalan, at kami ay masumpungang handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. O Amang Banal, iyo po nawang patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig sa kanilang ang iyo pong banal na espiritu ang patuloy na makasama nila at ang iyong pidling banal anghel ang siyang mag-ingat sa bawat isa. Ipagkalupo nawa sa kanila ang pangangailangang pagpapalang kaninang kinakailangan sa tuwi-tuwi. Pagpalain din po ang palatuntunang ito at ang himpilang ito, Amang Banal. At nais po naming italaga sa iyong muli ang aming pong mga pinuno sa pamahalaan, ang mga pulis at ang mga sundalo. Patuloy po nawa silang ingatan, patnubayan, ilayo sa mga kasakunaan, pagkaluban ng katalinuhan upang magampanan ang kanilang tungkulin na may katuwiran. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa oras ng pagsubok, may kaagape ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.
1: Magandang hapon po sa ating pong lahat mga kababayan. Nagbabalik po dito ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon pong araw na ito, meron tayong special feature. Ano po? We are here, as you can see, may attire, may outfit. We are here in the country of Pakistan, especially in the city of Karachi. If makikita nyo po, this is the busy street of Pakistan. Ano po? Nandito po tayo at ang Adventist World Radio 360 Cares here in the country of Pakistan. At nais ko pong samahan nyo po ako sa isang oras po ng ating pong paglilingkod upang maipadama natin ang pag-ibig, pagmamahal at malasakit ng ating Panginoon sa ating pong mga kababayan sa lahat ng sangkatauhan na nandito po sa lugar na ito sa bansang Pakistan. Mga kababayan, pa yung mga nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, nasa social media, please like and share. Tumutok po kayo at ma-inspire po tayo ng mga nangyayari po na gawain dito po sa lugar na ito. Samahan nyo po kami sa isang maiksing panalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong paglilingkod. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Salamat sa pagkakataon na narito kami at malayang nakakapagpahayag ng inyong salita. At dalangin po namin, nalinisin ang aming mga puso at ang bansang ito, special namin inilalapit po ang bansang ito para sa inyo, ang ministry sa bansang ito, upang maihanda ang sangkatauhan ng aming mga mahal na mga kababayan sa lugar na ito, ang aming mga kaibigan, mga brothers and sisters na maihanda sa pagbabalik ng aming Panginoon. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So what an exciting opportunity mga kababayan. Ano po? Adventist World Radio 360 Cares here in the country of Pakistan. At salamat po sa opportunity na tayo po ay makapaglingkod dito. At by the way, greetings po Dr. Prince Jun Apeliado and Dr. Baymin Apeliado, isa po sa ating po mga supporters and donors po, ano po, ng ating pong AWR 360 Cares. At alam niyo po ba, Dr. Prince Jun and Dr. Baymin, we have a special ministry na related sa inyo. Mamaya, you will be able to meet, ano po, and see special projects on eye dito po sa lugar na ito ng Pakistan. So kung makita niyo po mga kababayan, nandito po tayo, no? Ito po yung signage ano po ng Karachi Adventist Hospital. So nandito po tayo ngayon. Why here in Karachi Adventist Hospital? Because this is the only institution na healthcare institution ng Seventh-day Adventist dito sa bansang ito mga kababayan na providing care, providing healthcare, providing service sa atin pong mga kababayan. And this is the right hand of the gospel. This is Karachi Adventist Hospital. Napakatagal na panahon na nandito na po. At alam niyo po mamaya, we will be meeting their people, their leadership, para po may pakita ano po yung mga plano at mga ministries na magagawa po nila para po to reach this country. So, hayaan niyo pong itur ko kayo dito po sa lugar na ito. So we are in the gate. Ito po yung side gate nila. Ano po? Ito yung entrance. Ano po? Merong entrance dito, mga kababayan. So we are here in Karachi Adventist Hospital. So dito po tayo ngayon at tayo po ngayon ay naka-attire ano po ng kanila pong kasuotan dito po sa Pakistan. And nagpapasalamat tayo sapagkat makapaglilingkod po tayo at marami po tayong mga exciting na i-feature po at mapapakinggan po natin yung vision and plano po ng leadership dito sa lugar na ito at kung paano po tayo maging kabahagi, how we can help, how we can support humanity in this country. So ito po yung mga buildings nila, may mga facilities sila dito pero hindi pa po ganun ka-develop. Ano po, marami po silang mga challenges. And this is one of the signage po ng Karachi Adventist Hospital. Adventist World Radio, mga kababayan, is partnering, collaborating with our healthcare system in this country because this is the only way how we can, Adventist World Radio can support and somehow be part of the ministry in this country. So, continue to pray, ano po mga kababayan, that very soon, Adventist World Radio will have a station here in this hospital. Ipanalangin po natin. So, mga kababayan, magbabalik po We will be right back. Ano po, magbabalik po ang Adventist World Radio 360ers, mga kababayan. Please like and share at inyo pong i-share sa inyong social media, sa inyo pong mga radyo, ano, laksan nyo po sa mga sasakyan para po marami pong makapakinig at ma-inspire po sila sa ating pong ministry na ginagawa po dito sa bansang Pakistan. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360ers pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan, at kagaya po ng atin pong napag-usapan kanina, no, pagkatapos before our break, ano po, nandito po tayo sa country of Pakistan, especially here in Karachi. At kanina po nakita niyo po sa atin pong opening segment, ano po, na-feature po natin yung Adventist Hospital, Karachi Adventist Hospital, isa po sa mga institutions natin dito po sa Pakistan na talaga pong magagamit po ng atin pong institution to serve humanity. At ngayon po, blessed po tayo for this rare opportunity, mga kababayan, ano po, na makasama po natin ang ating kababayan. Isa po siya, siya po ang inassign po at ipinadala dito ng atin pong General Conference of the Seventh-day Adventist Church ng Health Department po para po mag-serve as President and CEO of Karachi Adventist Hospital. And we believe that the Lord has called him for such a time as this to be in this country, mga kababayan, at upang maipadama ang malasakit at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin pong mga kababayan dito po sa lugar na ito. So let's welcome in our set, in our segment, walang iba po kundi si Dr. Butch Palmero. Magandang hapon, Doc.
1: Mabuhay kayo. Magandang hapon, yes, Pastor Robert. Thank you for coming.
0: Yes po, si Dr. Butch po ay siyempre po sariling atin na naglingkod po sa United States of America. Siya po ay nandoon at tinawagan at tinanggap niya po yung call para po mag-serve po dito sa country of Pakistan. Ano po, this is a rare opportunity, and this also rare na kakaiba po na ang isang nasa Amerika ay pumunta dito sa Pakistan para mag-serve. And Doc, and I know it's all because of your conviction for mission, and we are so proud of you, and we praise the Lord sa inyo pong commitment para po maglingkod po dito sa bansang ito. So Doc, gaano ka na ba katagal dito sa Pakistan?
1: Dumating kami rito nung nung March 1. Ito lang taon na to, 2026. After almost mga, I'm doing support already sa leadership ng KAH since starting ng October 1 last year.
0: Oh,
1: pero remote. Pero it's a nice gig. It's good.
0: Doc, comparing Pakistan and America, this is, you know, an island of Patmos, ano? This is a total opposite of the luxury, the convenience, and you know, the life in America. And this is all about, you know, we are featuring this because we as a caring church, we care for humanity. And your transition with your family here, with your wife dito sa Pakistan, kakaiba ito, Doc. And we are inspired. And personally, when I've heard Dr. Butch Palmero from America going to Pakistan, wow, and this is really missionary work, and this is all about sacrifices. And Lord, and Doc, we praise the Lord for your commitment, for mission. Yes. So, Doc, kamusta naman yung transition nyo rito sa ilang mga buwan na nandito ka?
1: Ang maganda kasi dito, yung ano, dahil yung medium of instruction nila is English. Hindi katulad ng sa Yemen, hindi katulad ng iba sa Arab. Dito mabilis yung transition. At saka, kumbaga, dito, hindi katulad ng ibang hospital na from the start, mag-i-start ka kagad na talagang full 24/7 yung hospital. Dumating kami dito, yung hospital is sarado yung inpatient. OPD lang at saka yung dental yung nag-aano. So, inaano namin ngayon, kumbaga capacity building yung nangyayari. Pagkatapos, maraming mga conglomeration, different mga donors ang nagbibigay pa konti-konti. Ang tinatry namin is mabuild namin yung steps of capacity building para hanggang sa ma-aprubahan namin, makita namin yung approval ng bagong funding, you know, funding stream para ma-organize namin at saka ma-develop yung first floor. Kasi yun yung planong gawin para magkaroon ng full 24/7 hospital.
0: Operation. So mga kababayan, Adventist World Radio is here in Karachi, Pakistan. And please join us for an hour of our ministry and service and featuring to you what are the possibilities, ano po yung mga posibilidad na pwede nating magawa to serve this country and especially to prepare this city of Karachi, ano po, for 1.27. And we are all here, mga kapatid, making ourselves ready and available, at patuloy niyo pong ipanalangin, ano po. And sa pagbabalik po namin, when we sa isa sa sunod na segment po natin sa ating pagbabalik, atin pong mapapakinggan ano po yung mga visions, ano po yung mga gustong mangyari ni Doc dito sa Karachi, ano yung kanyang vision, ano yung mga need dito po sa lugar na ito upang lalong maging epektibo ang right hand of the gospel, ang health and medical missionary work dito po sa lugar na ito. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 at tutukan nyo po, mapapakinggan po natin ang mga statements po of commitment at mga visions at mga plano po ng Karachi Adventist Hospital through the leadership of Dr. Butch Palmero. Magbabalik po kami, tumutok po kayo. Magbabalik ang Adventist World Radio 360 Cares.

0: Mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at sa ngayon lang po ang mga nakatutok po ano, ilang pangatlo po natin ito na break ano po, at ngayon po ay sa mga nasa sakyan, nasa mga tahanan, tayo po ay nasa Karachi Adventist Hospital ano po, here in the country of Pakistan. At kasama po natin ang atin pong CEO, ang President CEO ng Karachi Adventist Hospital. Siyempre po, sariling atin, sariling nating kababayan, Pinoy na Pinoy, ano po, bagamat US citizen ito, pero Pinoy na pumunta po rito sa Pakistan upang maglingkod at maging missionary ng Panginoon. Dr. Butch Palmero, please continue to like and share po ano po para po mas marami pong ma-inspire, malaman niyo po ano po mga kaganapan all across the globe, anong ginagawa ng ating organizations, anong ginagawa ng ating church, at ano po yung mga plano to prepare the world, you know, sa huling panahon pong ito. So Dr. Butch, what we are seeing here is a complex, you know, parang perspective plan, concept. Ano ito, Doc?
1: Kasi meron kaming concept business note na gusto namin i-offer sa government. Sinuggest namin ito. Actually, pumunta rito yung isang minister ng government, ng local government dito from the cabinet. Pinitch namin ito na sabi namin, okay ba yung public partnership, private partnership kung pwede natin i-develop. Kasi ang Pakistan, number one sila sa global index ng tinatawag nating low vision at saka blindness sa mga bata. Talaga? Yung tinatawag na retinopathy of prematurity. Sila yung number one.
0: Number one sa...
1: Oh, so, isipin mo, yung cycle of poverty, kumbaga, pag merong isang member ng family, isang bata, pag yan ay bulag, ang nangyayari dyan, sigurado, yung isang magulang, mostly yung mother, hindi na magtatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Para alagaan. Mm-hmm. So makikita mo yung cycle, yung cycle ng poverty, yung burden.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakamaganda talaga, makorek yon. Kung gusto rin namin magkaroon ng tinatawag na retina eye bank.
0: Mm-hmm.
1: So, yun ang plano namin. Dahil wala rin itong tinatawag na wala rin itong tinatawag na pediatric eye hospital sa buong bansa.
0: Mm-hmm.
1: So yung bagay, yun yung need. Yun ang need na kailangan naming tugunan. At saka at the same time, kasi ang Pakistan, about 246 million
0: yeah,
1: ang population. More than 52%, kalahati nun, under 18.
0: Mm.
1: So sa pediatric care, kumbaga under 18, halos pedya.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, isa pa, 15 to 20 lang dito yung working ophthalmologist na ang kanilang concentration, pediatric ophthalmologist.
0: Come again? Ilan yung number?
1: Isipin mo yun.
0: Ilan yung number na binanggit nyo?
1: Between 15 to 20 ang working pediatric ophthalmologist.
0: Within so, the whole country, sa buong bansa. So
1: pag gumawa kami ng ganito, kumbaga, ang mangyayari, meron silang training institution, platform.
0: Mm.
1: Hindi lang yun. Ang maganda na ito para pang sustain is yung tinatawag nating mga partnership sa research.
0: Mm.
1: Doon ang, yun ang, kumbaga, yun yung business concept model na kailangan namin gawin.
0: Wow.
1: Para, tapos ito, pinipits namin sa government. Kasi kailangan namin at least mga tinatawag nating 50% investment sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Para meron ding, at least meron tayong leverage sa global church. Para mm-hmm. pwede nating sabihin, oh, merong commitment ang government ng Pakistan.
0: Yeah.
1: So, syempre, kung merong 2 million yung government ng Pakistan, US dollars. Kumbaga, malaking leverage yun para ma-convince mo rin yung world church.
0: Mag-support.
1: Para mag-match, di ba? Mm. Yun ang sustainable
0: model.
1: Para pagdating sa mga investments.
0: So parang partnership ito?
1: Oo, partnership.
0: Parang semi-private. Public,
1: public, public yung PPP private, na tinatawag. Wow. Private, public.
0: So nakita niyo, Doc, yung need talaga ng bansang ito, no?
1: Oh, medyo inano natin yan, ni-research natin yan. Kasi, kumbaga, tinitingnan natin sa global index, ano yung mga health needs na kumbaga, saan tayo pwedeng pumasok?
0: Alam mo, Doc, isa sa mga, yung binanggit na natin kanina, si Dr. Prince Jun Apilade, si Dr. Bynin, sila yung mga eye doctors. I know they can connect dito. At sila po yung number one supporter ng Adventist World Radio 360 Cares all across Asia Pacific and even all across the globe. So, we'll continue to pray. And Doc, we will be joining you sa panalangin para... how long yung timeline mo
1: actually ito ang iniisip namin dito kung makukuha namin yung tinatawag na cost framework investment.
0: Mm-hmm.
1: Ang total nito between $4.5 million mm-hmm. to $5 million. Hindi naman ganun kalaki eh.
0: Yeah.
1: Total na yun, including yung equipment sa loob.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Wow.
1: It's a 50-bed mm-hmm. na pwede naming scale up. Kasi anyway, modular na ngayon yung tinatawag natin mga bagong ano eh, framing ng mga mm-hmm. building eh.
0: Yeah, mga kababayan, we'll be hearing more ano po. We'll be hearing more sa mga projects and plans and visions. Ang sabi nga ano ng ating Panginoon, kapag wala tayong vision, you know, we fail to plan ano. Kaya kinakailangan let's plan ano. Ito po yung concept na isinishare sa atin po ni Doc na gusto niyang mangyari, may sa katuparan, sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Sa inyo ng mga sumusubaybay, sa ano ng panigay ng mundo, you can be part of this project. Ano po? You can be part of this project. At mamaya po, mapapakinggan po natin how we can connect dito po sa Karachi Adventist Hospital. At pwede niyo pong maka-connect personally, ano po, makapag-communicate kayo directly sa management and leadership po ng Karachi Adventist Hospital. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Mapapakinggan pa po natin ang mga pangarap ni Doc Butch para po sa gawain ng Panginoon here in the country of Pakistan. Tumutok po kayo. Magbabalik po ang AWR 360 Cares.

0: And babalik po muli ang Adventist World Radio 360 Cares. So mga kababayan, ano po, nandito po pa rin po tayo sa country of Pakistan. At ngayon po ay we are so thankful sa, yun na po, privilege and opportunity to sit with Dr. Butch Palmero, ang ating pong CEO, ang ating pong president ng Karachi Adventist Hospital. At siya po ay naglilingkod dito as missionary ng ating pong Panginoon na ipinadala ng ating World Church para po matulungan ang bansang ito, ang ating hospital, upang mas maging epektibo sa paglilingkod sa sangkatauhan. So, Dr. Butch, so please share us more yung iyong napakagandang vision and dreams para dito sa Karachi Adventist Hospital.
1: Beside kasi sa gusto namin i-resurrect itong hospital, itong first floor and second floor, meron na kami talagang plano dito. Gagawin lang namin ito pagkatapos namin maayos itong funding concept ng between the NSD at saka ng GC. Mm-hmm. Meron na kaming plano rito, may allocation na mino-work out.
0: Yes.
1: Siguro matatapos to this coming year end.
0: Yes.
1: Pagpunta ko sa Korea. Ngayon, ito is a different animal. Kumbaga, it's a different concept, business concept namin, itong tinatawag na pediatric eye hospital. Ito gagawin ito sa yung aming may partial dito na space within the
0: compound
1: ng hospital na hindi nagagamit.
0: Mm.
1: Doon namin gustong gawin ito.
0: So this is hospital, the whole...
1: Kumbaga, ito parang layout na, parang perspective plan concept ng bagong eye complex na iniisip namin. Kasi kung gagawin namin ito, ito yung, kumbaga ito yung bagong niche sa health needs dito sa Karachi. Kasi wala eh. It's not existing. Isipin mo, it's not only political positioning nung present government. Kasi gusto nila ng medyo magandang appeal sa tinatawag nating millennials and Gen Z.
0: Yes,
1: mga bata ngayon,
0: new generation.
1: Karamihan ng mga politicians ngayon, mga between 30 to 45. So, kailangan nila magkaroon sila ng magandang investment ng tinatawag nating social capital sa new generation.
0: That's true.
1: Yun yung iniisip namin. And pagka meron tayong ganito, maganda rin sa kanila kasi meron ding competition between different provinces, yung Sindh, yung Punjab. May mga kanya-kanya silang health system eh. So, kumbaga, yung competition pagdating sa healthcare, nangyayari rin on the ground level. Pero ito, totally sa buong federal state, wala talaga eh. It's not. So, yun ang gusto namin gawin. Na pwede namin din, pag-uusapan din namin ito sa tinatawag nating Global Health Leadership Academy sa Philippines.
0: Yeah, sa Philippines.
1: Sa darating na first week ng December.
0: Wow.
1: Actually, ipipresent to eh. Kinausap ako ni Dr. Richard na pag-usapan namin ito. Yung retired president ng Loma Linda University Medical Center.
0: Wow. So, napakarami pong mga plano at pwede po natin gawin, ano? Sabi nga ng Panginoon, let's occupy till I come. Alam niyo po, especially in this highly, I would say, one of the hardest to reach territory and highly restricted area, medical missionary work, as we know, Doc, we are all convinced to the fact na this is the right hand of the gospel. Na other institutions, other ministries will be stopped. But this medical missionary work, itong ganitong paglilingkod, alam natin, magpapatuloy ito until Jesus comes.
1: Kasi Pastor Robert, ganito eh. Meron tayong top 10 Muslim cities in terms of population.
0: Yes.
1: Ang number 1, Jakarta.
0: Yes.
1: Ang number 2, Karachi. Yung susunod na 8, Karachi lang yung merong hospital sa top 10 Muslim countries.
0: Yes, yes.
1: Isipin mo yon. And sa top 10
0: and
1: Muslim
0: countries. And this is, in this area, this is worth investing.
1: Oo.
0: You know? Kasi
1: tatlong city sa top 10 nandito sa Pakistan. O, kaya sabi namin, iniisip namin, okay, gusto nating investment para ma-reach out natin yung tinatawag nating positive goodwill sa ating mga, sa ating branch ni Ismael. Diba?
0: Yes.
1: So, since wala pa tayo sa Jakarta, number 2, Karachi.
0: Karachi.
1: Bakit i-build up natin yung Karachi? Para para magkaroon din ng inspirasyon yung susunod na 8 na top 10. Isipin mo, Karachi lang may hospital. Wow.
0: And Doc, you know, with the ministry of the Adventist World Radio, and we are also envisioning, mga kababayan, ano po, na magkaroon tayo dito ng radio clinic, ano po. So, we are still negotiating with the Pakistan government, ano po, na payagan tayo magkaroon ng community radio dito, that our, you know, health system ay mag-broadcast, ano, magkaroon ng broadcast ministry, magkaroon ng radio clinic tayo, mapakinggan ng ating mga kababayan, they can hear, they can learn, you know, by listening to the radio. So, ipanalangin po natin at nawa ay maisa katuparan po ito sa lalong madaling panahon at habang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At nasa huling bahagi tayo, anong iyong any message, any appeal, you know, to those of to those people listening and especially watching right now sa ating pong
1: segment. Ano yung mga kababayan globally, malaki, kung gusto niyong umabot ng tulong dito, madali lang tandaan eh. Yung aking email is president.ceo@7kah.org. Yun yung aking email, you can reach me. Pagkatapos,
0: meron. Yeah, makikita niyo po sa inyong mga screen, ano po mga kababayan, president.ceo@7kah.org. Yeah.
1: Tapos meron din tayong WhatsApp number, anytime, 24/7, you can reach me out, you know, +1 202 394-6356.
0: Yan po, yung makikita niyo po sa inyong mga screen, ano po, ito po, you can directly connect with Dr. Butch. Alam po natin may mga kababayan tayo and you are thinking how you can support the mission of the church and investing in this city here in Karachi, especially itong institution natin, Adventist Hospital. Malaki po ang magagawa natin to help fund, ano po, yung mga projects po rito to reach this country for Jesus. Ano
1: Pastor
0: po?
1: Robert,
0: yes, go ahead.
1: Kung meron kayong mga Master of Science in Nursing, kahit 1 year to 2 years, na gusto nyo mag-volunteer dito.
0: Oh, yes, no. Please make an appeal. Many of us are watching.
1: Gustong mag-ano. We will work out pagdating sa ano. Hindi naman ito totally volunteer.
0: Uh-huh.
1: Meron kaming mga ano, tinatawag na ano,
0: honorarium din. Oh.
1: So, meron tayong ganun para you can live even with dignity.
0: Magsusurvive naman. Ano yun, Doc?
1: Master of Science in Nursing. Yung mga newly graduate na gusto magkaroon ng mission experience.
0: So, dapat ito maganda. Dapat ba sila, ano, registered nurse sila?
1: Oh, yun ang pinakamaganda talaga.
0: So, once na-registered nurse sila, they can serve.
1: Oh,
0: they can serve. Wow.
1: RN sa Philippines.
0: How about medical technology?
1: Meron, pwede rin. Okay. Kailangan din namin pala ng dentist kasi gusto namin magkaroon ng tinatawag na network na actually ang plano namin mga at least 6 na dental and vision satellite clinics all over the country.
0: Madali lang ba yung permit nila, yung license nila?
1: Magagawa natin ng paraan yan. Alam mo, ang maganda rito is relationship sa government.
0: Yes.
1: Pag meron kang relationship, madaling mag-grandfather yung mga ganun.
0: Wow.
1: Oh.
0: Kasi may mga volunteers tayo. For example, may mga doctors tayo na gusto mag-serve dito 3 months or 1 month. Is that possible?
1: Napapag-aralan yun. Ang pinakamaganda talaga, kung yung galing sa actually, yung mga may license, lalo na sa US tsaka sa UK, yun mabilis yung tinatawag ko, yung may license. Pero kung talagang halimbawa, nag-iisa ka na super, kumbaga, ikaw lang yung talagang kung super consultant ka, talagang technically superior ka, walang available na pareho dito yon, madaling magawa ng paraan yon. Makikiusap tayo sa ministro.
0: Yes. So, Doc, any more, you know, any parting messages sa ating mga tagapakinig ngayon?
1: Mga kababayan, huwag kaming kalimutan dito sa Pakistan.
0: Yes.
1: Lalong-lalo na, kung gustong-gusto, meron kayong tinatawag na puso para sa mission, especially volunteering o pagsusuporta, nandito kami. Tutulungan namin kayo, yung inyong intensyon, tutulungan namin na magkaroon ng realidad.
0: Amen.
1: So, dito lang kami, palagi.
0: So maraming salamat, Doc. Thank you so much.
2: All things new. Hope starts here.

Pagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Ngayon pong araw na ito, nandito po tayo sa isang lugar kung saan po isasagawa po natin ang bautismo ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya na tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Makikita niyo po dun sa dyan po sa paligid, yan po, nakikita niyo po, ito po ay mga kababayan po natin dito po sa bansang ito na atin pong silang paglilingkuran ngayon at atin pong sasagawa ang banal na ordinansa ng bautismo. At purihin po ang Panginoon sa pagtutulungan ng mga kapatiran, sa pagtutulungan ng atin pong mga kababayan sa lugar na ito, ng mga kapatid po natin. Hundreds of souls are being ushered to the Lord today in different places here in the country of Pakistan. And we praise the Lord for this freedom that we are enjoying right now. So please continue to pray and continue to support the ministry of the Adventist World Radio. Let's make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So mga kababayan, maraming salamat po. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.

0: Bayan, ang Adventist World Radio 360 Cares na babalik po, naglilingkod po sa inyo. At kung makikita niyo po, nandito po tayo sa isang rooftop. You can see, ito po yung mga restricted areas. Ano po? Ito po ay mga kababayan po natin dito sa country of Pakistan. And we are so blessed, mga kapatid, na sila po ay ating mapaglilingkuran. Maakay nila natin sila to become a better citizen of this country, to support the country, and sila po ay maging pagpapala sa neighborhood, sa community, at ating pong inaakay po sila para po sa daan ng ating Panginoon. So mga kababayan, muli po, ako po si Pastor Robert Bulay. Ano po, napatuloy pong naglilingkod sa inyo at nananalangin para po sa inyo na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus. Siya'y nangakong muling darating. Siya'y tiyak na darating. At siya'y muling magbabalik upang tayo po'y kunin. Kaya sama-sama po natin siyang ating salubungin.
1: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Bulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: I'm so tired of this relationship.
3: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
4: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Tagapag-asa.

0: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaginigilo ng taga-subaybay at sa ating mga kaibigan na nakikinig at nanood sa atin pong magandang programa. Saan man po kayo ngayon naroon, nawa ang biyaya ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan. Muli naman tayo magsama-sama sa kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Giorgio Solabo, na makasama po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ang tema sa seryeng ito ay ang kasaysayan ng misyon. Makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco. Alam niyo po, si Pastor Nick ay isang mahusay, mapagmahal na pastor at higit sa lahat, mapaglingkod sa family ministry. Welcome po kayo, Pastor Nick.
1: Salamat, Pastor Giorgio Solabo. Tayo ay patuloy na magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Panginoon dito sa kasaysayan ng misyon, particular sa Aklat ng Gawa. Magkakasama-sama po tayo sa loob ng 30 minuto. Ang akin pong kasama ay si Pastor Giorgio Solabo. Siya po ay ating kamanggagawa dito sa Central Luzon Conference Headquarters. Pastor Giorgio.
0: Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Pastor Nick.
1: Makapangyarihan at dakila po namin Diyos sa langit, napakabuti mo po sa amin sa mga oras na ito. Patuloy ang iyong gabay, patnubay at pagpapala aming sama-samang nararanasan, bagaman kami ay magkakalayo ng aming kinalalagyan sa pamamagitan ng platform na ito ng Tanging Pag-asa, ay magkakasama kami para sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ang iyong kapangyarihan nawa ang patuloy na gumawa sa bawat isa sa amin at sa aming mga taga-subaybay dito sa AWR. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Mga kaibigan, nais ko po kayong imbitahan na manatili sa pakinig at panonood sa ating programa. Huwag din natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow up sa ating FB page, Adventist Teleradio, Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin kay Pastor Nick ang pagkakataon.
1: Sa atin pong pag-aaral na ito, narito tayo ngayon sa ating kasaysayan ng misyon sa Aklat ng Gawa sa chapter 19, si Pablo sa Epeso. Talagang si San Pablo ay nagpabalik-balik sa mga lugar at sa mga simbahan na kaniyang itinayo upang ito ay kaniyang pasiglahin, upang sila ay paunlarin tungkol sa pagpapatuloy ng misyon ng Kristyanismo sa ibabaw ng lupa. 19:1 and 2. Samantalang si Apolos ay nasa Korinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya?" Si San Pablo sa kaniyang paggagala-gala, ang hinahanap na niya ngayon ay ang mga alagad, kung saan mayroong mga grupo ng mga tao, kahit na sila ay kakaunti lamang. Itong mga ilang tao na ito na naniniwala na si Kristo ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ay patuloy na tinitipon ni San Pablo at sa ganitong kanyang pagtatanong, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya?" Magkakasama po yan. Sa pagtanggap natin ng bautismo, ay tatanggapin din natin ang Holy Spirit. 19:3 and 4. Kaya't sinabi niya, kung gayoy sa ano kayo binautismuhan, sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid ay kay Jesus. Ipinakilala rin ni San Pablo na ang bautismo ni Juan ay upang ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Nandoon siya sa ganong punto na ang mga misyonero na nauna sa ating Panginoon, ang mga propeta, ang mga lingkod ng Diyos, sila ay mga nagsipagsalita upang ipakilala ang ating Panginoong Jesus. 19:5 and 6 ng Aklat ng Gawa. Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at propesiya. Dito'y mayroong tatlong bautismo na binanggit. Ang una ay ang bautismo ni Juan. At pagkatapos ay binautismohan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalawa, at ang isa ay bautismo sa Espiritu Santo. Pero yan sa ating kapanahonan ngayon ay isang bautismo lamang ay sapat na, isang bautismong lubog ay sapat na upang tayo ay tumanggap ng Holy Spirit. Tatlong buwang pag-aaral na nasulat sa Aklat ng Gawa 19:7 and 8. Silang lahat ay may 12 lalaki. Siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at naghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Mayroong ganitong pag-aaral na natala sa Aklat ng Gawa, 3 buwang pag-aaral. Pagkatapos nito, sila ay equipped para manindigan sa mga katotohanan na itinuturo ng Diyos sa kanila at gayon din para sa kanilang leadership at pangangasiwa upang ang gawain ng misyon sa Iglesia ng Panginoon na pinangangasiwaan ng mga alagad ay magpatuloy. Ganyan ang ministry ni San Pablo. Merong mga pagkakataon na mabilisan lang, kaunting pagsasalita at kaunting mga bilin, mga aral, at pagkatapos kinakailangan na siyang umalis o tumakas dahil sa persecution. Pero sa sitwasyong ito, sa Epeso, siya ay huminto ng 3 buwan upang patuloy niyang paunlarin at pangaralan ang mga alagad. At binanggit dito na mayroong particular na 12 lalaki. Maliban sa karamihan ng mga tao na nakikinig kay Pablo sa mga sinagoga at sa mga tanging pagpupulong, pero mayroon siyang espesyal na estudyante na 12 lalaki. Ibig sabihin, ay mayroon ding care group si San Pablo. Meron din siyang tinatawag na support team. Meron din siyang tinatawag na mga counselor, mga kasamahan, mga tagapayo, mga care group o ano man ang itatawag sa kanila. Upang patuloy ang gawain ng Panginoon ay umunlad. Kaya si San Pablo ay kagaya ng profesor, kagaya ng teacher, kagaya ng abogado o anumang paraan ng pagtuturo upang paunlarin ang iglesia ng Panginoon sa loob ng 3 buwan doon sa Epeso. Pero mayroon ding natala ng 2 taon. Aklat ng Gawa 19:9 and 10. Ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ng tirano. At ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Merong tinatawag na bulwagan ng mga tirano. Ito, paborito ni San Pablo ito, kayang-kaya niyang tumayo sa grandstand, sa plaza, upang patuloy na ipagtanggol o ipangaral ang may kinalaman tungkol sa ating Panginoon. Sa lahat ng pakikipag-usap, pakikipag-diskurso, pakikipag-debate, o anumang karunungan na kanilang kailangan sa panahong ito, na ating pinag-uusapan sa panahon ng mga alagad, si San Pablo ay equipped. Siya ay kagaya ng master teacher, kagaya ng attorney na sanay na kumilos at magsalita sa lahat ng mga kapulungan. At sa loob ng 2 taon, yun ang kanyang ginagawa na siya ay patuloy na nakikipagpaliwanagan sa kanilang bulwagan. Kaya lahat ng mga tao ine-expect na doon sa lugar na yon ng tirano ay nakarinig ng pabalita na ang ating Panginoong Hesus ang siyang tagapanguna, tagapagturo ng pagsisisi, gayon din ang pagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Aklat ng Gawa 19:11-12. Meron namang ganitong himala na ginawa si Pablo sa lugar na yan na ating pinag-uusapan. Gumawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Kaya't nang ang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit, nawala sa kanila ang mga sakit at lumabas sa kanila ang masasamang espiritu. Si San Pablo ay mayroong ganitong himala na nangyari sa kaniyang buhay. Basta ang damit ng mga Kristiyano o sino mang tao may panyo, may balabal o may tapis, anuman ang kanilang mga damit, at ito ay idinikit nila sa kay Pablo, at iyon ay kanilang iniwi at inilapat nila sa mga may sakit, ang may sakit ay gumagaling. Kakaiba, si Pedro, siya naman pagka nadaanan ng kanyang anino ang mga may sakit, ay gumagaling. Si Pedro naman, ito namang si Pablo, ang tela na madikit sa kanyang katawan ay nagiging pangpagaling. Kahanga-hanga na mga himala. Kaya lang, meron ding ganitong kwento. Aklat ng Gawa 19:13-14. Ngunit may mga ilang mga Hudyong pagalagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Hesus na ipinangaral ni Pablo. Pitong anak na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo na ang pangalan ay Iskeba ang gumagawa nito. 19:15-16. Ngunit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Hesus at kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? At ang taong kinaruroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya. Kaya tumakas sila sa bahay na iyon na mga hubad at sugatan. Hindi pala po pwede na basta-basta babanggitin ang pangalan ng Panginoon. Dahil meron daw pitong anak, itong lalaking si Iskeba na leader ng sinagoga at ginamit nila ito sa masamang espiritu at sila ay sinalakay ng masamang espiritu at sila'y natalo. Kaya sila'y tumakas na hubad. 19:17 ang aklat ng Gawa. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Epeso, mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, at sinidlan sila ng lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Talagang tinatanggap nila na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay sapat upang makapagligtas. Subalit nang ito ay gayahin ng mga taong hindi naman talaga nila kilala ang Panginoon, sila ay sinalakay ng masamang espiritu. Kaya't nagkaroon ng takot sa Epeso na hindi basta-basta dapat banggitin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Gawa 19:19-20. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Mayroon palang ganitong kwento ang Epeso na sa kanilang kapanahunan ay napakarami nilang mga aklat ng pagsasalamangka, mga himala at kung ano-anong karunungan ng kanilang mga aklat. Ang halaga raw ng aklat na kanilang tinipon ay 5,000 pirasong pilak at ito ay kanilang sinunog sa harap ng plaza upang ipakita na ang kanilang karunungan ay kanila nang tinatalikuran at ito ay walang kabuluhan. Sa 20, pansinin ninyo, sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Ngayong panahong ito, ano kaya ang kalaban ng salita ng Panginoon? Napakarami. Kailangan maging matalino tayo, kailangan bukas ang ating isip. Anong mga karunungan ang humahadlang sa ating buhay? Sa kanilang kapanahunan, marami na rin silang mga kawikaan, marami na rin silang mga kultura, marami na rin silang mga kaugalian, mga pamahiin. Subalit, ang mga iyon ay kanilang tinalikdan. Ang tawag nila dyan ay mga aklat ng salamangka. Tayo naman, ano naman ang mga kalaban ng salita ng Diyos? Siyempre, cellphone at mga gadget ang ating kalaban sa ating panahon. Subalit, itong mga gadget na ito at mga cellphone na ito, kung ito ay ating gagamitin na instrumento sa gawain ng Panginoon, ito rin ay magiging kapaki-pakinabang. Gawa 19:23 and 24. Binanggit dito si Demetrio na panday pilak. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng malaking gulo tungkol sa daan. Sapagkat may isang tao na ang pangalan ay Demetrio, isang panday pilak na gumagawa ng mga dambanang pilak ni Artemis, ay nagbigay ng hindi maliit na pinagkakakitaan sa mga panday. Ay, mayroon din silang kontra partido. Ito naman ay grupo ni Demetrio na manggagawa ng panday. At ang kanilang hanap buhay ay may kinalaman sa mga dambana ng kanilang mga diyos-diyosan. 19:25 and 26. Ang mga ito ay kanyang tinipon pati ang mga manggagawa ng mga gayong hanap buhay at sinabi, "Mga Ginoo, alam ninyo na mula sa gawaing ito ay mayroon tayong pakinabang. Inyon ring nakikita at naririnig na hindi lamang sa Epeso, kundi halos sa buong Asya, na ang pablong ito ay nakaakit at naglayo ng napakaraming tao na sinasabing hindi mga Diyos ang ginagawa ng mga kamay." Itong si Demetrio na ito ay partido o grupo ng mga taong panday pilak na ang kanilang hanap buhay ay gumawa ng mga dambana, mga larawang diyos-diyosan na yari sa pilak o sa anumang mga materyales. At ito ang kanyang hinagpis, marami ang nahihikayat kay Pablo. Kaya ito ang kanyang pagsasakdal. Gawa 19:27 and 28. At may panganib na hindi lamang mawala ng dangal ang hanap buhay nating ito, kundi ang templo ng dakilang diyosang si Artemis ay mawalan din ng halaga. At siya ay maaari pang matanggal sa kanyang kadakilaan. Siya na sinasamba na ang ng buong Asya ng sanglibutan. Nang marinig nila ito ay napuno sila ng galit at nagsigawan, "Dakila si Artemis ng mga taga Epeso." Ibig sabihin, nabuwag na ni Pablo ang diyosang Artemis sa Epeso. Marami na siyang napapaniwala. Pero patuloy pa ring humihirit itong si Demetrio na ito na kailangang buhayin ang kadakilaan ni Artemis sapagkat mawawalan sila ng hanap buhay. Ito ay pangkaraniwang kwento at karanasan ng pagmimisyon. Marami ang tumatanggi sa Panginoon dahil mawawalan sila ng hanap buhay. Maraming hanap buhay sa ibabaw ng lupang ito na hindi kaayon ng programa ng ating Panginoong Diyos, kagaya ng mga hanap buhay na ito na may kinalaman sa Diyos-Diyosan. Minsan nga kasi talagang ginagawa at tinatagpong hanap buhay ang mga tungkol sa banal na gawain ng Panginoon. 19:32 and 33. Samantalang ang iba ay sumisigaw ng isang bagay at ang ilan ay iba naman, sapagkat ang kapulungan ay nasa kaguluhan at hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila'y nagkakatipon. 33. Ilan sa maraming tao ang nag-udyo kay Alejandro at pinapunta ng mga Hudyo sa unahan, at sumenya si Alejandro na nais niyang ipagtanggol ang sarili sa mga taong bayan. Ang mga bagay na ito ay patuloy na lumiligalig sa grupo ng mga tao. Sa panahon na si San Pablo ay nagpipreach sa Epeso, palaging ganyan ang kwento ng kasaysayan. Mayroong dalawang partido. Ang isa ay ang partido ng ating Panginoong Hesus, na iyon ay pinangungunahan ni San Pablo at ng marami pang mga alagad. Subalit mayroon ding grupo ni Artemis na sinasabing Diyos ng mga taga-Asya at si kanilang sinasamba at dinadakila. Ang mga taong naghahanap buhay dito ay patuloy na tumatanggi kay Kristo. Aklat ng Gawa 19:34. Ngunit nang makilala nila na siya'y isang Hudyo, sa loob ng halos dalawang oras silang lahat ay nagsigawan ng maisang tinig, "Dakila si Artemis ng mga taga-Epeso." Ito namang si Alejandro ito ay patuloy na nagsasalita at patuloy na nangangaral na pinagtatanggol nila itong dakilang Artemis na ito na Diyos doon sa mga Epeso. 19:35 Nang mapatahimik na ng kalihim ng bayan, ang maraming tao ay kanyang sinabi, mga lalaking taga-Epeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng mga taga-Epeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng banal na batong nahulog mula sa langit. Itinuturo nila na si Artemis ay isang bagay o bato na nahulog buhat sa langit. Kaya kung maunawaan nyo ang kwento ng Biblia, ito kasing si Lucifer ay anghel na nahulog sa langit. Kaya pagka ang kwento ay, nako, hulog ka ng langit sa amin. Pag binanggit yung salitang hulog ng langit, ang tinutukoy doon ay si Lucifer. Nagpatuloy ang kanilang kaguluhan, nagpatuloy ang kanilang kwento. 19:36-37 Yamang hindi maikaila ang mga bagay na ito, dapat kayong huminahon at huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga magnanakaw sa templo, may mga lumalapastangan man sa ating Diyosa. Ipinakilala naman ng hukom na itong mga taong ito sa pangunguna ni Apostol Pablo at ng mga alagad, ang sabi dito ay hindi sila gumawa ng padalos-dalos, hindi sila gumawa ng pagnanakaw, at hindi rin sila gumawa ng kalapastanganan. Kaya kahit na tayo ay misyonero ng Panginoon at tayo ay nasa gawain ng pagmimisyon, tayo po ay magiging maingat. Tayo ay magiging magalang sa mga taong ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay hindi kagaya ng sa atin. Gawa 19:38-39 Kaya't kung si Demetrio at ang mga panday na kasama niya ay mayroong reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga prokonsul, hayaan ninyong doon magharap ng reklamo ang isa't isa. Ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang bulwagan. Gawa 19:39-40 Ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang kapulungan, sapagkat nangangalib tayong maparatangang ng gugulo sa araw na ito. Palibhas ay wala tayong maibibigay na dahilan upang bigyang katwiran ang gulong ito. Ang pagmimisyon ni San Pablo at gayon din ang kanyang mga kasamahan na patuloy na nagpapaliwanag sa gawain ng Panginoon, dito sa Epeso ay biglang sumikbo ang gulo sa pangungunan ni Demetrio at ni Alejandro sapagkat nawawala ng kapangyarihan ang kanilang diyosang si Diana, si Artemis, at ito ay mawawalan sila ng hanap buhay. Kaya sa kwento ng misyong ito, sa chapter 19, ay nagsasabi na maraming mga tao ang patuloy na tumatanggi sa pabalita ng kaligtasan dahil sa kanilang hanap buhay. Tayo naman ang bilin sa atin, tayo ay maging maingat sa pakikitungo sa hindi natin kaparehas ng pananampalataya. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Tayo po ay na-bless sa napagandang aral natin natutunan sa oras na ito, mga kaibigan. Lalong higit sa lahat, nakita natin na mahalaga na tinanggap o tumanggap ng banal na Espiritu. Sa isang buhay na Kristiyano o sa kabuhay na isang Kristiyano na siya ay nabautismuhan at tinanggap ang banal na Espiritu, mahalaga na ito ay nangyayari sa kanyang buhay. Pastor Nick, ano-ano ba ang mga patunay o mga katibayan na ang banal na Espiritu ay tinanggap ng isang mananampalataya?
1: Mapapansin po ninyo dito sa ating particular na kwentong ito sa Aklat ng Gawa 19, ang una, sa kanilang pagtanggap sa katotohanan ay tinalikuran nila ang kanilang mga aklat. Marami rin po silang mga aklat. Sinabi dyan ang halaga, 5,000 pirasong putol ng pilak. Napakalaking halaga po niyan. Ibig sabihin, maraming mga tao pagkatapos natanggapin si Kristo, iniiwan ang kanilang dating mga kamangmangan. Ito namang isa ay ipinagpipilitan nila na ang kanilang Diyos ay tama sapagkat sila'y mawawala ng hanap buhay. Ano ang ibig sabihin? Kailangan tayo ay magpasakop at tanggapin natin ang Holy Spirit na kung saan tayo inaakay ng katotohanan, doon tayo susunod at hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
0: Salamat po, Pastor Nick, sa napagandang pagpapaliwanag. Ano? Kaya mahalaga, mga kaibigan, na sa ating paglilingkod, dapat kung ano ang gusto ng ating mahal na Panginoong Diyos. Hindi yung kung ano ang nais natin, hindi yung kung ano ang gusto nating gagawin, o kaya naman yung sarili nating interest ang siyang mangyayari. Katulad sa kay Demetrio, no, na kung saan nakita natin na dahilan sa hanap buhay, ikaw ba naman, malulugi yung negosyo. Oo,
1: malaking hanap buhay yan, sinabi.
0: Ay, malulugi.
1: Ay, ano, panday ginto, panday pilak. Kaya, napakalaking hanap buhay yan.
0: At kumikita siya doon, no? Dahilan sa bagay na yun, mas pipiliin pa na hindi tunay, hindi totoo ang gagawin na pagsamba kaysa sa tunay dahilan sa ano, kapakinabangan o interest na mangyayari, no, o matanggap. Ngayon, Pastor Rick, may gusto ko pa pong idagdag.
1: Ang pag-aaral na ito ng pagmimisyon ay nagsasabi ring sa kabila ng katalinuhan at karunungan ni San Pablo, sinabi naman dyan na sila ay magalang, sila ay maingat, at sila ay hindi kinasumpungan ng anumang panggugulo. Ganun po tayo sa ating pakikitungo. Gumalang po tayo sa mga taong nangangasiwa sa ating lipunan. Kung sila man ay mga mayor, sila man ay may mga panunungkulan, mga leader sa barangay, igagalang po natin sila para ang paghatid natin ng pabalita ng kaligtasan ay maging maayos at tiwasay. Yan po ang sinasabi ng misyong ito sa Epeso.
0: Kaya patuloy tayong sumabay-bay, mga kaibigan, sa Tinig ng Pag-asa. At suportahan din natin ang iba pang programa na Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos. At especially, na inyo pong matanggap araw-araw. Kaya bago tayo magtapos, mga kaibigan, pag-aluban natin ang pagkataon si Pastor Nick para sa isang panalangin.
1: Makapangyarihan at dakila po namin Diyos sa langit, tunay na ang iyong kagandahang loob ay sagana para sa aming buhay. Na sa kabila ng aming pagmimisyon, kami po ay iyong pinapatnubayan na kami ay maging cooperative sa mga leader ng aming lipunan. Upang sa ganito ay hindi sila matisod sa amin at patuloy naming maipahayag ang karunungan. Gayon din na aming iingatan ang mga damdamin ng mga taong nasa aming kapaligiran. Bagaman sila ay hindi namin kaparehas ng pananampalataya, tulungan kami, O Diyos, na makitungo sa kanila ng maayos upang patuloy naming maipahayag ang karunungan ng banal na salita ng katotohanan. Pagpalain po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Kaya po, mga kaibigan, bukas patuloy tayong magkasama muli at tayo po ay patuloy na maghatid ng serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan po ninyo kami uli bukas. Ako si Pastor Joe at si Pastor Nick, nag-iwan na katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, kapag nung talagang walang kapanatagan, wala. Ako'y sawa-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko na i-Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman meron hindi pa. Pero ayun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman yung ay hindi nga kamano ng palataya ko ang aking naging asawa. Ayun na sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Pero dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin. Yung parang lagi kami nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, kapag nung talagang walang kapanatagan, wala. Naisip ko kung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, gaya, parang nagtatanong ako. Kaya sabi ko, ako'y sawa-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang ako, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung nag-UCCP. Parang ako ho, ang ganyan na din dahil na ho, ako naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwirang ko pa noon ho, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga si surprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanong na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ikaw nga eh, sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa, parang daman-dama ko yung ano ng mga awitin dahil tinig ng pag-asa, yung mga kantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko talaga, Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa dinigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talagang sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Kasi kung ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Abayin ko na pa po nung ako nagkaasawa ay dadawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay, edi magpaparibaptize na po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagpapalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nung ikaw ay magtalaga sa kanya.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: all things new. Hope starts here.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome na naman po sa isang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang paksang napakahalaga sa bawat tahanan at paaralan. Yan po ang dental emergencies. Lalo na ngayon, mga kaibigan, back to school season na naman po. Ano? And for sure, marami pong magulang ang nakatutok sa atin ngayong gabi, at pati na rin mga estudyante at mga guro. Binabati ko po kayo kung saan man po kayo nakasubaybay. Kung kayo man po ay nakatutok sa ating estasyong 89.1 FM o di po kaya sa ating social media sites, sa Facebook, sa YouTube na Adventist World Radio Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan o mga karagdagang nais po ninyong ibahagi sa ating programa, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po at malayo pa ang marating ng ating programa. Alam nyo, mga kaibigan, ang ating paksa sa gabing ito ay napaka-interesting, ano, dental emergencies. How to handle dental emergencies at school and at home. Minsan kasi bigla na lang sumasakit ang ating mga ngipin, di po ba? May batang nadapa at natanggalan ng ngipin, ano, o may mga namamagalang ang gilagid, may dumudugong bibig. Alam nyo, sa mga ganitong pagkakataon, mga kaibigan, mahalagang alam po natin kung ano yung dapat nating unang gawin habang naghahanap ng tulong mula sa mga dentista. At upang gabayan po tayo sa gabing ito, makasama po natin si Doc Gab Ortega, isang dentista. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Doc Gab.
2: Magandang gabi po, DJ Iris.
1: And I know that this is not your first time, pero for the sake of our new listeners, Doc, pwede niyo po bang introduce ang inyong sarili at saan po ba kayo currently na naglilingkod?
2: Ako po si Dr. Gabriel Ortega, isa po akong dentista, and I'm currently working dito sa Silang Cavite. Meron po kaming clinic dito sa Silang Cavite. Yun po, dun po kami mainly ngayon.
1: Yes, and out of all topics, Doc Gab, bakit ito yung topic na napili nyo? Why is this so important for our listeners to know all about this?
2: Kasi it's very common. And it's very common sa schools, sa bahay, sa office, sa workplace, na magkaroon ng emergency. Hindi natin alam. So, importante na somehow magkaroon tayo ng knowledge sa mga ganitong klase sa medical dental emergencies. And what we will be discussing, hopefully we will cover yung mga tanong na gusto nating malaman. Pero ang importante is, ano ba yung mga una nating pwedeng magawa? Not necessarily na ito na yun, ito na yung solution, but ano yung mga pwede nating gawin na hindi tayo dapat magkamali, na makakatulong sa mas mabilis na panggaling nung nakaranas ng emergency.
1: That's so true, Doc. Kasi alam mo, Doc, minsan kapag nakakaranas tayo ng mga emergency, pag hindi talaga tayo aware kung anong gagawin, nangunguna talaga ang panic. Lalo na sa mga magulang, ano, at yung mga anak nila ay mga maliliit pa once na nakakita na sila ng kahit anong emergency, lalo na pag nagdudugo na ang ngipin, grabe na ang panic. Kaya para sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, once again, if you have any questions or inquiries, feel free to send it in to our number 0918-944-7891. Doc Gab, para mas maintindihan po siya ng ating mga listeners, ano ba yung tinatawag nating dental emergency?
2: Yan, so pag sinabi kasi emergency, ito yung mga problema na kailangan ng mabilis na solusyon, ng mabilis na care. So when it comes to dental emergency, it includes anything na involves sa ngipin, sa bibig, na kailangan ng abrupt, ng immediate na pangailangan. So anything about your teeth or your mouth na may problema na hindi ka kaagad makakapunta sa dentista right that time. Kuhari, madaling araw nangyari or gabi, wala namang bukas na clinic na ganun. Kahit sa hospital, madalas wala namang nakastay na dentista ng ganung oras. So, importante na malaman natin kung ano yung mga dapat nating gawin para habang nag-aantay tayo na ma-accommodate, hindi na siya lalala at mababawasan na yung mga sakit or anything na nararamdaman.
1: Thank you so much for that, Doc. But alam niyo mga kaibigan, once we are aware with what to do, ang dami nating pwedeng matulungan, hindi lang yung mga tao sa bahay, pero kapag tayo ay nasa opisina or tayo ay nasa school at meron tayong nakitang gantong situation, it's very important na we have background knowledge on things like this. And speaking of school at bahay, Doc Gab, ano yung mga pinaka-common o pinaka-karaniwang dental emergencies na pwede mangyari sa bahay at sa mga paaralan?
2: Ayan, actually marami. It commonly involves una pain, sunod pamamaga, sunod is bleeding, at common din is yung may lumipad o matalsik na tumalsik ng ngipin. Ayan, isa po yun sa mga common na nangyayari. And pag talagang sobrang malala, yung talagang natamaan kunyari ng malakas na impact, possible lang magkaroon din ng jaw problem or even yung bungo, yung panga. Yung mga ganong klaseng bagay, DJ Iris, kailangan talaga ng really immediate na dental care. But kung hindi kaya, meron tayong mga paraan na makakatulong at least maginhawaan yung taong nakaranas ng emergency.
1: And alam mo, Doc, it's very common. It's such a common thing. More than we know, mga kaibigan. Minsan nga, ang sarap lang ng kain natin ng something na matigas or something na crunchy. Di natin alam. Ang sakit na nangipin natin. Meron na palang nabasag. At yung pinakauna niyong nabanggit, Doc, na pinakakaraniwang dental emergencies ay ang pananakit ng ngipin or pain sa ngipin. Ano? Ano po ba yung ligtas na first aid na pwedeng gawin sa bahay na kapag nakakaranas po ng sakit sa ngipin ng ating mga listeners?
2: Pain, ayan. Common ang pain eh. So, si pain talaga, nagbavary yan eh. Like, merong nilulang, merong sobrang sakit, merong sobrang sakit, mga 10 out of 10. But, those things are most of the time manageable. Pero, may mga pain na mahirap i-manage. Isa sa way na pag-manage is of course, gamot. Importante na meron tayong available na gamot sa bahay na alam natin na good yun for the age or the timbang. Kaya pag bata, syempre iba rin yung dosage niya. Ating mga adult, meron din tayo specific dosage. So, we need to understand na may mga gamot na nabibiling over the counter na hindi mo kailangan ng prescription at somehow makakatulog yun sa pain at maitatawid yung sakit. For example, for kids, nakakatulong po ang gamot na paracetamol. Hindi lang po siya sa lagnat, nakakatulong rin siya sa sakit ng ngipin. So, bukod sa bata kasi, nagtutos din ng konting lagnat yung sakit ng ngipin. So, at the same time, nakakatulong din siya sa sakit ng ngipin, both lagnat at sakit ng ngipin. So, paracetamol is good for kids. And also for adults, sa adults naman nagbabari. So, commonly sa mga, based on my experience, hiyang ang maraming Pilipino sa mefenamic acid or medico or ibuprofen. Nakakatulong yan sa mga Pilipino. So, kung meron tayong stock yan sa bahay, that would really help us. But also, what if hindi available yung mga gamot? May mga paraan. Like, for example, masakit yung ngipin mo sa side na to, you can use something cold na ilagay mo lang dun. Ilagay mo lang dun sa pisngi mo kung sa ang side, and makakatulong siya somehow, pero hindi siya totally mawawala. But it would distract your mind na somehow mag-i-improve yung pakaramdam mo. And also, this is not really approved by DOH, but I read an article or a book na that salt to warm water is good, makakatulong siya, because it has a little antibiotic properties na nakakatulong sa pagkawala ng ngipin. And also, whichever part of your tooth, pare, may butas na ang ngipin na nasiksikan lang, you can brush that area, hindi masyado malakas, but just enough na matanggal. It could cause, it's possibly cause kasi ng ano eh, ng mga maltamis or kanin or irritant. So, pag inalis mo yung irritant, possible mawala yung sakit. Ayun, yun yung mga first aid na ma-recommend ko. Ay, isa pa pala, DJ Iris, may mga naririnig ako na meron silang tinatawag na toothache drops. Hindi ko siya fully pa na-encounter, but if it works, okay, pero I wouldn't really recommend kasi I think it will give you ng mabilisang ginhawa. Pero pag nabura rin siya ng laway or ng tubig, babalik din. So, if it works, okay, pero hindi siya nakakaano talaga ng ginhawa. But the very best thing that you can do to ease the pain is go to the dentist as soon as possible.
1: Thank you so much. So, napakahalaga talaga, mga kaibigan, na meron talaga tayong mga stock ng mga gamot, ano, ng mga paracetamol, yes, mefenamic sa bahay. Kasi hindi talaga natin alam kung kailan ito mangyayari. And yung mga ganyang gamot, napakaraming gamit po niyan, ano, not only para sa lagnat, pero pwede rin pala siya sa mga sakit sa ngipin. Now, let's go ahead, Doc Gab. Paano naman kapag namamagana daw yung pisngi o gilagid dahil sa pain sa ngipin? Ano naman po ang kanilang pwedeng gawin habang hindi pa nakakapunta sa dentista?
2: Ayan, pamaga. Pag namaga na, ibig sabihin, level up na yung pain. So, it possible na yung infection has been there for many, many days na. Na napabayaan na talaga, walang panahon or walang budget para mapakita. So, kung yung toothache nga ay marami nang nangyayari dun sa ngipin, sa panga, sa bibig, how much more may magana? So, it's a possible a presence of pus or infection. Kaya nagkaroon na pamamaga. Now, for the first 2 days, first 48 hours ng pamamaga, from by the start na namaga, para hindi na siya lumala pa, mamaga pa ng mamaga, the best that you can do is apply ice, cold compress. Kung sa ang side, kung sa mukha man, yung tipong nakikirat ka na sa isang mata, ganun, pag sa taas ng ipin or sa baba, namamaga yung panga, apply ice or cold compress. Hindi sa loob ha, but sa labas. Every 15 minutes, ganun, 15 minutes tigil, 15 minutes lagay, yan. Hanggang mag-improve yung pakaramdam mo. Hanggang kaya. Tapos, after 48 hours, 2 days, full grown na yan. So, ang magagawa, by the way, ng cold compress is para hindi na siya lumala sa paglaki. But after 48 hours, hindi natatalab tong cold compress. Ang magagawa mo na is hot compress. After 48 hours, if hot compress, pag in-apply mo siya doon, parang pinapabilis niya. Ini-increase niya yung blood flow ng area, which promotes healing. So, paano ba yung cold compress? Si cold compress kasi, habang di-develop pa lang, pag in-apply mo ng malamig yung mga blood vessels natin, magko-close siya. So, kumbaga, may stop yung pag-progress niya sa malaki. But after 2 days or 48 hours, kailangan mo ng cut para i-dilate ko na, palakihin mo na ulit yung mga blood vessels mo para mabilis yung blood supply, mas mabilis yung gumaling. So, ayun. Very crucial yun. Cold and hot compress, dapat gamitin mo ng tama yun sa tamang oras.
1: Thank you so much, Doc. And I know may mga nabibili naman pong parang yung compress na pwede both hot and cold, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano, it's also very important, lalo na yung mga may bata sa bahay, na we have these kind of things na available kapag tayo po ay nakakaranas ng mga emergencies. Now, Doc, we've talked about medicine. Ano. However, marami po sa atin ang umiinom agad ng antibiotic. Yeah. Kapag sumasakit na yung ngipin, kahit onting kirot, onting sakit, antibiotic mm-hmm. na agad. So, tama po ba ito, Doc? Is this a good practice to do?
2: Ayan, sadly, ano, nagiging practice na yan. Nagtataka nga ako bakit may mga amoxicillin or mga ganong gamot available sa sari-sari store na binibiling tingi-tingi na parang candy. So, that's not a good practice. Antibiotic is not for pain. Yes, it would help the pain. It would help na mabawasan yung pain, but it doesn't address the pain. But antibiotic addresses the infection. So, the infection is causing the pain. So, makakatulong siya. But hindi siya directly tumutulong. Now, the action of antibiotic is not, hindi katulad ng paracetamol na pag inom mo, galing ka na kaagad. Hindi. Si antibiotic po ay iniinom siya on certain days, like usually 7 days. So, depends sa severity ng case. So, antibiotic works for 7 days, for a certain day na. Okay, para po siyang, how do I explain this? Para siyang, ano, unti-unti siyang nang hinihil na pag tinigil mo, pag hindi mo na inom ng tama at tamang oras na tinigil mo bigla na hindi tapos, hindi na siya gagana. And our body, the next time around, pag ininom pa natin yung same family ng antibiotic, eh hindi na siya gagana basta-basta. Kaya alam mo, DJ Iris, na pag, for example, sabi ng doktor mo, nag-testamat, inumin mo to twice a day or 3 times a day for 7 days. Pero after 3 days, okay naman na ako, magaling na ako. Nag-stop ka na. So the next time around na nagkaroon ka ng same problem, na magana naman yung mukha mo, that antibiotic might not work on you again. Kasi resistant na yung body mo. Kumbaga, yung kaya niyang gawin dati, hindi niya na magagawa ulit ngayon. Kasi kilala ng katawan mo, kilala ko na yan, hindi niya ininom ng tama dati. Hindi na nagagana sa akin. That's why you will end up taking a higher dosage of antibiotic or mas malakas, mas matapang-tapang. That's why we need to really take our antibiotics properly.
1: So, hindi talaga tayo dapat mag-self-medicate, mga kaibigan. Yes. Yan yung sakit talaga natin, mga Pinoy Doc. No? Kala natin mm-hmm. makakatipid tayo ng dental visit once uminom tayo ng mga antibiotic without knowing na mas napapalala pala nito, mga kaibigan, ng ating mga situation. Now, let's go ahead and talk about school, Doc. Lalo na ngayon, back to school season na, ano. Kapag let's just say na may batang nadapa at natanggal yung ngipin, ano, ano po yung dapat unang gawin ng magulang o ng mga teacher once na nakaranas sila ng ganitong situation?
2: Ayan. So, first, kailangan natin i-assess kung ano yung ngipin. Usually, ang malikot yung mga, ano na eh, 6 pataas. So, I would say na most of them are permanent teeth na. So, kung permanent teeth na yung nalaglag, which is commonly yung natatanggal ay harapan, importante yun, kasi harapan yun. So, kung permanent teeth yung natanggal, ipanalangin natin na sana natanggal lang. It's either natipakan lang ng konti, kaya pa nating pastaan yun, or natanggal lang buo. Kasi pag naputol yun sa kalahati, mahirap ng solusyonan. Ngayon, pag natanggal siya ng buo, importante to. Bago, the first 30 minutes is very crucial. Dapat yung ngipin ay kuwain natin. And then, hugasan natin siya sa tubig na malinis. Yung hugas na hindi parang nagsasabon ng plato na nabubura yung mga mansya, but tanggalin lang yung mga buha-buhangin. And go straight to the dentist. Habang naghaantay sa dentista, or habang tumatagal, it's important na hindi mo lang yung pwedeng hawakan na ganun. Ang mga way to keep that is, una, ilagay mo sa bibig nung bata mismo o ng tao na natanggalan sa part na malaway, sa pisngi siguro, sa loob, sa cheek, or sa gatas. Sa gatas, ibabad lang siya doon hanggang makarating ka sa dentista. Kasi may mga chances, DJ Iris, na pwede mo siyang ibalik eh. Pwede mo siyang ibalik as is and then ibabalik siya. Tapos, we usually put like a... tawag dyan, parang just to retain the tooth, like a retainer na para lang ma-hold siya doon, hindi siya gagalaw-galaw. May pag-asa siyang mabalik, pero hindi lagi. May chance na hindi, may chance din na kaya. And another emergency is pag na nagkukosam na sa school is yung dumugo, pumutok yung nguso. Sabihin natin, pati yung ilong, pumutok yung nguso, wala namang nabunot. So, ang pinaka-importante doon is, first, is control the bleeding. So, to control the bleeding, you have to apply pressure. Kunwari yung nguso, lagyan mo agad ng pressure yun, like towel. And it's important na malinis yung towel at cold. And sa school, I guess, meron naman siguro ang mga clinics natin sa school na at least first aid kit, like gloves. Kasi importante malinis din yung kamay ng gagawa, hindi basta-basta madami. So, dapat linisin natin yung kamay natin and yung area is if possible. So, apply cold para hindi na lumobo, kumamaga, and then add pressure. And kung kaya po to relieve the pain ng bata, especially bata yan, we can give medicine. Like paracetamol sa mga bata. Ayun.
1: Thank you so much, Doc Gab, for that explanation. I'm very interested sa sinabi mo, Doc, na pwede palang ilagay ang ngipin sa gatas. Bakit kaya, Doc? What's the explanation behind that?
2: Based sa studies kasi, yung cold milk is parang yung pH niya is nagmimimic. Ginagaya niya yung pH ng pH means yung environment na meron tayo sa bibig. So, kung hindi niya kayang ilagay sa bibig, kaya umiyak na yung bata, ilagay sa pisngi niya. So, pwede natin ilagay sa cold milk or NSS na tinatawag, yung saline water, gano'n. Wow, pero yun yung pinakamabilis na magagawa.
1: And yun siguro yung nakakatakot, Doc, no? Pag permanent na yung ngipin na natanggal o nabasag. Kasi pagka mga baby teeth pa lang para sa mga magulang na nakikinig, parang meron pa tayong hope na tutubo pa siya ulit. Pero kapag permanent teeth na talaga, yan, napaka-importante talaga na after that incident, dalhin na agad natin sa dentista ang ating mga anak. Now, Doc, let's go naman. What if nakagat naman yung labi, yung pisngi o yung dila? This is a very common incident. Kahit sa mga adults, nangyayari nga to, Doc. Ano po ba yung tamang first aid na pwedeng gawin?
2: Well, pag yung mga nakagat lang yung labi, pisngi, usually yung pain naman is tolerable eh. Para nangyayari nun, hinahantay na lang maging singaw. Tapos saka gagamutin. Ngayon, paano pag yung tipong malaki yung sugat? So, what we can do is control the bleeding. Apply pressure, iwas sa mainit. Kasi yung mainit nga, kasabi ko kanina, lumalaki yung vessels, blood vessels. Lalakas yung dugo, baka bumulwak. So, mas okay na cold lang. Kahit kayo ng ice cream, yung huwag lang yung mapinipig, yung mga plain lang, huwag masyado matamis. And then, it would somehow help. Yan. Gagaling naman. The good thing about our oral cavity sa bibig, sa gums especially, is that pag nasugatan tayo, it's most of the time scarless. Wala siyang peklat. Kaya amazing, amazing ang loob ng bibig natin.
1: Thank you so much, Doc. Now, let's move on para sa mga parents na nakikinig ngayon. Alam mo, Doc, ang dami ng requirements ngayon ng school ng mga first aid kits, di po ba? Pero ano po ba dapat ang laman ng isang dental emergency kit ng isang estudyante na dapat nila laging dala sa school?
2: Oh, yung estudyante mismo?
1: Yes po.
2: I think, siguro importante meron sila at least gamot na available. Hindi naman ito bago kasi may mga bata talaga may gamot, like yung mga may asthma, may mga maintenance na bata na kailangan na i-take from time to time. So, importante na meron tayong gamot for pain and for fever. Aside from that, yung iba, usually nasa school na. But if ever, yung first aid kit na importante na lang na nasa school na mahalaga na dapat meron is dapat merong gloves. Siyempre, hindi naman dadali niya ng bata gloves sa sabag nila. So, sa school, at least merong gloves na malinis, merong gasa, lingos, and merong bag for cold compress. I think may nabibiling ganun na pag pinrest mo siya, mag-activate siya, magiging malamig siya. And dapat meron din tayo mga alcohol and mga medicine for pain. So yan, yan yung mga common. Sa bata na araw-araw pumapasok, I think medicine would be enough. The rest, the school has to have that. And sa bahay dapat meron tayo yung mga nabanggit ko kanina.
1: Thank you so much, Doc. And prior to our interview, Doc, we have gathered questions as well from our listeners na I want to share with you as well. Ang isa pong question ng ating isang parent na nakikinig, Doc, sabi dito, Doc, may braces po ang aking anak at madalas na natatanggal yung wire. Eh, medyo malayo-layo po sa amin ang clinic. Ano pong pwede namin gawin habang wala pa kami sa dentista?
2: Pag natanggal yung wire.
1: Yes po.
2: Ano kasi yun eh. Tawag dyan, minsan, yung pag-wire yung natanggal, it's either may force talaga na naka-dislodge nun. Kasi kung, and also, isa pa nag-cause na natanggal ng wire is pag matagal lang din nagpa-adjust. So, pag matagal lang din nagpa-adjust, neglect na yun sa pagbalik sa dentista. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, may tinatawag na orthowax. In-explain naman yan nung kinabit yung braces nung batang yun, siguro. Na pag may orthowax, pwede mo siyang bilugin lang. Ilagay mo kung saan nakatusok. Pero kung yung wire ay galaw ng galaw, it's better na balik lang sa dentista muna talaga. Kasi may mga bagay doon na hindi mo siya pwedeng basta-basta galawin. Depende. Kung hindi mo, kunyari, kunyari ako, taga Cavite ako, dito ako nag-work. Pero yung dentista ko sa Manila pa, hindi pa ako makakapunta kasi may pasok ako kunyari or may work ako. Pwede kang pumunta sa malapit na dentista na meron sa inyo because that's a type of dental emergency. Kahit hindi ka nila pasyente, kasi may ethics yan sa amin na hindi mo pwedeng basta-basta galawin yung case ng iba. Pero, but it involves dental emergency, pwede kaming gumawa ng something na makakatulong maging hawahan kahit papano. So yun, mapapakiusapan naman natin mga dentista, hindi laging bawal. So pag may emergency ng involved, may pina-involved, we can help.
1: That's very true. And I experienced this sa aking kapatid Doc, ano? Pero hindi naman yung wire, yung kanyang bracket, tatlo natanggal at the same time. At sabi ng aming mother, naku, iglugan na lang natin yan bago tayo pumunta sa dentist. And I know for sure, mga kaibigan, may mga tamang proseso po talaga yung mga bagay-bagay. Again, we shouldn't self-medicate at home. Another question, Doc. Naku, this is a very, very common na nangyayari, lalo na kapag mahilig tayo kumain ng isda. Doc, ano, yung mga nasa-stuck daw, ano daw po ang pwede nilang gawin kapag yung tinik ay na-stuck sa gilagid? Ano po ang mga first aid na pwede nilang gawin?
2: Ayun, marami na akong na-encounter na ganyan. Swerte pag sa gilagid lang, paano pag sa lalamunan? Mahirap. So, usually, si tinik natutuno naman, pero bago siya matunaw, marami na siyang nagawang problema sa bibig. So, if you can see it, pwede mo siyang hugutin actually. Pero kung na-dislodge lang siya between the tooth, pwede natin i-try i-floss. I-floss, yan. Pwede tayo mag-floss kung matanggal. Pero huwag tayong gagamit ng toothpick. Kasi si toothpick, baka lalo niyang ma-push. Or, at pag hindi tayo marunong gumamit ng toothpick, makamasungkit natin yung gilagid, mas lumala. Pag di talaga kaya, a dental professional can help that. Kaya namin siya tanggalin. We have proper tools to deal with that. Pero kung kaya mo sa salamin, kaya siyang hugutin. Pero kung di talaga, ayun, manta ka lang sa dentista.
1: Yeah, minsan kasi Doc, ano, pagka tinatry, fino-force mo talaga, mas lumalalim siyang bumabaon. So yeah, I remember yung iba sabi nga, chewing gum daw. idikitan ng chewing gum, pero mas lalo siyang bumabaon. Another interesting question, Doc. This is again, we're gonna go to a school setting. Paano naman daw po kung nadapa, tapos permanent tooth na, pero umuuga siya, hindi naman siya completely daw po na natanggal. Is it a sign na kailangan na daw pong bunutin or may pwede pa pong gawin to save the tooth?
2: Maraming factor yung DJ Iris eh. Hindi mo talaga matukoy. First, kailangan nung ma-identify kung saan, ano yung nag-cause ng pag-uga. Kasi it's either nahugot yung buong ngipin or naputol siya, na-crack siya sa loob. Ngayon, pag nahugot yung buong ngipin, babalik tayo dun sa tinuro ko kanina. Yun yung punta sa dentista kasi pwede mo pa namin ibalik yun. Pero, or pag ganun lang, na hindi naman nauga lang naman, hindi naman nabunot, pwede pa namin lagyan ng something yun para tumigas siya doon, bung maghili siya. But, pag umuga kasi, minsan, sadly, pag nag-crack na siya ang below the gum, sa loob ng gum, sa ilalim, yun ang magiging problema natin. It could possibly resort to extraction na. Kasi, hindi na savable. Pero may mga cases na yung putol niya, kunwari, yung uga niya, sa harapan lang, hindi naman umabot sa gums, pwede pa natin i-save yung ipin. We have solutions to that. Pero, the worst that could happen is, crack siya sa ilalim ng gums. Yun.
1: Medyo mahirap na yun,
2: sadly.
1: And another question, Doc, we received. Ito naman ang concern ng ating listener ay about sa kanyang crown or jacket ng ngipin. Paano daw kapag natanggal po ito sa gabi? Ano, pwede ba niyang idikit ito ulit at bumalik na lang sa dentist the next day? What is your advice on that, Doc?
2: Babalik naman pala the next day. Magantay na lang siguro. Antay na lang. Tsaka wala silang, usually you don't see those cements, yung mga pandikit sa bahay. Baka poison pa yun. Mm. Lalo na yung mga mighty band, ganun ako. Hindi siya pwedeng, hindi mo man malunok, pero yung amoy pa nga lang ng pandikit, matapang na, I think that's enough para humindi ka sa mga ganung bagay. So, importante na, kung kaya mo naman, di naman mangilo, tago mo lang, bukas mo na yung pandikit.
1: Kesa gumamit ng mga super glue, Doc, ano, baka hindi matanggal na yun.
2: Baka kami pa yung mahirapang magtanggal.
1: That's very true. And I think this is our last question from our listener, Doc. Ano, sabi po ng ating listener, Doc, paano naman po kapag nabali yung aking postiso? Pwede pa po ba ito maayos sa dentista or magpapagawa na naman po ako ng bagong set? Thank you so much.
2: Yan, depende sa postiso. Una, may mga postiso na hindi mo na kayang idugtong. May mga postiso naman na pwede mo pang idugtong. Ngayon, kaya talaga siyang idikit. Pero, may mga postiso kasi na sobrang tagal na. Like mga 30 years old na, 20 years old na. Na mahirap na siyang idikit. At the same time, hindi na rin naman na siya ganun kaganda. So, we recommend palitan na lang. Pero pag kunwari bago pa lang, na hulog lang, may pag-asa. May pag-asa, pero depende pa rin yun kung saan yung putol. May mga putol kasi na mahirap nang i-connect, pero may mga putol din na kaya pa.
1: That's very true. Again, mga kaibigan, ano, let's not do DIY things at home kasi kala natin makakamura tayo pero mas makamamahal pa po pala tayo. Ano. And to end our episode this evening, Doc, kung kayo man po ay may mga practical reminders na nais po ninyong iwan sa ating mga listeners when it comes to dental emergencies, ano po ang inyong nais ibahagi?
2: Ayan, dental emergencies, hindi mo siya masyadong mahirap siya i-avoid kasi emergency nga, hindi mo alam kung natatap kung kailan darating. But what we can do is, kung alam natin na malikot kunyari yung bata o yung anak natin, sa bahay, let's make a safe space for them, like alisin natin yung mga bagay na madudulas sila or yung mga inaakyat nila, alisin natin yun. Kasi that's causing medical or dental emergencies. Sa school naman, importante na meron tayong alam na yung mga bata is hindi lang yung teachers na nakakalam, but alam din nila yung mga ganitong bagay. Kasi kahit basic lang, kasi ma-avoid natin yung mga problema pag alam natin yung gagawin eh. Eh, kunyari, yung ngipin na nahugot, kung nyari alam gagawin. Kunyari, pinulot lang natin sa dumi, tapos binrush natin thoroughly, wala na. Diba? Wala na. Goodbye ngipin na. But the simple act na hindi mo binrush, hinugasan mo lang, nilagay mo sa malamig na gatas or sa loob ng bibig, it would save lots of problems sa bata na isipin mo, growing ka pa lang, wala ka ng harapan, tap ng ngipin, tapos wala nang lalabas dun, magpupustiso ka na. That's really, really hard and kawawa naman yung bata. So, ayun, knowledge about these things is not hard to know. So, we can always ask your dentist, but sa ngayon na this is what we have. So, let's make use of what's available and of course, lagi tayong mag-iingat. We can avoid that pag inalis natin yung mga nagkukos ng tulis, mga maludulas, matataas. Usually, emergency happens to kids. So, alisin natin yung mga ganung bagay kung mapapahamak yung mga anak natin.
1: Thank you so much kay Doc Gab Ortega ano sa pagbabahagi po ng napakalinaw at napakahalagang paksa sa gabing ito. Alam niyo mga kaibigan, ang dental emergency po ay maaaring mangyari kahit saan, sa bahay, sa school, sa trabaho o habang naglalaro po ang ating mga anak sa labas. Ngunit kapag alam po natin ang tamang unang hakbang, mas napoprotektahan po natin ang ating mga ngipin, ang ating mga kalusugan at kaligtasan ng buong pamilya. Huwag po tayong umasa sa mga maling home remedies o mga payo na hindi naman po tayo sigurado. Kapag may sakit, kapag may injury, kapag may pamamaga, ano, o kakaibang sintomas sa bibig, mas mabuti na po na kumonsulta po tayo sa pinakamalapit pong dentista. Sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, sa Kawikaan 4 verse 7, karunungan ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan. Naway piliin po natin ang karunungan, mga kaibigan, ganano ang kaligtasan at tamang pangangalaga ng ating mga katawan sapagkat ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ang muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

have questions. Sa atin pong pag-aaral, atin na papag-aralan na marami sa atin ang may tanong. And it's okay to have questions, lalong-lalo na sa Diyos. And actually, ang Bible, ini-encourage tayo na lumapit sa Kanya. Idulog sa Kanya ang ating mga duda. Idulog sa Kanya ang ating mga katanungan. Bakit? He is not insecure and afraid of our questions. And last time, atin na pag-aralan, ano bang klase ng Diyos ang pinipresenta sa Biblia? Bakit okay lang at okay pa na magtanong tayo? He is the God of love. He's not insecure. He is the God of love na binigay ang kanyang buhay para sa atin. At isa po itong good news sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, syempre, sa ating pagkakaroon ng tanungan sa kanya, ang atin pong, syempre, mga tanong natin, maaaring galing ito sa intelektual na mga ating iniisip, intelektual na mga tanong, pero marahil nanggagaling din ito sa ating mga puso. At dahil galing ito sa ating mga puso, hindi kayang tugunan ng intelektual na mga sagot ang hinahanap-hanap ng puso natin. Relasyon lamang at pag-ibig lamang sa isang Diyos na makikilala at sa isang Diyos na magiging isang kaibigan ang kayang tumugon sa hinahanap-hanap na puso natin. Kaya po ang ating pag-uusapan is itong tanong na to. God, are you still speaking? Nakikipag-usap pa rin ba ang Diyos sa atin? Siyempre, kung tunay ang sinasabi ko na ang Diyos ay gustong magkaroon ng relasyon sa atin, of course, sa relationship, kailangan ng communication. Pero ang tanong sa atin, paano ba nakikipag-communicate ang Diyos? Kung nandito ba siya, kung wala ba talaga siya, o kung narito man, paano siya nakikipag-usap sa atin? So ngayon, ito po ang sabi ng Biblia. Atin pong basahin sa Hebreo, sa Hebrews chapter 1, 1 and 2. Sabi dito, long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets. Nakikipag-usap ang Diyos sa maraming pagkakataon at maraming paraan. Kanino? Sa ating mga ninuno, sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po yung ating pumakikita dito. Nakikipag-usap na po ang Panginoon doon pa man sa pamamagitan ng iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. At ngayon po, ating pag-uusapan, ano yung iba't ibang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa sangkatauhan? At dito po natin malalaman na ang Diyos hindi siya silent. At of course, may mga panahon na ang Diyos hindi natin marinig, hindi natin maramdaman, but that doesn't mean He is deaf. That doesn't mean na siya po ay malayo. At madalas sa madalas, ine-express niya ang kanyang sarili sa mga paraan ganito. Unang paraan, unang example po dito sa paraan na ine-express niya ang kanyang sarili is, God expresses Himself through His creation. Nakikita po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating environment, ang kanyang nilikha. One time po, kami po ay umakyat sa Batulaw. Ang kasama ko po dito, mga kaibigan ko, mga tropa ko nung high school, may mga kaibigan ako nung college. Sama-sama po kami umakyat dito sa Batulaw. And ito po yung last year po namin pag-akyat. Nung nandun na po kami sa peak, ito po yung peak ng Mount Batulaw dito sa Nasugbu, Batangas. Alam niyo po, yung mga kasama ko doon, karamihan sa kanila naniniwala na may Diyos, may ilan na hindi naniniwala na may Diyos, yung iba hindi interesado. Pero hindi po namin makakaila, habang tinitignan po namin ang paligid nung bundok na yon, nakita namin itong magagandang mga disenyo doon sa paanan, sa gilid, sa tuktok ng bundok. And alam niyo po, yung napicturean ko po na mga pictures ay hindi po kayang yung real version nito. Kailangan niyo po ma-experience for yourself kung ano bang itsura, anong mararamdaman niyo habang tinitignan ang Mount Batulaw. And ito po yung peak niya. And ito po yung napicturean ko po ng mga scenes nung araw po na yun. Ito po yung mga tropa ko nung high school na nakatingin po doon sa paligid. Matagal po kami na nakatunganga. Matagal po kami nakatulala. Bakit? Kasi minamangha po namin. Namamangha po kami doon sa mga nakikita namin doon sa bundok. Bakit? Kasi hindi lang to aksidente. Hindi lang po ito basta dyan na lang sumulpot. There has to be a creator. And yun po yung paraan ng Diyos na makikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Try nyo na po pumunta sa isang museum, sa art museum, kung saan may kita nyo ang mga paintings ng mga artist. And makikita nyo yung bawat detalye
At ano yung namumuo madalas sa ating isipan pag nakakita tayo ng isang art o artwork na namangha tayo nung nakita natin? Ang lagi natin sinasabi, sino nag-drawing yan? Sino nag-painting nun? Gusto ko siyang makilala. Ganun po ang nature sa atin. Pag tayo po'y napadpad sa nature, kung ang nature po'y namangha tayo na makita, ito po'y nagpapakita sa atin na may someone na gumawa nito. May someone na nag-design na ito. Ito po yung one time na kami, last year, kami rin po'y pumunta sa Quezon. Ito po yung beach nung sunset. At nung sunset po dito ay napakaganda. Napicturean ko po ang mga kasama ko nung time na yun, na umagang-umaga, nakatulala lang po itong dalawang magkaibigan po na ito. Bakit? Kahit wala silang sabihin sa isa't isa, nakatingin lang sila sa sunset, alam nila, may someone na gumawa nito. Itong ganda, ito ganit ang ganit pong kaganda na araw. There has to be a creator. Kaya, ang tanong sa atin, bakit tayong mga tao, why are we so attracted to nature's beauty? Bakit ba tayo na-attract sa ganda ng nature kung wala talagang gumawa nito? Kung randomly lang tayong sumulpot dito, bakit tayo na homesick sa something na hindi natin kayang ma-explain? Alam niyo yun, meron pong isang writer na nagsabi na kapag tumitingin tayo sa nature, ang nafe-feel niya ay homesickness. Para siyang may namimiss. Kaya di ba pag may mga edit sa video sa TikTok, napakabagi na may namimiss ka, ang gandang tignan ng sunset, ang gandang kunan ng sunset para magpatama sa iyong namimiss na iniibig. Bakit? Kasi yun yung na-evoke na emotion. Pag tumitingin tayo sa creation ng Panginoon, we are homesick for something we can't explain. Sabi po ng isang writer, ito po yung pangalan niya po, si Simone Weil. Ang sabi niya, the love we feel for the splendor of the heavens. Ito po yung na-explain niya, yung nafe-feel niya kapag tumitingin siya sa creation. The love we feel for the splendor of the heavens, the plains, the sea, and the mountains, for the silence of nature, this love of which every human being has at least an inkling, is an incomplete and painful love. Ano po yung naramdaman ni Simone Weil? Pag tumitingin siya sa nature, sabi niya, it is an incomplete and painful love. Bakit? In-explain niya. Which is borne in upon us by thousands of tiny sounds for the breath of the winds or the warmth of the sun because it is felt for things incapable of responding. Bakit parang inkompleto? At bakit hindi, bakit masakit yung pag-ibig pag tumitingin tayo sa nature? Bakit parang may kurot sa atin? Kasi tayo in love sa nature, pero ang cravings talaga natin, bakit ba ako in love sa isang bagay, sa creation na ito, habang hindi siya kayang mag-respond pabalik ng I love you too? Sabi po ni Simone Weil, men want to turn this same love towards a being who is like themselves and capable of answering to their love, of saying yes, of surrendering. The longing to love the beauty of the world in a human being is essentially the longing for the incarnation. Anong sabi ni Simone Weil? Sinasabi niya dito, dahil yung nature, in love tayo. Pero ang frustration natin, hindi siya pwedeng magsabi ng I love you sa atin. Ulit. Hindi magsabing I love you too. Sinasabi natin na we are longing for the creator na kayang magsabi ng mahal din kita. Ibig sabihin, pag tumitingin tayo sa nature, pag tumitingin tayo sa sunset, pag tumitingin tayo sa mga bundok, sinasabi natin, merong gumawa nito. At yung gumawa nito, kaya niya akong mahalin. We are longing for the incarnation. Ano ba incarnation? Mamaya papapag-usapan po natin. Ano ba yung incarnation na yan? Pangalawa, God expresses Himself through our heart's longings. At saan ba madalas ma-attract yung puso natin? Saan madalas maayaw yung puso natin? Ito po yung madalas na makikita natin kung paano po dinesenyo ng Diyos ang ating mga puso. Unang-una, makikita po natin to sa mga stories na kinukwento natin. Pag sabi mga stories, ang mga kwento po, ang Biblia, punong-puno po yan ang kwento. At dahil ang Biblia punong-puno ng kwento, dito po natin makikita kung sino tayo, kung anong klase ba tayo mga tao, kung ano yung madalas nating tendencies, ano yung ating human nature,
sa stories madalas ho natin makita. At dito sa mga stories na ating pinapakita, it reveals something about us. Sabi ho ng isang writer na ang pangalan po si Lisa Cron, ito po yung observation niya whenever we hear stories. Sabi dito, we think in story. It's hardwired in our brain. It's how we make strategic sense of the otherwise overwhelming world around us. Tayo po mga tao, attracted ho tayo sa stories. And sa mga stories natin, dito ho natin makikita rin ang ating mga sarili. Dito rin natin na-express ang mga longings, mga pagnanasa, mga hinahanap-hanap natin. Kaya po, meron po ako konting activity sa atin ngayon. So ito po yung mini game sa atin ngayon. Hulaan niyo po ang title ng story. O hulaan niyo po yung title ng story o ng movie na aking po babanggitin. Magbabanggit lang po ako ng plot o yung story niya. Hulaan niyo po yung title. First, a prince returned to his kingdom after hanging out with social rejects to reclaim his throne from an evil king. Sino ito yung prinsipe na ito na bumalik sa kanyang kaharian para kunin ito sa grasp ng isang masamang hari after niyang makihangout sa mga rejected ng society? Sino kaya ito? Of course, alam natin na ito'y tumutungkol kay Jesus. Pero ano po talaga, Lion King talaga yun. Yun yung story ng Lion King, hindi ba? Pero bakit katulad sila ng story ni Jesus? Ganun din ang story ni Jesus, di po ba? Siya'y prinsipe na nakihangout sa mga rejected ng society at naligtas niya. At siya po'y kukunin niya rin ang kaharian niya mula sa masamang hari na si Satanas. Sunod, Guy found out he was the prophesied chosen one. Namatay maya-maya, later dies but rose back to life again with stronger power. Sino kaya ito? Alam natin na si Jesus to. Pero ang tinutukoy ko pa talaga movie dito is The Matrix. Kung familiar kayo sa story ng The Matrix o sa mga movie ng Matrix, ito yung may kita niyong story niya. Bakit katulad ni Jesus? Interesting, di po ba? Sunod, a nice orphan kid dies on purpose, then comes back to life again to beat the evil snake man. Alam natin, ito rin yung kwento ni Jesus no, tinalo niya sa Satanas nung muli siyang nabuhay mula sa kamatayan. Pero alam natin, ito rin yung story ng Harry Potter. Kung familiar kayo sa Harry Potter movies, ito po yung storyline niya. Sunod, lion or king lets himself get publicly executed by an evil antagonist so some annoying kids can live. Then comes back to life stronger, defeating the antagonist. Sino yun? Of course, we're talking about Jesus, the Lion of Judah. Pero meron ding story na ang pangalan po ay Narnia. Bakit? Bakit niya katulad ang story ni Jesus? Sunod, last point. At last question. Young man with superpowers and financial issues sacrifices his own happiness to save a city that hates him. Sino yun? Alam natin na si Jesus yun. Nabinigay niya ang kanyang buhay. Meron siyang superpowers para sa mundo. Nagalit sa kanya. Namatay siya sa syudad. Nagalit din sa kanya. Pero alam natin, story din yun ni Spider-Man. Kita niyo po, ano po yung punto natin dito? Bakit ganito yung point ng ating topic? Sa bawat kwento na ating kinukwento, sa bawat kwento na pinaghinahangaan natin, nire-reveal po nito ang longing sa puso natin. Why do these stories seem so familiar? Bakit familiar sa atin itong mga kwento na ito? Hindi po kaya yung ating puso hinahanap-hanap yung ganitong kwento? Bakit ba tayo na-attract kapag pinag-uusapan ang walang hanggan, ang happy ending at higit sa lahat ang pag-ibig? Which is ito rin yung pinag-uusapan sa Biblia. At bakit ayaw natin sa hiwalayan, sa kamatayan at sa pagdurusa? Which is yun din yung ayaw and negative light sa Bible. Hindi kaya yung ating puso ay dinisenyo para hanapin yung kwento ni Jesus. The ultimate story. The ultimate, sabi nga po ni Jesus, he is the ultimate myth na hinahanap-hanap na puso natin. Bakit ang puso natin nag-aabang for something more? Naghahanap ng something more? Na para bang nakasulat sa ating puso ang kwento ni Jesus? Hindi kaya? What if? Kaya po, sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 11, He, ang Diyos, He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity
in their hearts. Ang puso ho natin naghahanap sa walang hanggan. Naghahanap for the eternity. And when we find eternity, ito po yung makikita lang natin sa Diyos. Hindi po sa mga temporaryong mga bagay. Sabi rin po ni C.S. Lewis, "If I find in myself a desire which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world." Bakit meron tayong ganitong longing na naghahanap tayo sa walang hanggan? Hindi kaya tayo po'y ginawa para sa walang hanggan? Bakit hindi natin ito makita sa mga relasyon, sa trabaho, sa ating pag-aaral? Hindi kaya itong mga bagay na ito, hindi talaga yung hinahanap natin? Ang hinahanap-hanap talaga natin ay ang relasyon natin sa Panginoon. Siyang eternal ang ating hinahanap. Sunod, pangatlo, God expresses Himself through the Word. Ina-express, pinapakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano yung salita na yun? Siyempre ang Biblia. Sabi po sa Hebrews 1 and 2, "Long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets." At kung titingnan ho natin ang Biblia, ang mga prophets na tinutukoy ho dito, yung mga biblical writers din na inspired, kung saan ang Panginoon in-inspire ang bawat propeta para magsulat at para ipakita at ipadala ang mensahe ng pag-ibig sa mga makakabasa nito. Kaya po, ano ba yung Biblia? Kung titingnan natin, ano yung Bible? Kung interestingly, siya po ay sinulat sa pamamagitan ng kwento. Karamihan po ng makikita niyo po sa Bible ay kwento. Meron dyan mga, yes, may mga tula. Meron din mga encouragement. Meron din mga explanation. Yes, meron dyan. Meron din mga utos. Pero majority po na makikita po natin is siya po ay punong-puno ng mga kwento. It's a storybook. Sabi po dito, siya po ay gawa ng 66 books. Hindi po lang po siya isang libro. Siya po ay libro na may mga maliliit pang libro. Pag pinagsama-sama, 66 po sila lahat. Sinulat ng 40 different na mga manunulat galing po sa tatlong magkakahiwalay na kontinente, Africa, Asia, Europe, at sa tatlong lengguwahe, sa Greek, Hebrew, at Aramaic. At sinulat po ito for 1,600 years. Hindi na po siya sinulat ng 5 taon. 1,600 years. Ito po ay compilation ng iba't ibang mga manunulat, sinulat nila sa iba't ibang lugar, iba't ibang lingwahe, at tinranslate po sa lingwahe natin. At ano yung kwento niya? It tells of one unified story. Kahit magkakaiba yung writers, kahit di sila magkakakilala in person, kahit di sila magkakaedad, kahit di sila nagkaabot-abot, isa lang ang kinukwento nila. Ano yung kwento po na yun? From Genesis, yung unang libro ng Bible, hanggang Revelation, which is yung dulo ng Bible, ano yung kwento na yun? Atin pong pag-aralan. Kung sasummarize natin ang kwento ng Bible, again, nagsimula po ang kwento ng Bible nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Sabi dito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made." Ano yun? Nagsimula po ang Bible sa paglilikha. At ayon po sa John, kasama po ang isang individual na tinatawag na Word. Pag sabing Word ay ang salita ng Diyos. Ito po yung tumutukoy kay Kristo. Siya po yung involved nung nilikha niyang mundo, involved si Kristo sa paglikha nito. Kaya po nung nilikha niyang mundo, napakaganda, perpekto, walang kasalanan, pero alam naman natin, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng mag-asawa, sa pamamagitan ng ahas. At alam natin, doon na nagkagulo-gulo ang lahat. Nagpatayan ang kanilang anak at dumami na ang kasalanan. Lahat ho tayo ay nadamay dito sa kasalanan at lahat ho tayo makasalanan. Pero one evening, meron hong prophecy kung saan ang Diyos mismo naging tao. Ang Diyos na lumikha ng lahat, siya'y nagkatawang tao. Siya'y pinanganak isang gabi sa sabsaban. Ang pangalan niya po ay si Jesus. At itong si Jesus, later on, ibibigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. At itong si Jesus na hindi lang mang binigay ang kanyang buhay, siya po'y nabuhay na magmuli. At higit sa lahat, ito po ay nagbigay ng pagkakataon sa mga makasalanan sa bawat isa sa atin na magkaroon ng pagkakataon na makabalik doon sa original, sa isang mundo
na dinisenyo ng Panginoon na walang kasalanan, na wala ng kalungkutan, wala ang mga bagay na ito. At tayo pong lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makasama rito dahil sa sakripisyo ni Kristo para sa atin. Kaya po, one day, nagtapos po ang kwento ng Bible dito po sa Revelation kung saan nabago ang mundo. Hindi po ang katapusan ng Bible, ipupunta tayo sa langit, hindi po. Ang katapusan po ng Bible, nagsimula po siya sa Eden, nagtapos po siya sa Eden. Kung saan ginawa muli ng Panginoon itong mundo na ito sa isang panibagong langit at panibagong lupa. Kung saan pupunasan mismo ng Diyos ang mga luha sa bawat mata ng bawat isa sa atin. Ganun po kaganda ang kwento ng Bible. Nagsimula po siya sa pag-ibig, natapos po siya sa pag-ibig. Nangyari ang hiwalayan mula sa Diyos, pero natapos po siya sa balikan at kasalan. Yun ho ang katapusan ng Bible. Is happy ending po ang Bible. At ang higit sa lahat, tayo pong lahat, parte sa kwentong ito. Meron ho tayong ambag sa kwentong ito. Bakit? Ang ambag lang ho natin, maniwala. Ang ambag lang ho natin, lumapit kay Kristo. Na siyang bida sa kwento po na ito. And lastly, paano in-express na Panginoon ng kanyang sarili? God expresses himself through himself. Pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sarili. Nung naging tao si Jesus. Sabi sa John 1 verse 14, the word became flesh and made his dwelling among us. Kanina involved siya sa creation. Ngayon, siya mismo naging tao. Nung naging tao si Jesus. Siya po ay yung Diyos na naging tao. Naging flesh. Ito yung sinasabi ni Simone Weil kanina na tayong lahat kapag tumitingin sa nature naghahanap ng incarnation. Ano yung incarnation na yun? Nang meron tayong masasandalan, matatapik, makakausap, mapapakinggan na isang tao na magsasabi sa atin, I love you too. Na yung beauty na nakikita natin sa creation, nasa kanya. Sino yun? Si Jesucristo. Siya yung incarnation ng Diyos naging tao. Kaya yung word na incarnation, encarne, naging flesh, naging karne, nagkatawang tao. Ganun ho ang incarnation. Naging tao si Jesus. Ang Diyos, ang beauty na gumawa sa creation at nagbigay ng beauty sa creation, naging tao na makakausap, makakasalamuhan natin. At ganoon po ang buhay ni Jesus. Sa buhay niya, pinakita niya kung ano ba talaga klase ng Diyos na sinasamba natin. And later on sa mga topics natin, iisa-isahin natin anong klase ng Diyos si Jesus. Anong klase ng pag-ibig ang makikita natin sa Kanya. Kaya wag ho tayong tumigil lang dito at tayo po subaybayan natin ang mga susunod din ng mga topics. At dahil sa pag-ibig ni Jesus, sa kanyang buhay, na-reveal ang karakter ng Diyos. Basahin natin ang sinabi natin kanina. Long ago, God spoke in many times and in many ways to our ancestors through the prophets. And now, in these final days, He has spoken to us through His Son. Dati, nandun lang sa Bible, text lang siya, pero ngayon siya ay gumagalaw, buhay na nila lang, na lumalakad, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, namumuhay kasama natin. Siya ang Diyos na kasama natin. He is God with us. At kung gusto natin makilala si Jesus, buksan natin ang ating mga Biblia. Buksan natin itong mga sitas ng Biblia para mas ma-in-love tayo sa Kanya. Kung titignan lang natin anong ginawa ni Jesus, alam niyo, para siyang isang writer na may sinusulat na kwento, pero yung writer na yun, pumasok doon sa kwentong sinusulat niya. Ganun ang ginawa ni Jesus. Bakit? Kasi gusto niyang makilala natin siya. And kung titignan natin ang sinabi ni Alvin Plantinga, kung ganitong klase ang Diyos na pinapakilala sa Bible, ito ang sabi niya, this overwhelming display of love and mercy is not merely the greatest story ever told. It is the greatest story that could be told. Wala na pong papantay sa pag-ibig ng Diyos. Wala na papantay sa ganitong love story na makikita natin sa buhay ni Jesus kung paano siya pinakita sa Bible.
Bilang magdatapos, gusto ko lamang po i-share ang kwento ng isang aking kaibigan. One time kami po ibumisita sa aming church planting dito sa Imus. Kung saan, itong kaibigan ko na ito, marami kami napag-uusap patungkol sa Bible. Hindi siya masyadong, kumbaga, hindi siya masyadong kumbinsido patungkol sa claims ng Christianity. Nandun lang siya dahil siya ay pinalaking Kristiyano. At sumama lang siya dahil kaibigan ko. Parang pinagbibigyan niya lang ako that time. Alam niyo, hindi ko malilimutan yung sinabi niya noong time na kami pinag-aaralan namin ito. Sabi niya, ang napansin ko sa Diyos ng Bible, actively and alam mong intentionally, siya yung Diyos na gusto niya tayong makilala natin siya. Siya yung Diyos na actively pursuing sa bawat isa sa atin and actively na iniimbitahan tayo na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ganong klase ang Diyos na gustong magkaroon ng relasyon sa iyo. Ganong klase ang Diyos ang naliligaw sa iyo. Kaya kung ito po, itong mensahe na ito ay tumagos sa ating puso, ating pagnilayan itong ating mga natutunan sa pamamagitan ng awit na ating mapapakinggan.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: trends and deadlines.
1: Your go-to spot to thrive, be trendy, truthful, and transformative.
0: Catch us live via Facebook live streaming or tune in to 89.1 Adventist World Radio Manila.
1: Don't miss out. Join us and start transforming your everyday. Ayan. So, tonight, we will... bago tayo pumunta sa topic, kasama natin ang isa sa mga sabi nating expert sa usaping ito. Usaping ito si Kuya Ray. Yay! Kumusta ka, Kuya?
2: Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Actually, this is my first time dito sa HD. Kala ko dati high definition lang to, pero ano pala to, high definition pagdating sa usapan.
1: Yeah.
2: Parang ito, like small talks into deep talks. So, ayan. Babati ba? Binabati muna natin yung mga late night talks natin ngayong gabi na medyo late na nga. Hopefully, medyo maramdaman niyo yung topic natin tuwing ngayong gabi.
1: Ayan. So, si Kuya Ray ay nakikita din natin siya sa, ano na niya, Agkararag tayo, Cordillera. And he's among the youths here at the Blistkaya, specifically sa Pines Church. At, okay, so before we start, syempre sa usapan, tingnan natin kung sino yung mga nanonood. Batiin. Nakikita ko yung...
2: Siyempre.
1: Labidabs. Yeah.
2: Me. Kaka-share ko lang eh. Binabati ko naman siyempre yung ano, ang aking my beloved wife who is in Thailand ngayon. Kulin. Good evening and love you.
1: Hello? Ba't may pag-anon? Nag-sit na nga ako dito. Okay. Ayan. So, Ate Kulin. Watch out daw. Uy, may nagsasend sa'yo ng pabati si Zat.
2: Oh, yung ate mo ay, ano pala?
1: Yeah, yung ate ko.
2: Mas nakabata mo. Ayan, si Zat. Hello, Zat. And kasama rin natin si Jezra. Oh, ayan. Dapat kasama ko dito rin si Jesse, pero...
1: Ayan, busy yan si Tito.
2: Si Tito dyan?
1: Busy yan si Tito. Gumawa ng pera.
2: Ito rin eh. May kaka-watching din eh, si Tito Lionel. Oh, isa pa to. Busy rin gumawa ng pera.
1: Ayan, and si Kuya Raynel, Evangelista, good evening sister and brother. Yes, good evening po.
2: Yes,
1: and
2: good evening.
1: Syempre, ang ating avid HD, ka-HD si Watcher. Kuya Eman Palad from the Adventist University of the Philippines.
2: And meron pa si, ano, si Johara May Galang.
1: Oh, that's my friend. Hi, Johara. Okay. Yan, tuto ko lang ha.
2: Baka isa ka daw.
1: sige, abangan mo nga kung nabiktima ka nito, be. And... masabi ni Ate Colleen, good evening to you both.
2: Ayan. Yeah. Baka na, alam ko na yung miss na rin to dito.
1: Yeah, kinikilig ka na ata eh.
2: Hindi.
1: Matatapos ano lang, to agad.
2: Pero na-feeling ko nga, ano eh, medyo hot seat.
1: Yeah, oh, tsaka na hot seat. Anyways, to start, syempre, let's pray with Kuya Ray.
2: Okay. Let's pray, everyone. Our dear mighty and heavenly Father, dear Lord, we are blessed and honored. We have given us a night to discuss topics that would not just relay into our own opinions, but it is the same time would relate the people who is watching. May you guide us through the power of the Holy Spirit that whatever we're going to tackle this evening would only be to enlighten us through the power of the Holy Spirit with truth, and it would help us also to have a better understanding of ourselves and other people so we may be wary of the things we need to look to other people as well. Thank you for forgiving us from our sins, that we may be worthy of your blessings. In Christ's name I pray. Amen.
1: Amen. Yeah. Yes, thank you Kuya Ray. Tama, no? And huwag kayong umalis kasi kagaya ng pag-cutseat niya, painit ng painit ang usapang to. Kasi, ayan, as nakita niyo sa title, Seasonal Love. Ano ba muna tong Seasonal Love, Kuya Ray?
2: Hmm?
1: Yung Seasonal Love. Ano ba mo, paano mo siya ma-describe?
2: Seasonal love. Ito parang naririnig ko na rin kasi sa mga friends ko din, is situationship.
1: Ah, okay.
2: Parang situationship lang. It's not, parang yun sana pag-usapan nyo rin dito before na ano siya, about courtship procedure, na it's just dating.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala siyang commitment. Yeah, it's not
1: dating. Yung parang January.
2: Yung parang charot-charot.
1: Ramdam siya, oo. Tapos nawala. Tapos kapag January 2025, meron siya ulit.
2: Ah, ghosting. Tapos biglang bumabalik.
1: Oo, yung mga ganon. Ayan, nandito si Adriel. Lovely evening po. Ba Bakit kaya lovely, Abriel? Baka chinacharot ka dyan ngayon, ha? And...
2: Alas, is that?
1: Sabi niya?
2: Sabi, maganda pa naman kaso harot charot. Kaso pero ate pala, abay. Sabi, joke lang, Zad.
1: Ay, charot. Okay, sa height lang yun, Zad. Ito naman. Si Talset Kaisen, sabi niya, tumutunog yung chan ko. Sabi ni Talset Kaisen, seasonal night to the virtual crowd. Ang lagit-lagit talaga to si Talset Kaisen. Malalalim ang sinasabi niya ba?
2: Oh, may ano to, may laman.
1: Mm. And si Kuya Jessra sabi, ano sabi ni Kuya Jess? Yo.
2: yo.
1: Good evening, KHD. Charot lang dapat, wag harot.
2: Seasonal love. Different every season, summer, winter, fall, and spring. Sabi ni Adriel.
1: Kinukot na naman ang comment section.
2: Ayan, akala parang ano eh, yung topic natin para pag-uusapan natin yung mga nasa comment section. Comment.
1: Wala na, tinapos na.
2: Ay, ayun, nakalagay ano, I love you every season. Ay, sa akin pala, thank you. And meron din, meron tayong ano, watcher from Thailand as well.
1: Uh-huh.
2: Si Juicy Herrera. And this is our friend from Thailand.
1: Ay, hello.
2: Kilala ko siya nung kami doon.
1: Sawadikap.
2: Oh, Sawadikap.
1: Ay, hello, Jovi Lynn Patol. Yeah, that's also my friend.
2: Ayan, so...
1: Baka nga ganito talaga... sumusulpot sila eh.
2: Opa, mga topic na ganito, guys, ha.
1: Alam na natin. Seasonal love, different every season, summer, winter, fall, and spring, lol. Yes, ganun na ganun. And syempre, kaya sa title, seasonal love, harot, charot, o kirot. At kirot pala.
2: At so, kirot.
1: Yeah, so tignan natin to. Pero ngayon, ilatag muna natin, why may mga ganto? Ano ba yung resume ng mga taong mahilig mang game time o seasonal love? Ano yung mga indications nila? Ano yung nasa resume ng mga taong to? Kuya Ray?
2: Paano, wait lang, paano bang pagkakaintindi mo sa ano sa mga seasonal? Ikaw, kasi tinanong natin yung viewers eh. Ano yung seasonal sa kanila?
1: Ben, binalik, no? Parang kagaya mo din si Kuya Mike. ano?
2: Pero hindi kayo iwasan. Sagutin ka yan.
1: Okay. Okay. Seasonal love, yung pasusulpot-sulpot, parang may time, kunwari this week, nagpaparamdam siya, tapos i-skip ka ng mga ilang weeks, tapos magpaparamdam ulit, and then hindi na ulit.
2: Tapos alam ko ano eh, pagkakalam ko po guys, ako yung guest dito, pero tatanong ko ulit siya. Ay, sige ako pala. yung tanong, ano ba yung seasonal love? For me, ano, ito lang yung ano, parang nagkakilala kayo ng mabilis, and parang nagkaroon kayo ng mutual feeling sa isa't isa na intimate, pero... hindi nyo alam ano na pala. Ito yung term na sinasabi nila, shota.
1: Ooh.
2: Short time. Yan, short time. And actually, meron nga di ba may term na jojowain ba? Iba kasi yung jojowain, tas iba rin yung shota. And parang nung narinig ko yun way back before,
1: okay.
2: Shota is parang short for short time. Yeah, oo. Kaya pag kayo girls, kapag or boys, kung sino man sa inyo, pag kayo is nilabel kayo ng isang tao na shota. Magtala kayo pang short time na kayo, gano'n.
1: Ang sakit naman doon sa club.
2: Actually, yung resume niyan, no? Yung resume kasi na nagsasabi na nanggi-game time lang or seasonal. Isa daw dyan is bored. Wala magawa.
1: Yeah.
2: Another is nag-option B na merong ibang nililigawan.
1: Naranasan mo mag-option B? Yes, Kuya Ray is happily married now. Pero for ano naman, di ba? We can use our past
2: experience.
1: Para mangaral.
2: So for ano? Ako yung na option B.
1: Ooh.
2: I've been in a relationship na kasi malalaman mo na option B ka kapag hindi ikaw yung pinili. Ikaw yung una pero pumili pa ng iba.
1: Mm-mm-mm.
2: So ako yung option B.
1: Time.
2: Oh, parang ganun or lumipat sa halip na magstay sa akin is lumipat.
1: Okay, paano mo nalaman na nasa option B ka? Para may idea ng ating mga viewers.
2: Ano, magiging option B ka isang sinyalis diyan kapag ikaw yung nasa malayo. Pag ganito ay mga...
1: pinaka-overthink yung mga parang, malayong joke.
2: Actually, ano, yung ano naman to, in my younger years, na
1: okay.
2: Yung time na kapag malayo, mostly kasi ang nangyari, mas pinipili nila yung mas malapit. So, ikaw na malayo, parang nagiging option B ka kasi meron sila ding mga namimiss sa'yo pero hindi nila makuha dun sa nakakasama nila palagi. So, sometimes you can be the option B because of the distance.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Sabi isa pa, com-flirting.
1: Wait, bago tayo mag-proceed, sinatawa ako sa comment ni Kuya AH Mola. Sabi na, beware of maharot para iwas kirot. Yes.
2: Tama.
1: Ben, comment ni Lorraine.
2: comment ni Lorraine.
1: Iwinagayway niya ang ano ng Pilipinas. Ang banding niya ng Pilipinas. Sabi niya, "Hello Pilipinas." Pero may red flag doon.
2: O ba't red flag?
1: Ganun ata yun eh. Hindi ko alam kung double meaning.
2: Ito ba? Yung seasonal ba na to, dear friends? Sa tingin nyo ba, no? This is a red flag. Kasi sometimes you cannot really know na seasonal pala yung mm-hmm. relationship na na-build yung dalawa.
1: Mm-mm.
2: Pero doon muna tayo sa resumes. Kasi pag ano, merong oh, okay. masusunod din, malalaman natin kung okay, ano
1: so yung reasons. Yung mga nag-go option B.
2: Conflirting.
1: Kasi yung mga nagko-conflirt.
2: Oh. Ano naman yun?
1: Paano siya ginagawa?
2: Parang feeling ko dalawa yung reason na ano. Dalawa yung ibig sabihin ng conflirting. Isa is, nasa computer kayo.
1: Mm.
2: Flirting. So, mostly chat-chat lang na parang hindi mo alam na yung kung may kausap pa siyang iba. You would feel special na ganun yung treatment niya sa'yo pero hindi mo alam na meron palang iba kausap. Mm-hmm. So, pero yung another term for conflirting is yung comfort flirting na nagagamit yung para na, yung advantage na hurting yung isang
1: oh.
2: tao. Kaya nagkakaroon ng conflirting.
1: Paano ba yung mga linyahan ng mga nagko-conflirt? Yung parang ano ba yan? Yung parang, oh, that's, I feel for you. Sabi ko na eh, ako na dapat eh.
2: Ay, oo, tama. Ayun, challenge sabi ko. Parang ano eh. Alam mo, dapat sinasaktan ka lang yan. E di, kung ako sana, edi hindi ka nasasaktan.
1: Oh, alam niyo na.
2: Okay, pero yung mga ganong kataga kasi, ano, parang, parang based on my friends' experiences and yung mga nakikita ko, by observation, it's not really good na sasabihin mo sa isang tao na nasasaktan na buti pa sana kung naging tayo, edi sana mas okay. Kasi mm-hmm. you can never know. That person would say na parang magiging okay din kayo sana pero hindi niya pa rin naman ano, kumbaga nagustuhan kanya for a specific reason na feeling lang because of a feeling pero that person don't really understand kung yeah. ano yung nararamdaman mo.
1: Okay, diba? Kaya sabi nila when you're vulnerable be more aware of your feelings.
2: Oh, tama.
1: Kasi baka at that next day pala hindi mo na siya din gusto kasi vulnerable ka lang that time.
2: Oh, may last pa eh. Yung last is lulubog lilitaw. Parang feeling ko dito napapasok yung ano guys, yung
1: seasonal
2: yung ghosting na parang ay summer ngayon, lalo na palapit na yung December. Ewan ko, meron akong mga naririnig na. Sino kaya dito yung mga ano? matatapos yung taon ng hindi single. Or meron pang sinasabi, tara, habol tayo, hindi pa naman tapos yung taon. May mga ganun.
1: Extra indication yun, lumilitaw ang mga...
2: Lulubog lilitaw. Yung mga, ano, yung mga single.
1: Yung mga mahilig sa game time kapag malapit ng December. Kasi na-hype sa social media, di ba, na dapat may partner sa December. Kaya lumilitaw yan sila biglang nag-chat-chat.
2: Ay, gusto ko merong isang sinabi ganun. Dito na ano yun, na... minsan kasi nadadala na sa mga katanungan na uy kumain ka na ba, uy kamusta ka na, parang how's your day, ganyan. Pero sabi dito ni Eman, kumain ka na din ng sili para di ka lumandi. So para at the same time ano eh, yung ibang nangangamusta kasi sa'yo na feeling mo concerned sa'yo, edi kumain ka na lang. O ano naman, kung kumain na ako, wag mo na akong kulitin pa, I'm already okay here, ganyan. From flirt to court to hurt but ni left out ang comfort.
1: La.
2: And sabi naman Adria, comfort flirting. Okay, now I know. Comfort flirting. Uy!
1: New vocabs.
2: Ano siya eh? Parang on quote eh, comfort flirting.
1: Parang
2: naranasan ba?
1: Oo. Parang may ano background. Sabi din nila, sa panahon ngayon, mas madali pa humanap ng perfect view kaysa perfect relationship. Charot! Oh, ginamit ang charot. Okay, yes.
2: Pero sa paghahanap nyo ng perfect view, minsan doon nyo nalang masasabi, I love you. Pero hinihintayin nyo nalang, diba? Pero at the right moment, diba? Yan.
1: Lo, may grabe na tatatawa dito sa studio. Shout out kay Clarence Tugaka na tawang-tawa. Ayan. At tutok pa din kayo kasi ito nga, kuya, ulitin natin, Bored,
2: naging option B.
1: Mm-hmm.
2: And then, conflirting.
1: Mm-hmm.
2: And then, last is yung lulubog lilitaw.
1: Okay. So, ayan. Baka meron pa kayong, ano, sa experience.
2: Baka meron pa kayong experience na, ano rin, nasa seasonal era. ganyan. Yung terminology, ilagay nyo lang rin dyan, guys.
1: Or yung ano, no, may narinig ako na yung na-example mo kanina is over the chat. Meron naman yung magko-comfort na, ah, talaga ba? Tapos ihahaga, pero iba yung...
2: Oh, taking advantage yun talaga.
1: Oh, well, ganun. Ingat din kayo doon. Ako kasi, yung mind talaga, when you're vulnerable, it's not rational.
2: Oh, kumbaga, if you're on an emotional state, it is not easy to tarang go through with the decisions.
1: Yeah.
2: Kasi, sometimes you can regret those things, lalo. Mm-hmm. Kasi, ano ka, overcome ka with emotions and feelings.
1: Yes. Okay, ano pa yung ano? Baka meron ka pang ma-include like extra
2: emotions. Ito, meron daw eh. Sabi ni Eman.
1: Ano?
2: Hinarot, pero hindi ginawa. Yan. Common din yan seasonal. Sa seasonal. Oo.
1: Seasonal.
2: Na, ayun kasi yung ano, nangyayari sa option B na akala mo ikaw lang yung kausap niya, pero mm-hmm. hindi mo alam na ikaw lang, ano, pare-parehas, ano, hindi lang ikaw yung hinaharot pala. Bandang huli, ikaw lang yung naging charot.
1: Lo.
2: Oh, ayun yung sad part doon. Hindi ka ginawa, diba?
1: Na shout out daw sa kanya, sabi ni Jovelyn Pato. Sino kayo yun? I-name drop mo na. Yan. Pero kuya, ano pa yung other indications? Siguro if I may add, no, hindi lang December, lumilitaw yung mga ganito na mahilig sa pang-chacharot seasonal love. Pag malapit ng February.
2: Oo, yan. Isa pa, February. Mm. Kasi Special Hearts Day. Mostly nga, ano, parang the week before Valentine's.
1: Mm-mm.
2: Yung mga lalaki nagiging sweet sa mga classmates.
1: Oh, nahahype kasi.
2: Co-workers. Oh. Pero at the same time, ano rin eh, dun nga pumapasok yung seasonal na parang ano lang to, tawag ng hindi magandang damdam.
1: Oo, impulses.
2: Oo, na hindi na maganda yung term eh. Pero mostly kasi dun yung nangyayari, guys, na nadadala na lang ng ano, ng physical entities.
1: Oh,
2: which is dangerous.
1: Oh, yes. Which leads to actually, kuya, mga indication pa is yung mga gabi lang nagchat-chat.
2: Hey, mga gabi nagchat-chat dyan.
1: Mga... Yeah, or nagpaparamdam. Yung parang may schedule siya ngayon na pag-agabi, pag-agabi na mga ganun.
2: ang lungkot naman kung ikaw ang schedule mo 1 to 3 a.m. Pero grabe, multitasking. Kasi para sa akin, it's not easy to keep a relationship before isa. Paano pa yung dalawa, tatlo? Parang yung effort mo, yung time, tapos lahat sila i-update mo. Parang masakit lang sa ulo yung gano'n.
1: Oh, tsaka ano kuya, no? Parang doon mo malalaman na pag mga gantong oras, supposed to be talaga, you're asleep na sana eh.
2: Oh, and most importantly,
1: doon mo malalaman guys, yung iba yung motive.
2: Oh, ayan. Actually, isang indication if someone is hindi kanya chinacharot lang mm-hmm. at tsaka hindi kanya hinaharot. Is, ano siya, that person would feel na yung rest mo is important.
1: Wow. Tama. All for growth dapat, no?
2: Hindi yung parang, sige, dahil ikaw lang yung nakausap ko tuwing gabi, is, ano, you would keep sa inyong dalawa na gabi kayo mag-uusap. Which is wrong, actually.
1: Mm-mm.
2: Lalo na sa courtship, it's very wrong na, it's very wrong pala, kasi nandun ako before. Na, there comes this time na you would end up na late na kayo nag-uusap. Maabot ng 3-4. Pero hindi pala healthy. It's not good.
1: Mm-mm. Pero word of caution naman. Kasi talagang very common to pag nag-i-start kayo sa relationship. Masaya talaga mag-usap. Ganyan. Pero your awareness lang ba na matulog na tayo kasi gabi na. I think that's still forgivable.
2: Ano kasi, dapat ano rin eh. Kumbaga, one important message pag if you feel someone for someone is good morning, kumain ka na ba? Nag-breakfast ka na ba? Pero paano mo sasabihin yun kung puyat kayo pareho?
1: good afternoon.
2: Oh, good afternoon, nagtanghalian ka na ba?
1: Ganun ba? Okay, so it's contextual. So, i-gauge nyo na lang kung sa relationship nyo ba, nakikita nyo na unhealthy, puro na lang kayo gantong oras natutulog. Yan, depende talaga yan. Pero meron din naman na mga night shift kasi sila, tas day shift, mga ganun. Yung mga work nila ba?
2: Although, ang lungkot naman nun na ikaw sacrifice mo na yung day shift mo, no? Tapos siya, night shift. So, kailangan gising ka rin noong gabi.
1: Sabi ni Kuya Eman, actually, dyan mo malalaman kung seryoso ba siya or hindi. Oh.
2: Kapag pinupuyat ba or ano? Paano ba?
1: Oo ata. Ayan, shout out kay Luis Philip Ariola.
2: Oh, yan. Ano yan?
1: Amigos.
2: Amicus.
1: Kasugasting na amicus, yes, natin sa BSU. Ay, Kuya Philip Lawrence Misalang. Kuya Isoy!
2: Yan, Isoy. Miss kaya naman. Alam ko, ikaw yung isa rin na maganda makausap dito sa ganitong
1: topic. I think
2: topic.
1: Pinaka nakarelate si Kuya Isoy is sa kirot na part.
2: I think
1: nagcharot
2: sa
1: si Kuya.
2: Sa tingin mo ba is ano, umabot na rin ba yung tatlo, yung hinarot, pero nacharot lang pala. Tapos,
1: I think chinarot si Kuya.
2: Nagkirot.
1: Ay, charot lang.
2: Siguro ano, common sa lalaki, yung...
1: Sila yung nangharot.
2: So, at saka... Hindi, common din sa lalaki yung sila rin yung may kirot. Kasi bandang huli na yung sa pagharot nila, hindi rin pala gusto ng babae.
1: Oh, that's
2: kasi
1: a good karma. Ay, charot! Biglang nagganun, no?
2: Na ano kasi, yung parang... ewan ko kasi, ang lalaki kasi, parang napansin ko lang to na hindi kami tinuruan kung paano... yung proper courtship on how to ano to address a lady na makukuha mo yung attention niya. So dadaanin niyan sa mga little gestures, sa mga physical things na parang uy, ganyan, kamusta, tapos hatid-hatid. Pero
1: okay.
2: Hindi rin pala nababanggit na ano, yun na parang hindi alam ni girl na hinaharot na siya nung guy.
1: Mm-mm.
2: And akala lang ng babae or ng lalaki minsan is parang mabait lang itong isa.
1: Mm-mm.
2: Badang huli, charot lang pala yung ano, yung feelings. So nangyari, kirot, pareha sila, di ba?
1: Ay, to validate your point, no, Kuya, parang tama nga naman. We all start as hindi marunong.
2: Oo, wala kasi.
1: So minsan, parang we see it na playful. Lalo ka kung example, talagang contextual to eh. Kung ako, may experience. Tas yung unang atake nung boy sa akin, parang, hey. Ganun parang, nabayan, ang ano naman ito.
2: Tas may smug pa yung mukha eh.
1: Tas kung baguhan naman ako doon, la, kikiligin na ako sa hey pa lang. So parang it's valid to feel na may mga ganito talaga sa una. Kaya may narinig ako nga na sabi niya, these guidelines are here to not for you to lock your heart, but to guard your heart. Kasi there are people naman na iba yung motivation, intention sa una, pero parang
2: at saka ito pa guys, at ano, be aware din kasi kasama na rin to sa mga ano, sa mga resume or actually ganyan. Kapag yung lalaki, ina-add ka lang niya sa Instagram or yung babae o lalaki is nag-uusap lang niya sa Instagram.
1: Huh?
2: Yan. Ewan ko, parang
1: may... Is that a thing? Why?
2: Ano, kasi baka may makakita sa Facebook. Or ganon.
1: Oh!
2: Or baka may makakita ng messenger. So, parang nakita ko lang nito sa Facebook na sabi ganon, ano, sabi nung girl dun sa boyfriend niya. Kapag may nag-chat sa iyo, anong sasabihin mo? Eh siyempre, babae nang tanong. Sabi nung lalaki, "Huwag ka dito mag-chat. Sa IG na lang." And actually ngayon kasi, there are different types of platforms. Mm-hmm. And at some point, you would know or at some point magkakaroon ka ng signal.
1: Mm-hmm.
2: Mostly if a man is mostly on Instagram, ano ba yung mostly na nandoon, which is mostly visual stuff.
1: Okay.
2: So, mostly ang madalas na algorithm doon ang nakikita ng lalaki is yung maganda. Pero not in the context of yung personality, kung ano yung ugali and everything. Parang napansin ko naman yan, if you're looking at the personality of a person, Threads or Twitter. Kasi doon naman nalalabas yung mga...
1: Grabe, ikaw ano, si Elon Musk. Okay.
2: So mostly doon sa dalawang yun. Kasi doon nag-express naman yung mga mostly words ng mga kabataan ngayon. Sa Facebook kasi, halo. Siya. And mostly, ano rin, meron pang isa pala.
1: Parang kumbaga sa lahat, conservative ang Facebook.
2: Tsaka
1: mas public.
2: Sure. Oo, kasi ano, merong mga security instances na ngayon sa Facebook. Na kung hindi mo friend, hindi mo makikita kasi nakalock. And ayun yung mga ano. Actually, it's an indicator. If someone really wants to talk to you, kapag wala siyang, hindi siya available sa Facebook, sa Messenger. Sabi nga ng ano eh, my wife said, sabi niya sa akin, paano, kapag unavailable yung mga networks, ibang networks, pwede sa Gmail. And actually ngayon ko lang na-realize, nasa work pala, merong yung Google chat.
1: Yeah.
2: Oo, na kapag sa Google lang pala, actually, makakapag-chat na kayo.
1: Mm-hmm.
2: Eh ngayon sa Messenger, merong disappearing chat.
1: Ooh.
2: May private chat. So, those things, meron sa WhatsApp, yan, And isa pa pala na ano, na visual ano rin. Kapag ang isang tao hinihingi Telegram mo pero not other social media, at some point parang feel ko magtaka ka na kasi first time yung nagkita pero bakit Telegram yung hanap sa'yo? Mostly kasi sa westernized culture is parang Telegram is a an app for just the visuals and kung ano pa yung mga deeper.
1: Oh my gosh, I'm learning many things ah. Hindi ko alam kasi wala akong Twitter for one. Wala akong Twitter and hindi ko alam din sa about Telegram and Insta. Okay. I'm old school.
2: Okay, alam before Twitter pero ngayon kasi ano na eh, hindi ko alam kung anong tawag doon.
1: Okay.
2: Kay Elon Musk. X.
1: Ayan. So ayan, babala. Pero basahin muna natin ang ating mga comments. Sabi niya Kuya Soy, chinarot, kirot, pigati ay dalamhati. Yan. Yan na yung mga, well, it's part of life.
2: And ano, medyo ano, for me, I'm praying din kay Isoy kasi ano, he's one good guy na ano, na yeah, nakikita niya yung, tawag dyan, yung value ng isang babae. Kasi once nagkausap kami na hindi niya pinursu.
1: Okay.
2: Hindi niya pinursu kasi
1: laka Kuya Isoy,
2: he is respecting the boundary of nung babae. And I believe, ano, doon mo rin makikita. That's an indicator na hindi ka hinaharot lang nung
1: yeah, serious, seryoso talaga.
2: Oo, na hindi ka niya ititake sa, ano mo, sa vulnerable moments mo.
1: Lo,
2: ihintayin ka niya.
1: Tuwang-tuwa na naman si Kuya Isoy nito. Oh, nakita niyo na yung Facebook niya, guys.
2: And actually, guys, ano, marami, ito yung naging topic namin kanina off-cam na, paano mo malalaman nga is, if that person is ano, yung usapan natin kanina na bukod sa malalaman mo kung seryoso ba. Ayun, ano yung mga indicators na seryoso ba talaga siya sa iyo na hindi ka lang hinaharot. Ganun. Kasi ano?
1: Ano nga ba?
2: Most of the times nadadala tayo sa feelings eh. So, minsan sa lalaki parang pag feeling nila na parang parang importance. Parang feeling nila is importante sila dun sa babae. Kasi laging tinatawag, laging nakasama, laging niyaya. But at the same time,
1: ay, may ganun pala kayong assumptions?
2: Oo. Actually, kapag close, mostly sa babae, most of the time, men who disregarded sa upbringing na hindi sila masyado nagkaroon ng emotional capacity to handle those types of stuff, mafe-feel nila na parang, shucks, ang sarap sa feeling. I'm falling for this person.
1: So it goes both ways kasi sa mga babae din na may mga assumptions din kaming ganun.
2: And hindi mo mararamdaman minsan na hindi ka naman niya hinaharot. Pero ma-skip ka, mapupunta ka dun sa kirot.
1: Yan, kaya ang isa dapat yung mga ganyan unless stated.
2: Don't assume.
1: Ayun din 'yun ano. Hindi ka hinaharot.
2: Oo, na dapat din pala talaga. So you would ask. Mapababae, mapalalaki parang ano, do you think ano, it's important.
1: Yeah.
2: Difference yung mga nanonood sa atin na dapat tunungin mo, seryoso ko ba sa akin? Or ano bang intention? Yun, I think that's the best question na tinanong sa akin eh.
1: Oo.
2: Ano bang intention mo?
1: Ay, oo. Oh.
2: Oo. So, actually, it's a good question. Lalo na kung yung mga lalaki or babae is they've been talking to you, giving time sa'yo for a long time.
1: May sense ka na rin.
2: Oo, kasi ano eh, yun nga eh, parang hindi ka kakausapin ng tao na parang for the whole day he or she would give yung time niya sa'yo. You should, ano din, parang be aware. Kumbaga hindi ka rin manhid naman na ano, na mararamdaman na ikaw lang kausap.
1: Yeah. Okay. So, ayun yung ano, parang nandun na tayo, no? May na-point out na si Kuya Ray eh. Nalatag na natin yung resume ng mga nag-game time lang or season na all up for seasonal love. Ngayon, Kuya Ray is nilalatag niya yung i-hire ba sila o hindi. Ayan. At isa doon is kung itanong ang intention. Kapag hiring, kunwari, what's your intention of
2: mentor company? Or what is your expectations? Kasi kadalasan, di ba, pag ano tayo, pag yung nandun kayo sa ganung klase ng situation, nag-a-assume na nga lang, pero hindi mo alam, wala ka naman palang hinihingi expectations. Kumbaga ano, importante rin pala yung term na ano, na magpapaalam na pwede ka bang kilalanin at saka yung hanggang sa abot sa pwede ka bang ligawan. Kasi kapag ano, kapag hindi umabot sa part na pwede ka bang kilalanin, parang magtaka ka na kasi parang for a short time lang naman yung dating.
1: Oh my goodness. Ayan, sabi ni Delia, don't assume. Paano iwasan mag-assume po? Ayan, point number two is, I heard this then na, do not imagine a future with him. I don't know, pero we have this, hindi kasi sa aming girls ha, parang kapag nafe-feel namin na yung there's a spark with this guy, dinudugtungan namin yung narrative. Kunwari no, kunwari, umuwi ako, tapos wala akong payong, pinayungan niya ako. Ganun lang talaga siya, gentleman. Pero yung utak ko, oh, gosh, pinayungan niya ako. That must be something.
2: Uy, nasubukan ko ng ganyan, nagpayong.
1: Lo?
2: Nagpayong, ano yun, way back college. Sa Olonga po. Pinayungan ko. Kasi, syempre, last na ulas.
1: Tapos chinat ka na?
2: Hindi. Ang masakit dun kasi, nung pagkahatid ko ng payong, maririnig mo sa likod, nung pagkahatid mo dun sa area niya, sabi niya, bumulong siya kasama yung friend niya. Ay, hinatid ako yan kasi ang ganda ko. Wala, gusto kong bumalik ulit. Sige, magpaulan tayo ulit. Sabi niya, hindi ko nabibigyan ng payong. Parang, shucks, ang kapalan pa. Hindi naman, I mean, may mga ganun kasi na ano, parang dumadaan na sa ano, sa, lumalaki yung ulo.
1: Yeah.
2: May mga tao na lumalaki yung ulo because of the attention na binibigay sa kanila ng iba.
1: Mm-hmm.
2: And at some point, hindi rin sila nakakontento. Kaya nagkakaroon ng mga ibang harot. Maraming
1: okay.
2: Harap.
1: So after you clarify yung intention niya, yung nagsiseasonal ano sa inyo, parang punain mo, ano bang intention mo? You should not assume then. Para hindi ka din lugi. Kasi kahit naman na inisnab mo siya, pero ikaw din pala nagmumuk mo kasi hindi mo na siya mati.
2: Ito sabi ni Chelsea.
1: Ay.
2: One who empathizes with a person is the one who can understand the feeling of being in that kind of state. In life, two people must communicate and identify each other's intention whether they might intend to be mutually involved into a relationship or not. Kaso yun nga, ang nangyayari kasi, mostly nag-assume. Lalo na kapag nagiging close kayo. Lalo, mm-hmm. Pag sa lalaki kasi, sa lalaki, we would feel na parang, I feel valued.
1: Mm-hmm.
2: And may mga babae na din na ganun, na never din sila naka-feel ng value before.
1: Yeah.
2: And so, yung mga ganong klase ng moments, they would mistakenly think that this person cares for me. And ayun yung hard part kasi not everyone, and sabi nga actually sa Bible na ano, never trust a man. And the heart is deceitful above all things. Kaya kapag, ewan ko yung term na sinasabi ko, mahal na mahal kita sa simula sa pinaka-ibuturan ng puso ko.
1: Dila.
2: May mga ganun, mga flowery words. Ayan, isa pa yan, indication. Flowery words, pero hindi kayang panindigan.
1: Indications.
2: Hindi kayang panindigan, diba, puro ano lang.
1: Baka tumatagal talaga, napupuna pa natin yung mga indications . May sinabi din si Clarence dito, sabi niya, agreed, Brother Eman, in an investigation, assumption kills.
2: Yes,
1: so rely on evidence.
2: Alam niyo ano, yung kataga na ano, curiosity kills a cat. May katuloy yun eh.
1: Ano?
2: Curiosity kills a cat, but by realizing he enjoys it. And most of the time, when we get curious kasi sa feelings natin, hindi natin alam, hindi natin ma-explain. We get parang nasasaktan natin yung sarili natin na nag-overthink tayo. We assume na in a match na parang hindi na tayo makakain, we would think na parang ako ba talaga yung gusto niya, pero hindi mo tinatanong. So it's very important to yung sa assumptions, and hindi lang yung sa part na ano, don't ever look na kapag nag-empathize or nag-sympathize yung isang tao sa'yo is feeling mo important ka na sa kanya.
1: Not all special moves are special.
2: Yes, yung iba talaga is parang game time lang.
1: Mm.
2: Para
1: and actually, may mga time kasi na you require. Parang nakita niya na you need that empathy at that moment. Empathizer yeah. Talaga.
2: Actually, wait lang. Umabot ako sa ganun, dear friends, na parang alam ko kasi yung pakiramdam na yung hindi na iintindihan ka. So, ayokong mangyari kasi sa kanya. So, anong nangyari? I tried to be in a relationship with that person. Ayun pala yung mali, which is it was very wrong for me na I thought I could save that person.
1: Oh, mga messiah complex, ha?
2: And ayun pala yung mas masakit pala yung ganun. And most of the time, when a good person would see that na mayroong mga nangangailangan, they are willing to ano eh, to give up their freedom of being ano, free na tawag diyan, free from hurt.
1: Mm-hmm.
2: Okay lang na magiging na masaktan sila basta matulungan nila yung tao. And that's one wrong thing na akala natin is mahal helpful. Tayo ng tao and uh-huh. helpful, pero hindi pala.
1: Mm-mm.
2: Na meron pala siyang sariling baggage na kailangan niyang i-address.
1: That's good to point out, no? And especially, kapag kasi, I don't know, sabi kasi nila, you find love in your vulnerabilities, but at the same time, matitrick ka, kaya always, consult people you trust, and kasi irrational tayo eh, bias tayo
2: the first thing we need to do pag hindi na natin naintindihan yung feelings natin or what's happening, whatever
1: it take
2: is,
1: a pause and pray,
2: kneel and pray talaga. Yeah. Eh, ang sabi sa akin wala pa akong asawa, I've been told na niluluhod kasi yan, bro. Relationship doesn't come because of your own choices na and it would be good. Mostly, the choices that you would do would only just hurt you.
1: Mm-mm.
2: Kasi hindi mo hinintay yung prompting ng Panginoon.
1: Mm-mm.
2: And yun pala yung dapat. Para maiwasan mo yung harot. Para hindi ka macharot. Wala yung kirot.
1: Hello?
2: You kneel. You kneel and pray. You ask God na parang, Lord, is this really true what I'm feeling for this person? Ano, yung pinapakita niya ba, is totoo ba sa akin? Mm-hmm. Parang totoo ba talaga siya sa akin? Kasi you'll never know.
1: You'll never know.
2: You can never trust a man. How kahit gaano pa siya katiwa-tiwala. Kasi at some point, that person, himself or herself, meron din siya mga kasinungalingan na ginagawa niya sa sarili niya. I'm fine.
1: So okay, talagang constant prayer and working out. Wow. Wait, ang lalim nun.
2: Communication.
1: Ayan, yes. At pero sabi dito, may mag-ano dito eh, nagbabatuhan ng linya dito eh, si Kuya Philip at si Kuya Bokert, sabi niya, Philip, di na makamove on sa taong hindi naman naging kami. Yan yung mga na-seasonal. At sabi, ayun dito si Kuya John Lester Jamsay, hello Kuya. And also, Jess Riel, ayan, at si Kuya Elijah, may question po ako. Sige, tingnan natin kung masagot natin to ngayon. Paano po kaya kapag nag-move on na po isang bagay, need po bang, ha? Wait, clarify na lang kasi medyo magulo yung questions. Ayan, while we proceed sa comment ni Thalset Kaisen, sabi niya, there is a reason why bags are checked by securities. Just like our emotions, baka bag nila ay mga charot-charot lang.
2: Oo, mga fake lang pala yung laman.
1: Mga baggy, Jess.
2: Hindi mo alam na yung laman pala is, knife. Something hurtful. Words, ganun. Words, yan.
1: Okay. So those are kuya, parang let's say, from our experiences. Sabi kasi nila, knowledge come from intuition, experience, science, authorities. Mm-hmm. Let's go with science. Kung ano yung science ng charot and halot na to, may na-encounter ako kuya na apparently, if nafe-feel mo daw yung mga ganito na seasonal ganyan, do not bring them to bed. Kaya may reason yung wag mong kausapin sila sa mga madaling araw, mga paggabi na. Kasi anything daw na you bring to bed, your mind assumes na you are...
2: It would stay.
1: Na close kayo ng taong yun. Kaya diba, if you bring to bed yung work mo, you feel like you're comfortable at saka okay siyang gawin sa bed. Iyon yung kasi yung natin eh.
2: The danger, you know? The danger of comfort.
1: Iyon yung comfort. Kapag kayong chat, tapos ginano mo pa at ginano mo sa ano yun. Ganon, hanggang makatulog ka. Yung seasonal lang pala siya. Next January, wala na yan. Yung mga ganun ba? Do not, parang personal space kasi natin yung bed natin. Just like how you would not let a man or woman enter yung bedroom mo na... Alam mo yung di mo papapagkakatiwalaan. Do not do the same over the phone. Kapag ganun. Ano masasabi mo dun? Science to, ah. Hello?
2: Okay. Actually, sa the science, meron pa eh, the science of the science of communication na meron kasi mga manipulative na tao.
1: Mm-mm-mm.
2: And they would do their best lalo na kapag gustong-gusto nila yung isang tao, hindi nila alam na masasaktan na nila in the process because of their obsession na mapansin sila ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: And yung science na sinasabi mo is at some point very dangerous.
1: Yeah.
2: Kung dun ka lang magbe-base, mm-hmm, na sa feeling na parang siya naman yung nakakausap ko hanggang gabi. And without any wisdom, mm-hmm, about that person in reality, it's very dangerous.
1: Yeah. Dangerous talaga ang ano. Maiging kilalanin, mag-start talaga yun sa pagkilala eh. And ano, to add, naalala ko lang, that's why we are, anong tawag dito? Napapalapit tayo, especially TikTok. Napansin mo yung
2: TikTok? Ayan, isa pa pala yan. Isa pa yan sa social media.
1: Tsaka yung mga vloggers, tsaka yung mga selfie.
2: Mm-hmm.
1: Actually, parang ang lapit-lapit natin sa kanila. So, we feel may mga tao tayong preferences, di ba? Nipa-follow natin,
2: mm-hmm,
1: iabangan natin. Kasi nga yung proximity nila, it's so close up.
2: And POV, no?
1: Yeah, yung science niyan, it's invading your personal space kahit over the screen.
2: Oh, ang galing na.
1: So, parang wow, nagulat din ako na kaya what you feed talaga, yung mga ma-close, yung mga...
2: And at some point, it's an indicator din na mostly people who have their faces, kumbaga ano eh, hindi common sa isang tao na ang gagawin niyang sa wallet niya may picture siya, sa meron siyang frame ng sarili niya, meron siyang wallpaper ng sarili niya, may screensaver siya. Kumbaga lahat, parang meron siyang in-idol niya yung sarili niya at the same time.
1: Mm-hmm.
2: Na sometimes, ayun yung, it can get ahead of a person na magiging close niya. Kasi, nakaka-charming kasi yung ganong klase ng personality. Yung masyadong nakikita, exposed. Pero, para sa akin, parang ano eh, I've got the mystery of the less a person na pinapakita niya yung sarili niya is parang, it has something deeper. And ngayon kasi sa social media, sa TikTok, ewan ko ah, nakikita ko na lang kasi na parang dinadaan na lang sa itsura, sa dance moves.
1: Grabe ka naman. Ay, chadan.
2: And mostly, actually, ano eh, parang nauuna na kasi yung beauty kesa sa glory.
1: Look.
2: Eh, ang sabi sa Bible, ano, parang glory before beauty.
1: Beauty is deceitful.
2: Beauty is deceitful and may fleeting.
1: May fleeting. Okay. Yeah, that's a valid ano. Pero ito lang yung ano, yung I don't know if what can you say about this, yung kapag you are in a relationship tapos yung mga timeline mo puro nagpop-up yung mga, it affects the brain pala talaga.
2: Yes,
1: yung mga yung sa wiring ng brain. And then kasi especially dun kanina sa assume you become what you imagine, kasi nga as we have said sa last episode, the brain cannot determine imagination from reality.
2: Lalo na ngayon kasi yung most of the things we have right now are instant.
1: Yeah.
2: Ang dami ng mga cases na akala nila totoo pero hindi pala. May VR na. Yun, isa pa yun, may VR na. Meron pang mga pranks.
1: Mm.
2: And mostly sa pranks, dyan nagkakaroon ng wrong assumption na gusto mo yung isang tao. Pero yun pala na ano ka lang, na overcome ka nung kanyang personality.
1: Mm-mm. Grabe no, yung wiring na nagagawa ng social media sa atin. Kasi actually kanina lang ko nang na-encounter yung reel na sabi niya, dating in the 1950s, tapos sabi niya, oh my gosh, I think he likes me. How do you know? Well, he wrote me a letter and it said there, let's meet this time and you dress up, we'll go to dinner, and I'm very interested in you. That was dating in 2024. Oh my gosh, I think he likes me that. That was sabi niya, how do you know? Isn't it obvious? Yan lang yung reason niya. Kaya ina mo nagagawa ng social
2: assumption
1: media. Oo, kaya dapat talaga, you have to be more scrutinizing. Is that panahon na to, na marami kasi yung mga nawawire sa utak natin. The more we see, the more it affects us. Hindi naman sa sinasabi na they are all bad, pero maging aware ka lang na yung mga ito ay they can affect really how you feel, Yan, tas 'di ba may chinat ka, tas feeling mo kasi love mo pero for that season lang pala nakasakit ka pa.
2: Kaya ano, para sa akin parang isa sa mga misterya. But parang ayaw kong ano. Hindi kasi meron kasi sinabi dito si ano, si brother si Seth.
1: Tal Seth,
2: oo. Yung ang sabi niya, knock-knock, who's there? Philology. What is philology? I'm here to teach you the science of love. Actually, ang meaning kasi ng philology is the historical development and relationships of language or languages. And actually, di ba kaya sabi love, ano, may mga
1: may languages.
2: Love languages.
1: Okay.
2: Pero may mystery dyan. Paano naman yung ano, yung mga hindi nakapagsalita? Yung hindi makarinig na maanas. Yeah, but actually, at the same time, merong bang, expression of love eh.
1: Oh, di bang actually yung love languages? Or married couple lang yan? And it's not actually proven pa? It's just ano lang siya?
2: It's a study of theoretical statistics.
1: Ano na pa lang siya? Nandun pa lang siya. Mm-hmm. Debunk actually yan. Totoo no? Kasi parang nilimit mo naman yung love language.
2: Eh, kasi ano eh, actually yung definition of true love is patience, kindness, self-control,
1: gentleness,
2: those things. Na yun, ayun din, it's an indicator for you to know kung hinaharot ka ba or sinacharot lang. Kapag hindi niya makompleto yung mga yun or at least meron siyang hindi, parang there's an important part doon na hindi niya fulfill.
1: Alam mo, I thought this would just be ano eh, malalatag ng natin yung resume.
2: Ang lawak pala nito.
1: Yes, malawak siya. And balikan lang natin before mag-last ano si Kuya Ray sa inyo kasi bilang siya yung expert sa bagay na to.
2: Hindi ba kayo expert? Hindi ba ako pro?
1: I mean, you have sabihin na natin mas kuya ko siya and now he's married. Parang medyo incredible yung experiences niya. Ayan, ulitin natin. Resume ng mga mahilig mang game time lang or pang seasonal lang yung feelings. Bored, nag-option B,
2: comforting,
1: lulubog lilitaw,
2: and
1: lumalabas sa December,
2: tuwing Bermans.
1: Bermans, February, and tsaka yung mga gabi ka lang chinachat. Ayan. And kung to know...
2: Ano yung mga multo yata yung mga yun, sa gabi lang.
1: Paano malalaman kung ihahire mo sila o hindi? It's the... ano, parang you clarify their intention and then you do not assume because what you imagine is it becomes a reality.
2: Oh, it's a danger of becoming a reality.
1: And then last is do not bring to your comfort zone yung mga alam mong hindi dapat doon. Kung pang public space lang, wag personal. Ayan, and Kuya Ray, syempre, after na ano natin yun, what's your... ano yung parang nakuha mo dito or gusto mong i-relay sa kanila na kumbaga take away na para pwede nilang alalahanin every time na they're confused.
2: Kumbaga ano eh, sa question, kasi nung kanina sa ano naman, sa DSU, Daily Stand-Up Meeting sa work, there was a question that was raised by our friend, si ano, Tita Bay. Ang ni-raise ang question doon is what is something na sana matagal mo nang nalaman or sinabi sa'yo. And one thing doon is ano, yung communication is, it is important for us to communicate properly. Lalo na doon sa tao na kausap natin. And we're not supposed to take advantage of their weaknesses, lalo na kapag vulnerable state. And another thing is, sa aming mga lalaki, it is a warning actually na we need to be aware with the emotions sa mga babae. Kasi most of the times, ang lalaki, we tend to be logical and give the solution rather than listen. And that's a thing na naging culture ng men. We would rather try to solve the problem rather than listen to it. And ayun yung natututunan ko actually.
1: Okay.
2: Na it, sumunod dun sa question na sinabi dun, what trait sana ang gusto mo na meron ka? Ever since is I really want to understand people. But the thing is, we were warned na do not lean to our own understandings. It's the same thing na kahit ang tao na yan, he would try to express everything. Most of the times, siya din hindi niya naiintindihan kung ano yung nararamdaman niya.
1: Oh!
2: And kapag hindi niya na iintindihan yung nararamdaman niya, you would assume...
1: Siyempre, iba yun din yung...
2: Mistakes. Oh, mistakes can happen.
1: Mm-hmm.
2: So, it's really important for us to comprehend things. Not just, more than meets the eye. You need to know in a spiritual level. I guess. You need to know it in a spiritual level.
1: Okay. Ayan, men from a man. Na yun, ha? Makasabihin kasi pag galing babae. Anyways, charot lang. At thank you, Kuya Ray, for sharing that, no? And to encapsulate yung lahat ng napag-usapan natin ngayon. As I said, sinabi ni Kuya Rina, you have to be in a spiritual level for you not to harot, charot, or magdala ng kirot. Sabi din sa Ecclesiastes 11 verse 9, it's actually a reminder, may babala siya. Pero at the same time, it's actually a freedom. Pinapakita na yung freedom natin to choose.
2: We have the freedom to choose whatever we want.
1: Pero may batcha. Sabi niya kasi, rejoice, young man or young woman, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth, and walk in the ways of your heart, and in the sight of your eyes. But know that all of these things God will bring you into judgment.
2: May but. Kumbaga, we will take responsibility and accountability so that things that we do. And yung sabi yung ganun walk in the days of with the days of our youth.
1: Enjoyin mo.
2: We need to discern what is truly enjoyable.
1: Ay, okay.
2: Kasi most of the times we tend to think na kapag katabi natin yung crush natin, masaya na tayo. Pero how can you be joyful nang hindi mo siya nakikita? Tapos masaya ka? Do you think, one indicator din to na if you really like that person, it's not just being with them na magiging masaya ka.
1: Surface level.
2: Oo, yung parang feeling na hindi mo lang gusto siya, parang lagi mo lang siya namimiss na gusto mo lang lagi siya nandyan. Pero yung kapag wala siya, mas namimiss mo yung presence.
1: Nako, nagpaparinig Ate Colleen. Ay, charot.
2: And actually, ayun yung that's an indicator of yung love mo sa kanya is deeper than just assumptions. And it's really important doon na we need to know na lahat ng gagawin natin may kalakip na consequences.
1: Mm-hmm.
2: Judgment, you will be judged. Kaya be wary na yung simpleng words mo, it can make a person fall. Huwag ka maging pa-fall.
1: Mm-hmm.
2: And it's dangerous kasi pati sa'yo babalik yan.
1: Okay.
2: I believe in that.
1: Thank you, Kuya Ray. At sana after this, no, yung mga nang haharot dyan, tama na. Yung mga nang chat-chat.
2: Be aware.
1: Hanggang kailan? Hanggang saan ang boundary? Tsaka may nakaramdam ng kirot, i-process niyo muna yan.
2: Yeah.
1: At, yes, and once again, before we end po, let's pray with me naman. Yeah, let's pray po. Yes, Lord, thank you for laying the foundations of how we can better guard our hearts and how we can better help our fellow din na it's not naman na we are perfect sa mga ganito talagang bagay. It's why we talk about these things to help each other out. And please help us, Lord, na ma-call out namin yung isa't isa sa aming mga circles. If we are the ones na nananakit na or napapadala sa mga pananakit ng mga tao. Lord, this is a platform where we intend na matuto kami sa bawat isa. Kaya sana, Lord, it will be a continuous learning and ma-apply talaga namin when we are faced with situations such as these ones. Thank you, Lord, for your love and for imparting this knowledge on us and yung practical na application. May we do it talaga, Lord. This is all we pray in Jesus' name.
2: Amen.
1: Amen. Thank you, Kuya.
2: Thank you, everyone, for being with us. Thank you then for inviting me.
1: Yes. And again,
2: sooner or later, hindi ako yung hindi yung pwede mo dito, invite.
1: Sino?
2: Pwedeng si Colleen din.
1: Si Ate Colleen. Pagbalik, naku, nag-assume na naman ako. Tingnan mo nga naman. Sana hindi yung nakot, no? Okay, anyways, again, see you po. Hugot Lines and Deadlines. I'm Zood.
2: And my name is Ray.
1: Ayan, ulitin natin. This is Hugot Lines
2: and Deadlines.
1: Ayan, bye-bye!

Ang pamilya ang siyang pinaka magandang samahan sa ating buhay. Oras, araw, panahon, dito tayo nagkakaroon ng kaligayahan. Ang Panginoong Hesukristo sa bagay na ito ay nagbigay ng babala. Sa aklat ng Mateo 24:24, ganito ang nasusulat. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Huwag tayong padaya, mga kaibigan. Huwag tayong paninlang. Ang araw ng pagsamba ay araw ng pagsama ng Diyos sa kanyang nilalang. Ayon ito sa banal na kasulatan. Basahin natin sa San Lucas 4:16 ang mga ganitong pahayag. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Sa 10 utos ng Diyos na ating napag-aralan, ang 4 na utos ay may ningning na taglay sapagkat may kinalaman ito sa isang tanging araw ng pagsama natin sa ating manlalalang. Dito, ipinakikilala ang araw ng Sabat. Sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 20, talatang 8 at 11, ganito ang mababasa natin, mga kaibigan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7th araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Bakit mahalaga ang araw na ito? Bakit mahalaga ang araw ng Sabat na ito? Isa itong araw ng pakikisama ng Diyos sa atin. Isa siyang quality time, kumbaga sa pamilya, sa isang samahan, sa magkapatid, sa mag-asawa. Ito po ay quality time. Basahin natin sa aklat ng Genesis kung ano pa ang sinasabi tungkol sa araw ng Sabat. Genesis 2:3. At binasbasan ng Diyos ang 7th araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Para sa atin, ang pagsasama-sama, ang communion kung tawagin natin, ang fellowship, ang pagsama ng Diyos sa sangkatauhan, ito ang mahalaga. Sa Kanya, sa ating Panginoon, importante na meron siyang takdang araw ng pakikisama sa atin. Ito'y susulat, mga kapatid, mga kaibigan, aklat ng Marcos 2:27. Ganito ang nababasa. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Sa makatwid, mga kapatid, mga kaibigan, kaibigan ko, ang Sabat ay pagpapala sa atin bilang pamilya ng Diyos. Dito tayo sinasamahan. Patunay ito sa tala ng Biblia. Sa aklat ng Ezekiel, basahin natin ang mga sumusunod na talata. Sa Kapitulo 20, 12 at 20,
ang wika ng banal na kasulatan. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat. Mga kapatid, mga kaibigan kong mahal, ang sabat na ito na nilikha para sa atin, nagniningning siyang araw upang tayo samahan ng Diyos sa espesyal niyang araw para sa atin. Dito, ang tanda na binabanggit, palatandaan na tayo'y kanyang mga anak at siya ang ating Diyos, siya ang ating manlalalang at tayo ang kanyang espesyal na nilikha na kanyang mga anak. Dito, sa araw na ito, ang pagsama ng Diyos sa atin ay magiging matamis, magiging masarap, magiging masaya sapagkat ang kanyang appointed day, ang kanyang special day, ang kanyang holiday, ang kanyang holy day ay ibinigay sa atin. Walang Diyos na dakila kapag ka ang ating pakiramdam at ang ating damdamin ay wala tayong pinaniniwalaan na tagapagligtas. Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. At ang tanging tanda na maaaring panghawakan natin ay ang kanyang kapahingahan na ipinagkaloob. Ang araw ng pahinga, araw ng pagsamba, araw ng pagdakila bilang siyang manlalalang, araw ng pagsasama-sama ng Diyos at ng kanyang nilikha, special lalo na sa tao. Mga kaibigan, minamahal kong mga magulang at kapatid na nanonood, ang Sabat, ang araw ng pahinga, isa siyang natatanging kaloob sa buhay ng tao. Na ano pat, meron itong mga argumento, meron nga ba itong mga extra-biblical na mga patunay, bakit maraming mga nagaganap na pagsamba, pagsama-sama sa pagdating sa pag-worship sa Diyos na ibang araw. Meron bang mga extra-biblical tayong mapapatunayan na ang Sabat talaga ang siyang tanging araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Tingnan natin ang mga extra-biblical kung tawagin o mga tala, mga patunay at ebidensyang nagpapatotoo na Sabat talaga, araw na ikapito ang tunay na pangilin. Ito ang isinulat ng isang kardinal ng ating mga minamahal na Katoliko Romano sa aklat ng Faith of Our Fathers ni Cardinal James Gibbon. Ganito ang kanyang pahayag sa pahina 111. Ang wika niya, maaari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong ng kahit isang linya na nagbibigay kapangyarihan sa kabanalan ng Linggo. Ipinapatupad ng mga kasulatan, ang relihiyong pangilin ay Sabado. Yan po ang unang patunay. Ikalawang patunay na extra-biblical, kung tawagin, na ito'y aklat at mga librong isinulat, ay ang isinulat ng isang Anglican at Episcopalian na alagad ng simbahang ito. Ang wika niya, kahit sino ang iyong kunin, maging ang mga sinaunang mga ama o ang mga ama ng makabagong ama ng simbahan, ay wala tayong masusumpungan na araw ng Panginoon
na inilagay sa pamagitan ng utos ng mga apostol. Walang Sabat na inilagay nila sa unang araw ng Sanlinggo. Yan po ang patunay. Ang pangatlo, mga kaibigan, ito yung tanyag na aklat kung tawagin ay Pasyong Mahal na binabasa ng Sangkakristyanuhan sa tuwing sumasapit ang mahal na araw. Ang sabi ng Pasyong Mahal, ang wikay sa pahina 5 ng librong yaon. At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag, ang sa Henesis na sulat ani ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Anim na araw ay bago na niyari itong buong mundo. 10 nang gawin ang tao. Nagtahan sa 7 itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. At kaya ipinagbiling na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ika-apat, sa 1917 edition ng The Converts of Catechism of Catholic Doctrine, page 50, ang mga tanong at sagot na sumusunod ay ating mababasa. Ang wika, tanong, anong araw ang Sabat? Sagot, Sabado ang araw na Sabat. Tanong, bakit ipinangingilin natin ang Linggo sa halip na Sabat? Sagot, ipinangingilin natin ang Linggo sa halip na Sabado sapagkat ang Iglesia Katolika ay inilipat ang kabanalan ng Sabado sa Linggo. Mga kaibigan, yan ang mga patunay, biblical at extra-biblical. Nangangahulugan, maliwanag at malinaw na pinatotohanan ng Biblia at ng mga alagad ng simbahan na sumulat ng mga aklat na ang Sabadong Pangilin, ang araw ng pagsamba at pakikisama ng Diyos sa tao ay 7 araw. Ang tanong, meron bang kabuluhan kung sakaling ako, kayo, ay sasamba sa ibang araw na hindi ibinukod ng Diyos? Ano po bang sinasabi ng Biblia? Ang wika po sa aklat ng Marcos 7:7. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Kaibigan, pasensya na po, ipagpaumanhin, walang kabuluhan kapag ka ibang araw ang ating itinatakdang pangilin para tayo makisama, makipag-communion, makipag-fellowship sa Diyos. Nakakalungkot kapag ito ang ating paninindigan na tayo ang pipili ng ating gustong araw ng fellowship na tayo sasamahan ng Diyos sa isang banal na pagsamba at pagdiriwang para sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, Mateo 7:21, doon ito ang nasusulat. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat ang wika, sabi ng Mateo 5:18, sabi ng Panginoon, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Bakit kaya ganun?
ang Sabat ay isang malaking issue na halos ang lahat ng tao na nagsasabing sila'y may relihiyon at pananampalataya, mapait nilang tanggapin ang ikapitong araw na ito na banal at pangilin. Marahil, ito ang naisin ng kaaway ng Diyos, si Satanas, sapagkat ito nga ang tandaan, ito ang marka upang ma-identify ang kanyang anak. Mga kapatid, mga kaibigan, kasama mo ang Diyos sa isang natatangi at pinili niyang araw. Araw ng kapahingahan. Araw ng pagsamba. Araw niyang banal. Dito kanya katatagpuin, sapagkat ito ang binukod niyang araw upang siya'y iyong sambahin, kilalanin bilang iyong Diyos, tagapagligtas, manlalalang. Ito ang Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng espesyal na araw. Ito ang tanging pag-asa. Ito ang tanging pag-asa natin sa mundong magulo na ito, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng mga suliranin at halos hindi na natin makayanan. Salamat na lang, meron tayong isang espesyal na araw. Isang banal na araw ng pagtitipon upang kasamahan tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. May pangako ang Panginoong Diyos sa Biblia. Basahin natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang pangakong ito ng Biblia. Sa aklat ng Isaiah 58, talatang 13, ganito ang mababasa. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan, sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Mga kaibigan, ang panawagan sa atin ng banal na kasulatan at ng Panginoon, kasama natin ng Diyos sa bawat pagsapit ng araw na banal. Dito ako, dito kanya, pinapahalagahan bilang kanyang anak. Minamahal ka ng Diyos. Mahal ka niya sapagkat binigyan kanya ng special na araw. Bilang manlalalang mo siya, bilang Diyos natin siya, nagbibigay siya ng ating pangangailangan. Dito niya ipinahahayag, dito niya idinedeklara kung paano kanya iniingatan at pinagpapala. Dahil ito lamang ang tanging pag-asa natin. Kapag ang Diyos, ang ating manlalalang, ang ating tagapagbigay ng buhay. Tanging pag-asa. Tanging pag-asa sa 10 utos ng Panginoon, ang 4 na utos na ito, ang siyang nagpapahayag ng kabuuan na kasama mo siya sa tanging pag-asa.

Sa pakikipagtagpo, ang nag-uusap at ang kausap ay mayroong isang takdang oras, takdang araw ng pagkikita. At walang maaring baguhin at walang makakapagbago sa pinag-usapan. Ang Diyos ay meron siyang appointed day, appointed time sa kanyang mga anak. At yung appointed day na yon at appointed time sa kanya, siya ang nagbigay, siya ang nagkaloob sa atin. Wala tayong karapatan na baguhin ang God's appointed day, ang appointment ng Panginoon sa atin. Sapagkat doon niya ibinuhos ang kabanalan, ang basbas, at ang biyaya ng araw na yon. Kaibigan, inaanyayahan ka na ikaw ay pumasok, pumunta, alalahanin ang araw na yon na ibinigay ng Panginoon. Sapagkat dito niya tayo kakasamahin. Dito niya ibibigay sa atin ang kanyang lubos na pagpapala. Idadalangin ko kayo, idadalangin kita, na naway masumpungan mo ang araw ng kapahingahan, araw ng pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, amang banal na sa mga langit, salamat po sa iyong araw na ibinigay sa amin. Araw na paggunita at pag-alala na ikaw ay aming manlalalang. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat-lahat sa aming buhay. Ikaw ang nagbibigay ng kapahingahan. Panginoon, tulungan mo po kaming alalahanin. Tulungan mo po kaming ipangilin ang araw mong banal, sapagkat ito ang tanda ng aming pagiging mong anak at ang aming Diyos ang aming sinasamba. Salamat po ngayong oras na ito. Ipagkakaloob mo ang tanging bendisyon at pagbabasbas sa lahat ng iyong mga anak na umaalala, nagbibigay galang sa araw mong banal. Pagpalain mo po kaming lahat ngayon, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: kasi kung punong-puno ng galit. Lahat. Parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinim ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Hanggat na buhay pa ako. Nag-decide na agad. Binago ako. Iwinelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ang gusto yun kong gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Yung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinim ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubuhan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, sugulat ako. Parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinex ko ng tinex po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Tagal siya pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa wala na si Pastor Ramloray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Yun.
0: Siyahan po ako ng konti kasi magulo patakbo yung isip nyo. Alam nyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan doon. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, bakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, matingi pa ako ulit. Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Hanggat na buhay pa ako. Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Nagiging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Doon na agad love. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusuan pagkatao ko. Mas minelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung minelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakaramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinun nila passwords ko ngayon sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga self-pedigid ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako nakukulong dahil sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sunin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw sa tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang muntis sa akin yan. Pero miss lang yan. Kahit yung nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig na, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayo matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat muna ko palang hinanap doon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Cadalig
0: and this is Lou Imperial.
1: Be inspired,
0: be encouraged,
1: and let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa Faithcast.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ko radyo, doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung putot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, tuloy sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakainom ako, kung magpakutok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga, nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garayo ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako ito, maganda itong araw na ito, sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko, nung maga, inulit-ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad yung Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito po, pinanganak pa nakakaw ko. Maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung linguist. Ito yung Sabado. Diyan ako na-bless. At doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko. Inalisip yung bisyong inong. Naging malamig na ulo ko. Natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses tsaka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung putot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung kaliwanag Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki! Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon, at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sa tao na naglalakad na walang direksyon Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago ng mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Tagapagtulong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista?
2: Yes, we'll just give you a call, okay?
1: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang bago at puno ng pagpapalang waga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programa. At binabati ko po kayo ng happy God first morning. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. Wala pong mas mabuting gawin sa ating pagising kundi ang unang pasalamatan at ibalik ang papuri sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pong pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Pinagpapatuloy natin ang ating binabasang aklat sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Kaibigan, ang ibig sabihin nito ay hindi lang dapat basta sumunod, kundi sumunod ng may tamang puso. Posibleng tama ang ginagawa natin sa labas, pero puno naman ng reklamo, pagkainis o pakikipagtalo sa loob. Naranasan natin yung mga magulang kapag inuutosan natin ang ating mga anak, nakakarinig tayo ng medyo mga pabulong-bulong, parang ganyan. Yan ang gustong itama ni Apostol Pablo. Ang bulong-bulungan ay tumutukoy sa patuloy na pagrereklamo, lalo na kapag hindi natin gusto ang sitwasyon o ang ipinagagawa sa atin. Laging mayroong argumentative spirit, laging may resistance, laging may gustong patunayan sa sarili. Ang mensahe ay, ang tunay na pagbabago ni Kristo sa ating buhay ay makikita hindi lamang sa ginagawa natin, kundi sa attitude natin habang ginagawa natin ito. Hindi lang ginawa ko naman, kundi ginawa ko ba ito ng may pagpapakumbaba, kapayapaan, at pagtitiwala sa Diyos. Napakaganda rin ng connection nito sa naunang talata sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 12 at 13. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya sa verse 14, parang sinasabi niya, kung tunay na kumikilos ang Diyos sa puso natin, dapat unti-unting mabawasan ang reklamo at lumalim ang pagtitiwala. When we disagree. Tingnan na natin ang payo ni Apostol Pablo sa talatang ito. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mo ng personal na Bible study mula po dito sa ating tanggapan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891 at mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Filipos Kabanatang 2, Talatang 14 hanggang 16. Filipos, Kabanatang 2, Talatang 14 hanggang 16. Gawin niyo ang lahat ng bagay na hindi kayo nagre-reklamo o nakikipagtalo para maging inosente kayo at malinis, mga anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan. Kahit nasa gitna kayo ng masasama at makasalanang mga tao, dapat makita ang liwanag niyo na parang mga stars sa langit habang sinishare niyo sa kanila ang mensahe ng buhay. Pag ginawa niyo yon, magiging proud ako sa inyo sa araw ng pagdating ni Christ kasi alam kong hindi na sayang ang mga efforts at trabaho ko. Shining examples when we disagree. Karamihan sa atin ay sasang-ayon na mahirap iwasan ang conflict kahit sa tahanan, lalo na sa trabaho o saan man tayo naroon. Sa nakalipas na mga taon, maraming pressures at pagbabago sa buhay ang nagdulot ng mas maraming pagtatalo. Makikita natin ang mga argumento sa mga eroplano, paaralan, grocery stores at workplaces. Maging sa loob ng pamilya, tumataas din ang conflict kapag mas matagal na magkakasama ang mga tao. Hindi na bago ang hindi pagkakasundo. Magkakaiba tayo ng personalidad, magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng experience. Natural na may pagkakataong hindi tayo magkakasundo o mayroong disagreement. Sa ating passage ngayon, sinabi ni Apostol Pablo, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pabulong-bulungan at pagtatalo sa talatang 14. Minsan, ang ating pagrereklamo ay nakatuon sa Diyos. Ngunit sa talatang ito, ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay mga problema at tensyon sa pamamagitan ng mga tao. Halimbawa, noong unang panahon ng naunang mga simbahan o iglesia, nagkaroon ng reklamo ang ilang mananampalatayang Hellenistic laban sa mga Hebreong mananampalataya sapagkat hindi napapansin ang kanilang mga byuda sa araw-araw na distribution ng pagkain sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 6, Talatang 1. Ipinapakita nito na kahit sa unang iglesia, may mga taong hindi nagkakasundo. Nagbabala rin si Apostol Pablo tungkol sa pagtatalo. Ang salitang Griego na ginamit dito ay pinagmulan ng salitang dialogue. Ngunit hindi simpleng maayos na pag-uusap ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay walang kabuluhang debate, mainitang argumento, at pagtatalong may hostility. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na hindi na tayo maaaring magkaroon ng ibang opinyon. Hindi po yon ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Hindi rin niya sinasabing bawal tayong magtanong o magpahayag ng ating hindi pagsang-ayon. Ang punto ay kung bakit tayo hindi nagkakasundo. Dahil ang mga mananampalataya ay magkakaugnay kay Kristo, dapat iba ang paraan natin ng pagharap sa disagreement kaysa sa paraan ng sanlibutan. May epekto ang biyaya ng Diyos sa paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito laging nangyayari. Minsan ay mayroong problema sa simbahan, dinadala sa korte o sa barangay. Sa panahon ngayon, kaibigan, napakadaling ipakita sa social media na hindi tayo sumasang-ayon sa iba. Minsan, ang social media ay nagiging lugar kung saan mas mabilis tayong manghusga kaysa sa umunawa. Kaya mahalaga ang paalaala ni Apostol Pablo. Maaring hindi natin maiwasan ang pagkakaiba ng opinyon, ngunit maaari nating piliin kung paano natin haharapin ang disagreement, kung paano tayo magpapahayag. Hindi natin kailangang sumang-ayon sa lahat, pero maaari tayong hindi maging mapanakit at mapanghusga. Maaari tayong magsalita ng may respeto. Maaari tayong makinig bago sumagot. Maaari nating isipin ang kapakanan ng iba at dito natin magagamit ang tatlong pamamaraan upang maiwasan ang mainitang pagtatalo o argumento. Una, pause. Huminto muna. Kapag may sinabi ang isang tao na hindi natin gusto, natural na gusto nating sumagot agad. Lalo na sa social media, isang comment lang, reply agad. Isang criticism, defensive agad. Isang disagreement, argument agad. Pero minsan, ang pinakamatalinong response ay hindi ang pinakamabilis na pagsagot. Pause. Huminga muna, mag-isip muna, tanungin ang sarili, kailangan ko ba talagang sabihin ito? At kung sasabihin ko ito, makakatulong ba o makakapanakit? Pangalawa, ponder. Isipin ang iba. Ang Filipos, Kabanatang 2, Talatang 4 ay nagsasabi, huwag lamang tingnan ng bawat isa ang sariling kapakanan, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ito ang susi sa paghawak ng disagreement. Madalas kapag may conflict, ang iniisip natin ay, ano ang gusto kong sabihin?
1: Pero maaaring itanong, ano kaya ang pinagdadaanan ng taong ito? Hindi ibig sabihin nito na tama ang lahat ng sinasabi ng iba. Ang ibig sabihin ay mahalaga rin ang kanilang dignity at kapakanan. Maaari tayong hindi sumang-ayon nang hindi nang iinsulto. Maaari tayong magsabi ng katotohanan nang may kabaitan. Maaari tayong magkaroon ng ibang opinyon nang hindi ginagawang kaaway ang ibang tao. At pangatlo, peace. Piliing maging tagapaghatid ng kapayapaan. Hindi lahat ng argumento ay kailangang ipanalo. Minsan, mas mahalaga ang relasyon kaysa pagkapanalo sa debate. Ang taong laging gustong manalo sa argument ay maaaring manalo sa diskusyon, ngunit mawala naman ang isang relasyon. Bilang mga taong nakaranas ng grace ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, tinuturuan tayo ni Kristo na magkaroon ng ibang response. Kapag may galit, piliing maging mahinahon. Kapag may misunderstanding, piliing magtanong. Kapag may offense, piliing magpatawad. Kapag may disagreement, piliing magpakita ng respeto. Ang isang mahinahong response ay maaaring maging mas malakas na testimony kaysa sa isang napakahabang argumento. Kaibigan, kapag hindi tayo sang-ayon sa isang tao, mas nakikita ba sa paraan ng ating pagsasalita si Kristo o ang init ng ating pakikipagtalo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang Banal, turuan mo po kaming maging mahinahon kapag may mga hindi kami sinasang-ayunan. Tulungan mo po kaming huminto bago magsalita, isipin ang kapakanan ng iba at piliing magdala ng kapayapaan. Naway makita ng mga tao sa aming pakikitungo ang likas at ugali ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa umagang ito. Ang ilan po ay mayroong karamdaman. Kayo po nawa ang magbigay sa kanila ng kagalingan, Panginoon. Hipuin po ang kanilang mahihinang katawan at maranasan nila ang inyong pong pagpapagaling. Pagkaloob din po ang kanilang mga pangangailangan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. At muli ko pong ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian, Mga Pangyayaring Babago sa Iyong Kinabukasan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay inyong matatanggap ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli. God bless.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mainit na pagbati ang nais ko ipaabot sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kaibigan at mga minamahal na mga kapatid. Narito na naman tayo sa isang panibagong umaga ng biyaya, pag-asa at pagkakataong maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ito ang inyong programang May Nagmamahal sa Iyo. Ito po ay isang paalala na anuman ang ating pinagdaraanan, anumang problema, pangamba o pagsubok, hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa atin at hindi kailanman nagpapabaya. Kaya purihin natin ang Panginoon. Binigyan na naman tayo ng isang napakagandang pagkakataon para patuloy nating subaybayan ang magagandang mga aral dito po sa programang ito na dinadala natin ang mga salita mula sa aklat ng Daniel at ganoon din sa aklat ng Apokalipsis. Kaya lubos po kaming nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Salamat po sa inyong oras, suporta at patuloy na pagtangkilik. At kung sa tingin po ninyo ay makakatulong at makapagbibigay ng pag-asa ang programang ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, mangyari pong i-share ninyo ito sa inyong kapamilya, katrabaho, kaklase, kaibigan, o kaya yung mga taong nais ninyo pong maabot. Dahil baka po sa mensaheng ito ay kanilang marinig na may nagmamahal din sa kanila, na hindi sila nag-iisa, kundi mahal sila ng Diyos. Kaya saan man kayo naroon ngayong umaga, buksan natin ang ating puso at hayaan ang pag-ibig ng Diyos ang maging ating lakas at pag-asa. At kung kayo may mga katanungan sa atin pong mapinag-aaralan o mga bagay na nais ninyong ipaabot, mangyari lamang inyo pong isulat dyan sa comment live section dyan po sa atin hong Facebook, at ganun din maaari nyo pong ipadala at gamitin ang numerong 0918-944-7891. Muli po, magandang araw sa inyong lahat at sama-sama po nating simulan ang araw na kasama ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nais naming anyayahan ng banal na Espiritu na pangunahan kami sa aming pag-aaralan sa oras na ito. Dalangin po namin na sana'y akayin nyo kami sa mga salita na nais ninyong may-apply namin sa aming buhay. At patuloy na pagpalain ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, maging makapangyarihan ang aming pagbabahagi ng inyong mga salita. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa katanungang anong larawan ng trono ng Diyos ang nakita ni Isaias. Dito po sa Isaias kapitulo 6, ang talata po ay 1 hanggang 4, binabanggit po ng taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at maringal, at napuno ng laylayan ng kanyang damit ang templo. Sa ibabaw niya ay naroon ang mga serapin. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak, 2 pakpak ang ginagamit nilang pantakip sa kanilang mukha, 2 pantakip sa kanilang mga paa, at 2 ginagamit nila sa paglipad, at sila'y nagsisigawan sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang buong lupa'y puno ng kanyang kalwalatian. Sa lakas ng kanilang mga tinig, nayanig ang mga haligi at pintuan, at napuno ng usok ang templo. Nitong mga nakaraang araw, pinag-uusapan natin ang tungkol sa trono ng Diyos, ang tungkol sa templo. Ngayon, binanggit ng propeta Isaias sa kanyang sulat ang tungkol sa trono. Ang mga anghel sa paligid ng trono ng Diyos ay lubha pong humanga sa kanyang mga kahangahang katangian at ganap na kabanalan. Gayun din nakita ni Juan ang mga nilalang sa paligid ng trono na nagpapahayag sa Apokalipsis 4:8, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So dito sa pagkakalarawan ni Propeta Isaias at ni Propeta Juan, pinapakita na nais ng Diyos na malalim na maitanim sa isip
ng propeta ang katotohanan tungkol sa kanyang kabanalan. Layunin itong tiyaking patuloy kung bakit niya sinabi ito kay Propeta Isaias na maipahayag niya sa bayan ang banal na katangiang ito ng Diyos. Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng tapat na natalikuran ang kanilang mga kasalanan at mamuhay ng banal. Ipinapakita po mga kaibigan ng pangitain nitong si Propeta Isaias na ang trono ng Diyos ay isang sagrado at banal na lugar. Nakita po ni Isaias dito sa ayon sa paglalarawan ang Diyos na mataas at maringal. Anong ibig sabihin nito? Nang mamatay si Haring Isaias, nakaranas po ang bayan ng pagbabago at kawalang katiyakan. Nawala ang kanilang hari sa lupa, ngunit ipinakita ng Diyos kay Propeta Isaias na nananatili ang tunay na hari sa kanyang trono. Maari hong magbago ang mga pinuno, sitwasyon at mga institusyon sa mundo. Ngunit pinapahayag ng mga salita ng Diyos, hindi nawawala ang kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Maginigilo ko sa panahon ng pagbabago, krisis o kawalang katiyakan, tandaan po natin, ang Diyos ay nananatili doon sa trono. Ikalawa po, na paglalarawan, makikita po na tinakpan ng mga serapin ang kanilang mga mukha. Ano ibig sabihin nito? Tinakpan nila ang kanilang mga mukha bilang pagpapakita ng malalim na paggalang sa kalwalhatian at kabanalan ng Diyos. Bagamat sila ay mga banal na anghel, hindi sila kumilos ng may pagmamataas o pagiging pamilyar sa presensya ng Diyos. Mga kaibigan, inaanyayahan tayo ng mga salitang ito na lumapit tayo sa Diyos ng mayroong pag-ibig at pagtitiwala, ngunit may malalim ding paggalang at pagpapakumbaba. Isa pang magandang description ng mga salita nitong si Propeta Isaias, yung tinakpan nila ang kanilang mga paa. Anong ibig sabihin nung bakit nila tinakpan ang kanilang mga paa? Alam niyo yung pagtatakip sa kanilang mga paa ay maaaring sumasagisag sa pagpapakumbaba at pagkilala sa kanilang pagiging nilalang sa harap ng manlilikha. Sa presensya ng Diyos, walang sino man ang maaaring magmalaki ng kanyang posisyon, ng kanyang kakayahan o mga nagawa. Dahil ang tunay na pagsamba ay nagsisimula kapag kinikilala natin ang lahat ng meron tayo ngayon ay nagmula sa Diyos. Sumunod, ang sabi ay ginamit nila ang dalawang pakpak sa paglipad. Alam niyo yung dalawang pakpak sa paglipad, ito ho'y nagpapakita ng kanilang kahandaang sumunod at tuparin ang pinag-uutos ng Diyos. So itong mga nakapalibot sa trono, hindi lamang sila sumasamba sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Handa rin silang maglingkod at kumilos. Kaya mga kaibigan, ang tunay ho na pagsamba, hindi lang yung ikaw ay tumutungo sa simbahan, hindi lang ikaw yung kasama na umaawit at nananalangin, ang tunay na pagsamba ay dapat humantong sa pagsunod, paglilingkod at pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Sumunod na description, yung pinahayag nilang banal ang Diyos. Mababasa po natin sa ating mga binasang talata, tatlong beses nilang sinabi, sa aklat ng Apokalipsis, tatlong beses sinabi, banal, banal, banal. Anong ibig sabihin nito? Binibigyan diin nito ang ganap at walang kapantay na kabanalan ng Diyos. So ang Diyos ay lubos na dalisay, matuwid at hiwalay sa kasalanan.
ang kanyang kabanalan ay hindi lamang isang katangiang dapat nating hangaan, ito rin ay panawagan upang talikuran natin ang kasalanan at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ang ika-anim, nahiyanig ang templo at napuno ito ng usok. Alam niyo yung pagyanig ng mga haligi at pagkakaroon ng usok, yan po yung nagpapakita ng kadakilaan at makapangyarihang presensya ng Diyos. Hindi po karaniwan yung tagpo o ang nakita ni Isaias, ng propeta Isaias, ito po ay isang banal na pakikipagtagpo na nagbago sa kanyang pagkaunawa sa Diyos, sa kanyang sarili at sa kanyang misyon. Mga kaibigan, nabubuhay tayo sa panahong maraming tao ang nawawalan ng paggalang sa mga banal na bagay, na parabagang nagiging pamilyar na lamang ang anumang mga bagay o sa ating tahanan, sa ating simbahan, o sa ating gawain. Maring maging karaniwang gawain na lamang ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsamba. Subalit pinapaalala ng pangitain po ng propeta Isaias na hindi ho pangkaraniwan ang paglapit sa Diyos. Tayo ay lumalapit sa banal, dakila at makapangyarihang hari ng sansinukob. Kaya kapag tunay nating nakita ang kabanalan ng Diyos, nakikita natin ang tunay nating kalagayan. Na habang tinitingnan natin siya, dapat lalo rin naman nating nararamdaman yung lahat ng ating pagkakamali. Aaminin natin ang ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang kanyang paglilinis at kapatawaran, at magiging handa tayong sumunod sa kanyang panawagan. Mamumuhay tayo para sa kanyang kalwalhatian. Kaya nga po may mga katanungan na maaari nyo ring pagbulay-bulayan mula dito sa ating pinag-aaralan. Ano ba yung kahulugan ng pagkakita ni Isaias sa Diyos na nakaupo sa trono matapos mamatay si Haring Uzziah? Ikalawa, bakit tinakpan ng mga serapin ang kanilang mga mukha at paa? Ikatlo, ano ang kahulugan ng kanilang dalawang pakpak na ginagamit sa paglipad? Ano ang tinuturo? Ikaapat, ano ang tinuturo ng banal na banal tungkol sa kanilang katangian ng Diyos? Ikalima, paano dapat baguhin ang kabanalan ng Diyos ang ating paraan at pagsamba at pamumuhay? So ito hong limang katanungang ito na pawang binigyan natin ng mga kasagutan mula doon sa mga salita sa Apokalipsis Kapitulo 4, ang talata po ay 8, na pawang ginamit base doon sa sulat din ng propeta Isaias na isinulat nitong si propeta Juan. Dito po ay maliwanag na sinasabi sa atin kung ano ang ibig sabihin ng trono ng Diyos. Ngayon mga ginigiliw, pansinin natin, nang makita ni propeta Isaias ang kabanalan ng Diyos, nakita rin niya ang sarili niyang pangangailangan. Tinanggap ang paglilinis ng Diyos at naging handang tumugon sa kanyang misyon. Mga kaibigan, lumapit tayo sa Diyos. Tingnan natin ang kanyang trono. Tumingin tayo sa kanya na sa pamamagitan nito, mararamdaman natin na siya ay tunay na nagmamahal sa atin. Mararamdaman natin ang ating pangangailangan at marirealize natin ang lahat ng ito ay dapat nating isuko sa kanya. Dahil ang tunay na pagkakita sa Diyos, ito ho'y humahantong sa pagpapakumbaba, paglilinis, pagsunod at paglilingkod. Napakaganda nito hong
tungkol sa trono ng Diyos. Napakahalaga na ito'y maisakabuhayan natin upang sa bawat araw ng ating paglalakbay, lalo tayong nagiging tiyak ng Diyos ay kasama natin, ng Diyos ay gumagawa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, yung trono na punong-puno ng kabanalan, ito rin ay mahahayag sa atin hong mga buhay. Kaya piliin natin na lumapit sa Diyos, magpasakop sa Diyos, at mamuhay na kasama siya. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang paalala niyo sa amin. Nakatulad ni Propeta Isaias, nakita niya ang kabanalan ninyo na nasa trono sa langit. Sana po, Panginoon, habang tinitingnan namin kayo, habang kami tumitingin sa langit, lalo rin naman naming nararamdaman ang aming pangangailangan. Tulungan niyo po ang aming mga kaibigan. Ano man ang kanilang katayuan ngayon, kung meron man silang mga dinadala at mga pasanin o mga bagay na hindi mapanagumpayanan sa kanilang buhay na hindi kaya-aya sa inyong paningin, mari po bang ang inyong biyaya'y lumakip sa kanila, ang banal na Espiritu'y gumawa sa kanilang buhay upang katulad rin ng propeta, makita nila ang presensya trono ng Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po kami, tanggapin ang aming pagtatalaga at patuloy kaming mamuhay sang-ayon sa inyong kalooban. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig dito po sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas po muli, huwag kayong mawawala. Muli pong dadalhin natin ang napakagandang pabalita ng Diyos. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., patuloy na nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Isang mapagpalang oras ng pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aming mga suking taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ibanat na ng ating programa. Nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangatawan at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan sa bawat isa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Of course, ngayon ay araw ng Lunes, October 5, 2026. Binabati natin lahat ng ating mga listeners sa radio, sa AWR 89.1 FM. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay o di kayo nasa inyong mga hanap buhay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan. Ano po? Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, maging dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ay binabati din po namin kayo at welcome sa atin po ang pag-aaral ngayon po ang umaga. Ito muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Joel Arsenal, sa inyo'y bumabati. At of course, patuloy na nakikiusap ng ating live ngayong umaga ay inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, kapuso, kapamilya, katrabaho o maging inyong mga kapitbahay. Upang sila din ay makinabang sa atin pong pag-aaral mga minamahal. Ano po? Tandaan po natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan. Kaya share-share na po tayo sa atin pong program at maaari niyo rin po silang i-mention dito po sa atin po ang live mga minamahal. Ano po? Siguro nagtataka kayo na iba ang ating screen ngayon, iba ang ating background. Ako po ay nasa Cavite, ano, sa akin po ang tinatawag natin na field school. Ano po, kaya nandito tayo sa isang room ng isang kapatid, ano ho, kanilang studio, room studio sa Bayot family. Kaya binabati natin, ano, thank you sa pagpapagamit, ano ho. Mga minamahal, samantalang kayo nagsishare ng atin po ang live, tayo pidudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon. Lubos po ang aming kagalakan na ikaw ay aming mapasalamatan sa umagang ito at maitaas ang inyong dakilang pangalan. Pinupuri namin ang inyong kadakilan at kabanalan sapagkat napakabuti ninyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa inyong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. At muli kami, O Diyos, mag-aaral sa mga oras na ito. Aming dalangin ang patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu ang amin pong maranasan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga tagapakinig at ang aming mga tagasubaybay. At salamat po sapagkat ikaw palagi namin nakakasama sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, tayo ay nasa Lesson 2 na, ano ho, Lesson 2 ng atin pong fourth quarter ng ating lesson. Ang pamagat po riyan ang pagtawag sa isang propeta or the call of a prophet. Ayan, pagtawag sa isang propeta. Ating pag-aaralan, ano ba ang tinatawag nating trabaho ng

isang propeta. Ito ba'y madali lamang? Ito ba'y mahirap? Ano po, bakit hindi lahat propeta? Ano, mga minamahal? At ano ang kanilang connection sa ating Panginoon? Pag-aaralan natin ito, mga minamahal. At ang atin po ang memory text ay matatagpuan natin sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 6, ang versikulo 8. Ito po ang ating mababasa. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ayan. Ito po mga kapatid ay napakagandang senaryo sapagkat alam po natin dito po sa aklat ng Isaiah 6 ay ito yung panahon ng pagtawag po mga kapatid ng Diyos kay Isaiah o kay Isaiah bilang propeta. Ano po? Pero si Propeta Isaias po, nung siya hindi pa propeta, ay katulad man din natin ng mga makasalanan din, na meron din pong kahinaan. Nung pong nakita niya ang trono ng Diyos, mga kapatid, ay puno ng kabarabaan ng lupa. Alam niyo ba na ang sabi niya, kahabag-habag ako sapagkat ako isang taong makasalanan, may maruruming labi, etc. So, napakaganda ng katangian ni Isaias sapagkat nadaman niya at kanyang inamin ang kanyang pagkakamali at nangangailangan siya ng habag at biyaya ng Panginoon kung kaya siya ay nilinis at binago ng Panginoon. After niyang malinis, mapatawad, mabago, ay nagsabi ang Panginoon, sinong susuguin ko? Sinong hahayo sa ganang amin? Alam niyo ba mga kapatid, sa buong kasaysayan ng banal na kasulatan at sanlibutan, ang Diyos ay tumatawag ng mga ordinaryong tao no, sa ating panimula upang gampanan ang pambihirang layunin at tungkulin. Ano ho? Talagang kakaiba sapagkat ito'y special na gawain mga kapatid. Ano ho? Alam natin ng mga sugong lingkod ng Panginoon, mga mensahero, mga propeta ay talagang ordinaryong tao lang din mga kapatid. And then madalas sa kanila pong buhay, talagang mahirap ano po bilang missionary. Mahirap yung kanilang gawain bilang lingkod ng Panginoon. Marami mga tao ang hindi nakaunawa sa kanilang gawain o tumanggi sa kanilang mga mensahe. Dahil dito nakadama sila ng kalungkutan at pagkabigo. So mayroon ganong karanasan ano ho ang mga propeta. No? Talagang nalulungkot din po sila kapag may mga taong ayaw sa salita ng Panginoon. May mga tao na yung bang mensahean mo na, bibigyan mo na ng mensahe ng Panginoon, ang iba ayaw makinig, yung bang naman nakinig nga pero ayaw tumanggap, yung bang napakinggan sa kabilang tainga, ipinalusot sa kabilang tainga mga kapatid. Ano ho, karanasan ng mga propeta yon. Kadalasan din, hindi agad tinatanggap ng mga mensahero ng Diyos ang gawain ipinagkaloob niya sa kanila. Ano ho, yun ang masaklap, hindi agad nila tinanggap mga kapatid. At isa nga sa nakita natin dyan si Jonas, di ba? Nung siya ay inutusan ng Panginoon na magdala ng mensahe niya doon sa Nineveh, bayang ginawa niya, tumakas siya. Because he don't want, mga kapatid, na maging instrumento ng Diyos na magdala ng mensahe. Yun ay malungkot. Ano ho? Pero binanggit dito, mga kapatid, hindi ito nakapagtataka sapagkat maraming tao ang tumanggi dito. Silang hindi pinapansin, kinukutya, binubugbog, o ikinukulong. Ang ilan ay binabato hanggang mamatay o hinahabol na parang mga mababangis na hayop. Marami sa kanila ang namatay dahil sa mga minamahal na mga kapatid. Yan din ay naranasan o yan ang mga karanasan ng mga propeta iba't iba. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin mga tao ang tumanggi sa mga mensahero ng Diyos at ayaw magbigay ng pansin doon sa salitang daladala nila. Nakita naman natin, sa inyo pa lang napalagay, di ba? Sabi nyo eh, pag nagsishare kayo mga kapatid, di ba? Sabi ninyo ay may mga taong nagsabing, ay huwag nyo na kaming sharean yang tungkol sa Biblia. Huwag nyo na kaming sharean yan tungkol sa salita ng Diyos. Wala kaming time dyan. Hindi namin yan priority. Kaya ayaw nilang makinig dahil sila ay busy. Ano ho? Gayon man, binanggit dito mga kapatid, hinihiling ng Diyos na sundin pa rin natin ang mga payo ng kanyang mga mensahero. Ano po? Nais din niya na ibahagi natin sa iba ang pag-asang dulot ng kanyang mga mensahe. Ano ho? Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo, ang mensahe ng Panginoon ay at pagbibigay ng babala, kaya yung daladala ng mga propeta ay mensahe galing sa Diyos, dun sa mga
mensaheng daladala nila ay mahalagang bagay. Ngayong umaga, ating pag-aaralan ang tatlong puntos. Ano ho sa ating pag-aaral sa pagtawag sa isang propeta? Ang unang punto, ang layunin ng pagtawag ng Diyos. Ano bang pinakalayunin? Bakit sila tinawag? Ikalawa, ang katangian. Ano ho? Ng mensahero ng Diyos, mga kapatid. And then, ang pangatlo, ang mensahe at tugon sa tawag ng Panginoon. So, yan po ang number one, mga kapatid. Number two at number three. Doon tayo sa unang punto. Ano po? So, ang layunin ng pagtawag ng Diyos. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga mensahero, mga kapatid, upang ibalik ang kanyang bayan doon sa paging tapat. Ano ho? Yun ang magandang balita roon. Ihayag ang kanyang plano sa pagliligtas at ihanda ang tao para sa kanyang magandang layunin. So ang una pong bahagi sa unang bahagi ng una pong punto ay upang ibalik ang bayan niya sa katapatan. Ano po? Kaya ang Diyos nagpadala lang mensahe ng babala para ang tao hindi tuloy mawala, bumalik at manumbalik sa kanya. Ano ho? So tinawag ng Diyos, una dyan na binanggit sa ating leksyon ay si Abraham, ang maging halimbawa ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagaman hindi siya perpekto, naniniwala siya sa mga pangako ng Diyos at ang kanyang pananampalataya ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Napakaganda, no? Isa sa magandang halimbawa sa pamumuhay ng may pananampalataya si Abraham, mga kapatid. Ano? Hindi siya perfect na tao, pero lagi siyang naniniwala at sumasampalataya sa mga pangako ng Diyos. At yung kanyang pananampalataya ibinilang bilang katuwiran niya. Ano ho? Ipinakita din sa buhay ni Abraham na ang pagtawag ng Diyos ay nakaugat sa kanyang biyaya at nangangailangan ng tugon ng pananampalataya at pagsunod. Naalala ko nung siya ay inutusan, hindi niya alam kung saan siya paruroon. Pero by faith, pumunta siya, sumunod siya. Yan ang ebidensya ng pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Ano ho? Hindi tayo tinawag ng Diyos dahil perfecto tayo. Well, in fact, walang perfect eh. Tinawag tayo ng Diyos upang magtiwala sa Kanya at mamuhay ng tapat sa Kanyang harapan. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Noong isang araw, mayroon ako nakausap na dating nagpapari. Ano ho? Abay, parang naghahanap siya ng taong perfect sapagkat ayaw niyang makita na mayroong taong magkamali. Ayaw niyang makita na mayroong taong may kapintasan. Ano ho? Pero tinanong ko siya, Tatay, meron ka bang nakitang perfect na tao? No? Si perfecto daw. Mga kapatid. Pero sabi ko sa kanya, isa lang ang taong hindi nagkasala. Nung nagkatawang tao, si Jesus, sabi ko sa kanya, isa lang ang kilala kong hindi nagkasala, ang Panginoong Jesus. Ano ho, mga kapatid? So tayo, hindi tayo perfect. Pero tinatawag tayo ng Panginoon. Yun ang magandang balita, mga kapatid. Tulad ni Abraham. Ano po? Ikalawa, ay upang sawayin ang mga tao sa kanilang pagkakasala. Ano ho? Sa kanilang kasalanan. Dahil alam naman natin, ang tao ay pag talagang magkapagsimula ng gumawa ng kasalanan ay tuloy-tuloy. Ano ho? At magdadala yan ng pagpapalayo sa Diyos at maging ng kamatayan. So, sa panahon po ni Elias, spiritual na krisis ng Israel, upang harapin ang pagsamba kay Baal at tawagin ng mga tao na manumbalik sa tunay na Diyos. Sapagkat bakit binanggit dito ang spiritual crisis? Sapagkat dito mga kapatid at mga kaibigan ay talagang ang mga tao ay sumamba kay Baal. Ano ho? Aba, ay spiritual crisis ngayon sapagkat tinalikuran ng Diyos. Kaya nga talagang si Elijah o si Elias ay sinaway niya mga tao, hinarap niya mga kapatid, ano ho, upang papanumbalikin sa pagsamba doon sa Diyos na manlalalang, Diyos na may akda ng buhay, at Diyos na nag-sustain ng kanilang pangangailangan. Mga kapatid, yun ang malungkot eh, kahit marami mga tao na nakakilala tungkol sa Diyos, abay, pinipili pa rin nila na sumamba sa hindi tunay na Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, ano ho. Sa panahon ni Elijah, sa Bundok Carmel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at hinamon ng mga tao na talikuran ang kanila mga Diyos-Diyosan. Ano ho? Ipinakita ng misyon ni Elias na kailangang buong tapang na harapin ang mga mensahero ng Diyos ng ang kasalanan at tawagin ang mga tao sa pagsisisi. So binanggit dito mga kapatid, ano ho, napakagandang kapahayagan dito na harapin mga kapatid, ano ho, ang mga tao upang sumbatan sila sa pagkakamali nila, sa pagkakasala na kanilang sinamba
itong mga Diyos-Diyosan at pinababalik, magsisi na. Mga kapatid, sa ating panahon, ganun din. Ano ho, pagka sa pangaralan mo sila tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, abay, pinagtatanggol pa yung Diyos-Diyosan. Yan ay nakakalungkot, mga kapatid. Subalit, sa ating leksyon, pinakita rito, kailang ipahayag ng tapat na mensahero ang katotohanan ng Diyos kahit salungat ito sa popular na paniniwala o gawain ng mga tao. Kahit hindi ito, talagang hindi nakaayon yan sa sanlibutan eh. Kaya ang ating Panginoon, ang sabi niya through Apostle John, huwag kayong makiayon sa sanlibutan sapagkat ang pag-ibig na sanlibot ng Diyos ay wala riyan, huwag niyong ibigin, kundi magbago kayo ng pag-iisip sa aklat ng Roma Kapitulo 12. Ano ho? Binanggit dito, kahit na salungat ito, sabihin natin sapagkat kapag hindi natin sasabihin, hindi rin nila malalaman. Kaya sawayin, mga kapatid, ang tao sa kasalanan. Ano ho? At ang ikatlong bahagi sa unang punto, upang ihayag ang pagliligtas ni Kristo. Ba, ang ganda, no? Ihayag ang pagliligtas ni Kristo. Alam nyo ba na inihayag ni Isaiah sa kanyang propesya ang pagdurusa at sakripisyong mararanasan ng Mesiyas, no? Lalo na yung kanyang kamatayan. Papasanin ni Jesus ang ating mga kasalanan at magdurusa sa at para sa atin at matanggap natin ang kaligtasang inilaan ng Diyos. So dito, mga kapatid, alam nyo ba si Prophet Isaiah, siya po ang sumula tungkol sa maging karanasan ni Jesus, ano ho, yung pasanin ng ating mga kasalanan, tay parang mga tupang ligaw, sinaktan, nasugatan, binugbog dahil sa ating mga paglabag. Yan ay binanggit. Yung pagdurusa, sakripisyo at paghihirap ni Kristo, isinulat niya upang malaman natin na meron palang tagapagligtas, mga minamahal na mga kapatid. Ano ho, kaya ang mensahe ng propesya ay hindi lamang tungkol sa babalan ng hatol. Ano ho? Itinuro rin dito ang pag-asa ng katubusan sa pamamagitan ni Kristo. Ano ho? Kaya kung ating babasahin ang lumang tipan ng Biblia, marami ho, mga kapatid, ng mga tinatawag nating messianic prophecy. Ano ho? Maraming tinatawag na messianic prophecy, mga propesya tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano ho? Ibig sabihin, nakita natin na hindi pa man ipinanganak ang Panginoong Jesus bilang tao, sapagkat siya ay Diyos, nagkatawang tao, ay inihula na siya ay nakahanda ng tubusin tayo. Ano, mga kapatid? Kaya napakasarap sa pakiramdam na sa kabila ng ating paging makasalanan, meron palang paghahayag ng pagliligtas ni Kristo, maging sa lumang tipan at nahayag at natupad yan sa bagong tipan, mga kapatid. Ano ho? Kaya dapat akayin ng ating ministeryo ang mga tao patungo kay Jesus, ano ho, ang tagapagligtas na nagdala ng ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya kung inyong pinapakinggan yung ating awitin sa programang ito sa panimula, sa cross ng Kalbaryo sa Nakadipa, ano ho, yung ginawa niya ay para pala sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Ano, kaya akahin ang mga tao. Kaya tayo, hindi tayo tumitigil ng pangaral dito sa media, sapagkat gusto natin na ang mga tao ay makilala si Kristo na ating tagapagligtas, at walang iba na tagapagligtas ang Panginoong Jesus lamang. At siya rin ang tumubos sa atin, siya ang nagsakripisyo upang maligtas tayo, mga minamahal na mga kapatid. Ano ho? Kaya dito, ipinaalala sa atin sa unang punto, mga kapatid, ang layunin pagkatawag. Una, upang ibalik ang tao sa katapatan dahil naligaw nga, mga kapatid. Ano ho? Pangalawa, upang sawayin ang tao sa kanilang pagkakasala, patigilin, ano ho, sa kanilang kasalanan tulad ng ginawa ni Elias, mga kapatid. And then, upang ihayag ang pagliligtas ni Kristo tulad ng ginawa ni Isaias, mga kapatid. Sa ni Prophet Isaiah, narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Ganda, no? Ikaw, hindi ka nahahayo kung nakikinig ka ngayon. Pindutin mo na lamang nakalagay dyan na share. Send mo doon sa iyong kapitbahay, kaibigan, kaklase, katrabaho, kakilala. Ano ho? Ikalawang punto, mga kapatid, ang katangian, ano ho, ng mensahe ng mensahero ng Diyos, mga kapatid. Alam nyo ba si Daniel? Ano, pag si Daniel, pag pinag-usapan natin si Daniel, mga kapatid, by isa sa pinaka taong nakilala kong prayerful and man of integrity, ano ho,
taong integridad, may integridad. Sapagkat sa kanyang karanasan sa Babylonia, nakita natin ang kanyang pagiging mapanalanginin, taong may integridad at paninindigan sa panig ng Diyos, mga kapatid. Ano ho? Sa maliit at malaking bagay man, nandun ang kanyang katapatan. Kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Wow! Kabilang ang kanyang pasya tungkol sa pagkain inihain ng hari. Nang maglaon, nagpatuloy ang kanyang katapatan. Ipinaalala sa atin na talagang mayroong mga ganong karanasan. Pero alam niyo, mga minamahal na mga kapatid, ipinaalala din, mahalaga ang katapatan. Simula nang si Daniel ay napunta doon sa Babylonia at inalok siya na pakainin ng pagkain ng hari at painumin, ang sabi niya, hindi po kakain yan, mahal na hari. Bigyan niyo na lamang po ako ng gulay. Ano? Gulay. Abay, napakasarap, ano? Talagang si Daniel ay vegetarian. Alam niyo, masarap ang gulay. Nung isang araw, may nakausap akong mag-asawa na talagang sila po ay very conscious sa kanilang health. At alam niyo, mga kapatid, ay talagang iniingatan nila yon. Kinikwento nila kung paano ang kanilang pamumuhay, ano po, bilang mga health conscious, ano ho. Si Daniel ganun din, ano ho. At maging, ang sabi dito, mga kapatid, nasupok ang katapatan ni Daniel nung napunta sa panganib yung kanyang buhay dahil sa pagsunod sa Panginoon. Ang kanyang buhay ay naging makapangyarihang patotoo sa mga paganong pinuno tungkol sa kadakilaan ng Diyos ng langit. At kahit si Haring Nabucodonosor, abay, nakilala ang Diyos, mga kapatid. Ano ho? Nakilala. Dahil po yan sa katapatan at integridad ni Daniel ng kanyang paninindigan bilang mensahero ng ating Panginoon, bilang propeta, bilang tinatawag nating tapat na lingkod ng Panginoon. So, mga kapatid, nagsisimula ang ating patutuo sa pangaraw-araw na katapatan. Maliit na bagay, ano ho, ang malilit na pasya ng pagsunod ay naghahanda sa atin upang manindigan sa mas malaking pagsubok. Wow! At maging inspirasyon sa atin yung mga propetang binanggit natin, yung mga sugo ng Panginoon, mga kapatid, ano ho, na maliit man na bagay yung malaki, maging tapat tayo at maging tinatawag tayong may paninindigan. Ano pa? Ikalawang bahagi ng ikalawang punto, katapangan sa paghahayag ng katotohanan. Ano ho? Dahil minsan ay hindi natin masasabi dahil tayo ay natatakot o di kaya tayo nahihiya, hindi natin alam ang approach, etc., mga kapatid. Pero napakahalaga pala, ano, yung pagiging matapang. Ibig sabihin ay with boldness, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ano ho? Pero hindi si Apostol Pablo, hindi yung atake agad sa panahon niya. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay dinadaan niya sa, kinoconvert niya ng story, halimbawa na lamang doon sa aklat ng Gawa 17, sabi ni Apostol Pablo, napansin kong kayo'y mga relihiyoso. Sapagkat sa kanyang pagdaan, may nakita siyang napakaraming mga altar at mga diyos-diyosan. Ano po? Pero sa unahan, may nakita siyang hinahantugan, pero walang ribulto, ang nakalagay ay para sa Diyos na hindi nakikita. Kita niyo, mga binamahal. Sabi ni Apostol Pablo, napaka-reliyoso ninyo, pero may napansin akong inyong sinasamba na hindi nakita. Yung sinamba niyo na hindi nakita at hindi kilala, ipakikilala ko sa inyo. Ayun, doon pumasok, mga kapatid. Ano ho? So, sa panahon ni Elias na ating binanggit kanina, hinarap niya, no, ng may tapang, mga kapatid, yung spiritual na crisis ng Israel, mga kapatid, ng pagtalikod. Samantalang, tinawag ni Juan Bautista ang mga tao sa pagsisisi at inihanda ang daan para sa Mesiyas. Ang ganda, no, mga kapatid? Magkakaiba sila ng role, magkakaibang tao na mga mensahero, pero isa ang kanilang layunin, mga kapatid. Ang tao ay mailapit sa Panginoon, maibalik, maihanda, at sila po'y nanindigan, may katapangan, with boldness, mga kapatid. Ibig sabihin, pareho nilang ginampanan ang kanilang misyon sa kabila ng pagsalungat. May mga taong sasalungat sa iyo, may mga taong ayaw, mga kapatid. Itinuturo ng kanilang halimbawa na kailangang malinaw at tapat na ipahayag ng mga mensahero ng Diyos ang katotohanan, anuman ang maging kapalit nito. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Ano ho? Anuman ang maging kapalit nito. Ano ho? Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga pala kapag tayo ay nasa Panginoon. Ano ho? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21,
ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ho? Ang ganda po ng pagkapahayag dito. Mahalaga pala na ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo. Ano ho? Kaya kami mga kapatid, nung nga nakaraan, kasama ng aking partner, Pastor J. Mark, ay dinalaw namin yung dating nagpapari, dinalaw namin yung nagmuslim, ano ho, ay gusto natin na may padama sa kanilang pagmamahal ng Diyos. Dala natin ang mensahe ng pag-asa at mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Ano ho? Kaya hindi natin dapat ikompromeso ang mensahe ng Diyos upang makuha ang pagsang-ayon ng mga tao, mga kapatid. Ano ho? Dapat ang tao ang sasang-ayon sa mensahe ng Diyos. Ang tao ang sasang-ayon sa utos ng Panginoon. Hindi ang mensahe ang sasang-ayon dun sa mga tao, mga kapatid. Ano ho? Kaya, tell the truth with boldness, mga kapatid. Napakahalaga nun. Ano ho? Ano pa? Ikatlong bahagi sa ikalawang punto. Maganda rin dito, mga kapatid. Ano ho? Ang sabi dito, pagtitiis sa kabila ng pagdurusa. Ayun, ano ho? Matindi ito, mga kapatid. Ano ho? Naranasan ni Juan Bautista ang pagkabilanggo at kawalan ng katiyakan kahit tapat niyang inihanda ang daan para kay Jesus. Di ba? Actually, pinutulan pa nga siya ng ulo eh, mga kapatid. Di ba? Noong birthday tinatawag nating isang pinuno, mga minamahal. At bagaman ganun ang nangyari, tapat siya ay naranasan niya yung pagkabilanggo. Gayunpaman, nagpadala si Jesus ng mensahe nagpapatibay sa kanya sa pamamagitan ng mga patunay ng kanyang pagiging Mesiyas. Ano? Dahil alam ni Juan Bautista na may katiyakan siya nang marinig niya ito na nga ang Mesiyas, mga kapatid. Ano? Pag tayo nasa Panginoon na, tunay na may katiyakan ng ating buhay, may kasiguruhan, mga minamahal. Ano? Ulitin ko, kapag tayo ay nasa Panginoon na, tunay na may katiyakan o kasiguruhan ang ating mga buhay, mga minamahal na mga kapatid. Ano ho? So ipinaalala ng karanasan ni Juan na ang mahihirap na kalagayan ay hindi nangangahulugang pinabayaan tayo ng Diyos. Unabigo na ang ating ministeryo sapagkat hindi nasusukat ang katapatan sa kawalan ng pagdurusa kundi sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga bagay na ito, mga kapatid, ng mga pagsubok. Ano ho? Huwag mong isipin, pag nakaranas ka ng ganun, pinabayaan nga yata ako ng Diyos, naging missionary naman ako. Ako'y naglilingkod, parang pinabayaan ako. Mga minamahal, doon ipinadadama na at masusubok yung iyong pagtitiwala at katapatan sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Yan po ang katangian ng mensahero ng Diyos, mga kapatid. Ano po? And then, sa pangatlo, ang mensahe at tugon sa tawag ng Diyos. Ang unang bahagi sa ikatlong punto, ipahahayag ang hatol, kaligtasan at panunumbalik. Ano ho? So, binibigyan din ng leksyon na ito, mga kapatid, ang tatlong magkakaugnay na tema ng mensahe ng mga propeta. Una, hatol. Nagbibigay babala tungkol sa bunga ng paghihimagsik laban sa Diyos. Naalala ko ang Nineveh, sabi ng Panginoon, pag sila'y nagsisi at nagbalikloob sa akin, hindi ko itutuloy ang hatol sa kanila. So ang hatol para doon sa mga nagpapatuloy ng paglaban at paghihimagsik sa Diyos, mga kapatid. Ano ho? Tandaan natin yan. Ano ho? Pero meron namang isa. Ito, kaligtasan. Itinuturo ang biyaya ng Diyos at ang kanyang inilaan sa magitan ni Kristo, mga kapatid. Meron namang kaligtasan eh. Dahil ang ating Panginoon, hindi kanya parurusahan ang hindi kanya binabalaan ng winawarningan, mga kapatid. At yung mga nawarningan na nagbalik loob, tinatanggap, mga kapatid. Kaya sa pangatlo, may pagpapanumbalik dahil tumatawag ang Diyos ng mga tao na manumbalik sa isang tapat na ugnayan sa kanya, mga kapatid. Ano ho? Kaya napansin ninyo, ang Diyos walang ibang hangad eh, kundi ang tao mapabuti, ang tao manumbalik, ang tao, mga kapatid ko, magkaroon ng katiyakan, kasiguruhan sa ating mahal na Panginoon. Ano ho? Kaya sa magitan ng tema ng ating pag-aaral na ito, mga kapatid, may hayag natin ang Ebanghelyo bilang babala laban sa kasalanan at paanyayang tanggapin ang nagliligtas na biyaya ng Diyos. Walang ibang ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Ano ho? Kaya yung ating leksyon, ipinaalala sa atin, uy, mayroong babala para huwag na tayo magpatuloy sa kasalanan. Ano ho? May babala para huwag na tayo, mga kapatid ko, magpatuloy sa buhay na malayo sa Diyos, na hiwalay sa Diyos, kundi buhay na
tayo manumbalik sa Panginoon kasama niya, mga kapatid. Tandaan natin kahit gaano tayo kalayo na sa Panginoon, isang hakbang mulang pabalik, naghihintay siya at handa kang tanggapin, kaibigan ko. Ano ho? Kaya dapat ipahayag ng ating mga paglilingkod na ito, pangangaral, ang katurungan at awa ng Diyos, tawagin ng mga tao sa pagsisisi at ituro ang pag-asang matatagpuan kay Jesus. Kaya, mga kapatid, ang pag-asa kay Kristo lamang natin masusumpungan, mga minamahal. Ano ho? Kaya, tulad ng ginawa ni Isaiah, ang sabi niya, narito ako, suguin mo ako. At dapat may tugon, mga kapatid ko, ano, na kailangan ng tugon ng pagtawag ng Diyos. Kailangang ipahayag ng kanya mga mensahero, ang mensaheng ipagkatiwala sa kanila upang ang mga tao ay bigyang babala, palakasin, manumbalik, magsisi at mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, mga minamahal. Ang ating panahon, pasama ng pasama. Wala nang katiyakan ng siguridad dito sa sanlibutan. Kaya nga sa ikalawang bahagi ng ikatlong punto, ipinaalala dito sa atin, mga kapatid. Ano ho? Ihanda ang mga tao sa pagdating ni Kristo. Amen, mga minamahal. Ginampanan ni Juan Bautista ang tungkuling ihanda ang mga tao sa unang pagdating ni Jesus sa magitan ng pangaral ng pagsisisi. Ano ho? Kaya nga mayroong binabanggit sa Isaiah chapter 43 na ang tinig ng sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo, ano, sa ilang ang daan ng Panginoon. Ano ho? Yun ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Ano po? And then, iniugnay rin ng leksyon ang mensahe ni Elias sa gawain paghahanda sa mga tao para sa ikalawang pagparito ni Kristo. Kabilang dito ang espiritual na pagbabagong buhay, pagpapanumbalik ng mabuting ugnayan sa loob ng pamilya, at pagbabalik sa katapatan sa Diyos. Ang ganda, mga minamahal, ano ho? Holistic yung ating pag-aaral. Nandyan yung spiritual na pagbabagong buhay, nandyan yung pagpapanumbalik ng mabuting ugnayan sa pamilya. Kaya pag mayroong pamilya ngayon na hindi mabuti ang inyong ugnayan, hindi mabuti ang inyong samahan, hindi mabuti ang inyong relasyon, mga kapatid, anumang dahilan, magpatawaran kayo, magreconcile kayo, manumbalik kayo sa Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ho? Kaya ang misyon ay hindi lamang paramihin ang kaanib sa iglesia, kundi tulungan ang mga tao na ihanda ang kanilang puso at buhay para sa pagbabalik ni Jesus. Kaya kung pagtatanungin kayo, handa na ba kayo sa pagdating ng ating Panginoon? Handa na ba kayo? Magsabihin natin, hindi pa, pastor, kasi yung aking asawa, ganito. Kaibigan ko, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa pamilya. Nakabase yan sa inyong pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Kaya mahalaga, akayin mo rin sila. Ano po, palapit sa ating Panginoon. Ano po, mga kapatid? At ang ikatlong bahagi sa ating ikatlong punto, tumugon at panatilihing nakatitig kay Jesus. Ano ho? Habang hinihintay natin ang Panginoon at naghahanda tayo, huwag tayong mawalan ng focus sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Panatilihin natin ang ating focus kay Jesus, mga kapatid. Sapagkat siya ang nagpasakdal ng ating pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Ano ho? Kaya sa panahon ni Isaias, mga kapatid, ay talagang tumugon siya sa tawag ng Diyos sa magitan ng salitang, narito ako, suguin mo ako. Dapat ganun din tayo, makibahagi sa gawain, mga minamahal. Ano ho? Binibigyan din ng diin sa pangitain ni Ginoong Wahid, mga kapatid, ang kahalagahan ng papapanatiling nakatuon kay Jesus sa gitna ng kabiguan at kalituhan sa sanlibutan. Nakatitig, nakatutok tayo sa ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ipinaalala naman ng mga propesya ni Daniel na lilipas ang mga kaharian sa lupa, ngunit manatili magpakailanman ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng mga naghaharing kasamaan dito sa mundo, mawawala yan, ma-wipe out yan sa pagdating ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Kaya kapag tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod, huwag nating tanggihan. Ano ho? Dapat tayong tumugon ng kusang loob, hindi yung napipilitan. Ano po? Magtiwala sa kanyang paggabay at manatiling nakatuon kay Jesus hanggang sa maitatag ang kanyang kaharian, mga kapatid, no? Hanggang sa kanyang muling pagparito. Yun ay napakagandang balita. Sa kabuuan, mga kapatid, sa ating konklusyon, sa kabuuan, ipinakita ni Abraham ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Hinarap ni Elias ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inihayag ni Isaias ang gawaing pagliligtas ng Mesiyas.
Nagpatutuo si Daniel sa pamagitan ng kanyang katapatan at inihanda ni Juan Bautista ang mga tao sa pagdating ni Kristo. Itinuro ng kanilang mga karanasan, mga kapatid, na may layunin ang pagtawag ng Diyos. Kailangan lamang maging tapat, maging matapang ang kanyang mga mensahero at dapat akayin ng kanyang mensahe ang mga tao sa pagsisisi, sa pagpapanumbalik para sa kaliligtas, mga kapatid. So bilang mga Seventh-day Adventist, sa lahat po ng mga nakikinig ng mga Seventh-day Adventist, ipinagkatiwala rin sa atin ang tungkuling ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo. Nasa Revelation 14 yon, mga kapatid. At ihanda mga tao sa ikalawang pagparito ni Kristo. Kung tayo excited na, mga kapatid, at handa na, huwag natin alisin ang ating focus sa Panginoon. At habang naghihintay tayo, patuloy tayo nag-aakay ng mga tao palapit sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Kaya maaaring makaranas tayo ng mga pagtanggi. Hindi lahat ng tao tutugon sa panawagan ng Panginoon. Minsan, panghinaantay ng loob at kawalan ng katiyakan. Ngunit, hindi tayo dapat maging, hindi ito dapat maging dahilan upang talikuran natin ang ating misyon, mga minamahal na mga kapatid. Dahil marami pa mga taong hindi nakakaalam sa ayon ng ating mahal na Panginoon ng pagliligtas at pwede kang maging instrumento. At sa lahat naman ng mga taong nakikinig ngayon na hindi pa naipasuko ang kanilang buhay sa Panginoon, gawin nyo na ito, kaibigan ko, habang mayroon pang panahon. Ano ho? Sa atin pong pagtatapos, atin pong pagbulay-bulayan, ito pong mga tatlong tanong o reflection questions natin. Ang number one, anong misyon ang ipagkatiwala sa akin ng Diyos at handa ba akong tumugon tulad ni Isaias kahit mahirap? Kaya ba natin sabihin, Opo Panginoon, narito ako, suguin mo ako. Ano ho? Iba't iba ang maging bahagi sa misyon, pero pwede mong gampanan yon kapag mayroon kang dedikasyon at tinatawag natin, mga kapatid, na willingness. Number two, paano ako manatiling tapat sa Diyos kapag nakaranas ako ng mga pagsalungat, mga pagsubok o pagdurusa o maging panghinaan ka ng loob? Paano ka manatiling tapat sa ganong kalagayan? Ito'y mga self-reflection and you can answer it by your own, mga kapatid, no, sa pamagitan ng iyong pagbulay-bulay. At ang pangatlo, paano ko matutulungan ang iba na maghanda sa ikalawang pagparito ni Jesus? Sa pamagitan ng aking pangaral o personal na halimbawa o sa araw-araw na paglilingkod? Isipin mo, paano ka nakatutulong at paano mo matulungan ang tao maging handa rin, kaibigan ko? Ano ho? At yan po ang ating leksyon, mga binamahal. I hope na sa ating pag-aaral meron tayong kaunting natutunan. Napakahalaga pala maging kasangkapan ng pagliligtas ni Kristo sa mga tao, mga kapatid. Ano ho? Bawat isa sa atin pwede maging mensahero. May nabasa ka kong aklat, ang pamagat ay Every Believer is a Minister. Kapag mananampalataya ka, pwede kang maging ministro o maging tinatawag nating mensahero ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga minamahal, tayo po ay makinig ng isang magandang awitin bago tayo manalangin. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat, Panginoon, sa awit nagpapaalala sa amin, tagumpay man ako biguan, kami po ay maglilingkod sa inyo. Salamat din po sa mga inspirational na karanasan ng aming mga propeta sa Biblia na ipinakita ang katapangan, katapatan upang sugpuin, Panginoon, ang kasalanan at ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan at manumbalik sa inyo at makasumpong ng kaligtasan. Amin dalangin na ang lahat po ng mga taga-subaybay namin na hindi pa nagpasakop ng kanilang buhay ay patuloy na tawagin, Panginoon, at katukin ang kanilang mga puso upang tanggapin ang aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Inyo nawang patuloy na gamitin ang programang ito sa iba't ibang kaparaanan upang maraming mga tao ang mailapit sa inyo. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay sa mga oras na ito. Patuloy na kagalingan ang lahat po na may mga karamdaman at ang lahat po na mga tao ang may nangangailangan, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang tumugon. Aming itinatalaga, O Diyos, aming buhay sa inyo sa mga oras na ito. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Alright, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating program at I hope and pray na kinabang kayo at naging pagpapala sa inyong ating paglilingkod. By the way, happy birthday sa akin pong ate, si Ate Jane, pagpalain ka ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, salamat po sa ating technician dyan sa AWR, 89.1 FM Radio Manila sa Pasay, Brother Leo, si Brother Andy at si Brother Irvin. Of course, ang aking technician dyan sa bahay, si Ate Dan, ang aking maid bahay. Ito po yung likod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jamal Sinala, nagsasabi, ang patuloy na pagpapalat, pag-ingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, good morning po. Happy, happy Monday. Start na naman ang panibagong work week. Kaya naman ang atin pong Bible verse for today ay galing sa libro ng Deuteronomy 31 verse 8. Ang sabi po dito, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you." Ito po ay napakagandang paalala kapag may bagong hamon po o hindi malinaw ang susunod na hakbang. Nauuna na po ang Diyos sa daan, hindi po tayo niya iiwan at hindi tayo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nawa po ipanghawakan natin ito ngayong umaga, at sa mga kaibigan po natin na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. O tika naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Sa buhay pamilya, may panibago na naman po tayong paksang bubuksan, at ito po ay sa panguna pa rin ni Ma'am Irelyn Gabin. At ang atin nga pong title, ang topic po natin ay God's Gift of a Positive Mindset. Ano po ba yung mga principles na matututunan po natin dito para maging positibo ang ating mga kaisipan? Atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Ay para sa bahaging buhay pamilya.
2: Isang masayang umaga po mga kaibigan at mga kapag-asa. Welcome po sa ating segment, ang Buhay Pamilya. Ako po ay natutuwa na makasama kayo ngayong umagang ito sa atin pong pag-aaral ng mga magagandang simulain, at makakasama po niyo ako sa ilang minuto ano po ng atin pong talakayan. Ako po ang inyong lingkod, si Irelyn Gabin, na nagagalak. Ano po? Now, welcome kayo sa ating segment po na ito. Alam niyo po ba, lagi nating sinasabi na kung meron pang isang goal ang bawat pamilya, ito po ay ang maging masaya po tayo, maging matagumpay. Alam niyo po ba mga kaibigan, kung tayo ay nakatutok sa crisis ng ating pong lipunan o ng ating nararanasan, makaka-apekto po ito sa lahat ng ating mga gawain, makaka-apekto sa ating desisyon, sa ating pong relasyon, at higit sa lahat makaka-apekto ano po sa ating buong, sa ating pamumuhay. At syempre, kasama na po dyan ang pamilya. Kaya sa ilang sandali, ngayon po ay sisimulan ulit natin ang magandang pag-aaral, at ito po ay may pamagat na The Gift or God's Gift of Positive Mindset. Okay, lagi nating kinikilala ang kabutihan po ng ating Panginoon sapagkat siya ang nagbigay po sa atin ng buhay. Kasama na po dyan ang pagbibigay sa atin ng magandang kaisipan, sapagkat kung ating sa ating pong pag-uusap na ito, ano po, mga kaibigan, ay nais ko pong ipangako sa inyo na kayo po ay makikinabang kung tututo kayo, sapagkat akin pong ibabahagi sa inyo ang ilang mga pag-aaral, at ito ay kinuha natin sa ilang mga research o ilang mga resources kung papaano lalo tayong magiging equipped and knowledgeable sa atin pong pag-uusap. Kaya po, sisimulan po natin ito sa pamagitan po ng isang pag-aaral. Alam niyo po ba, binabanggit sa mga pag-aaral, isa sa apat na mga tao po ay nagkakaroon ng mental health issue or mental health illness. Yan po ay nakakalungkot para sa atin, o maaaring merong kayong kilala na ibang sambahayan na sila po ay they are suffering because one of their family members po ay nagsasuffer sa tinatawag nating

0: mental health issue or mental illness. Ano po? At hindi natin alam, maaaring yung mga kasama natin, alam niyo po ba lalo na ngayon? Yan po ay hindi lang observation, kung hindi nakita po sa maraming pag-aaral na ang epekto, isa sa epekto or isa sa mga epekto ay ang anxiety o labis na pag-aalala at pagkalungkot, pagkatakot, pangamba na maaaring iniisip nila ay ano kaya ang mangyayari sa akin. At kapag paulit-ulit ito na iniisip, ano, ay maaring humantong po sa anxiety o labis na pangamba, labis na pag-aalala. At ito po ay makaka-apekto sa atin pong kalusugan. Kaya po sa buong linggo, ang pag-aaralan po natin, uulitin ko, ay yung pamagat na God's Gift of Positive Mindset. Pinagkalooban tayo ng ating Panginoon ng positibong pag-iisip. Yan po, no? Positibong pag-iisip, pinagkalooban po tayo ng ating Panginoon sapagkat ayaw po niya na tayo ay makaranas ng depression o kaya ay mental health disorder or mental disorder. Alam niyo po, mahirap yun ito. Matagal na gamutan. Pero nasa atin po, ano? Nasa atin ang control, nasa atin ang switch kung gusto nating i-on, yung i-switch on. Ano ibig sabihin nun ay kapag tayo ay nakakaranas ng mga kalungkutan at palaging naka-on yon, hindi natin i-off, ang ibig sabihin po ay yun ay makaka-apekto sa ating kalusugan. Ito po ay introduction lamang, ano po, sa medyo mahaba po natin pag-aaral sa loob ng buwang ito. Kaya po tayo ay naka-focus, ano, sa ating pag-iisip. Pero hindi ito sa mental health lang, sapagkat kung ano po ang kapag naalagaan po natin ang ating mental health, susunod na po dyan ang ibang mga aspeto ng ating kalusugan like physical, social, emotional, and of course, sinasama po natin ang spiritual health. Ano po? So, gusto ko lamang i-review sa inyo, maaring kung kayo po ay sumabaybay, ano po, sa aking episode ng mga nakalipas na mga buwan, ay binanggit ko po na ang ating pong kaisipan or ang ating brain, ang utak natin is as an organ, ano po, as part of the body, ito po ay gift ng ating Panginoon sa atin. At sa loob ng brain, nandoon po yung ating mga thoughts, nandoon yung ating mind, nandoon po yung ating feelings, and of course, yung ating feelings, ang ating thoughts and feelings will dictate what will be our behavior. So, ang maliit na parte o bahagi ng katawan na ito, na ang brain po, ito po yung tinatawag nating this is the control power. Ano po, nandito yung powerhouse, nandito yung ating decision making, at ang lahat ng ito po ay makakaapekto sa buong pagkatao po natin, our total well-being. Let me tell you, ano po, ang sabi sa Scientific American or a division of Springer Nature America, ito po ay pinag-aralan noong 2019, ano po, ang sabi po ay the human brain consists of about 1 billion neurons and each neuron forms about 1,000 connections to other neurons amounting to more than a trillion connections. Maari pong hindi nyo ma-memorize, ano, kasi this is pertaining to mga neurons, sinasabi na 1,000 connections, parang hirap, ano, intindihin, unawain kung ano ibig sabihin nito, na sa simpleng pananalita lamang po, ang ating pong brain, when you open the brain, ano po, naroon ang iba't ibang mga neurons, mga neurotransmitters, mga mahimay-may, ano po, na lahat ng ito ay magkakakonekta sa bawat isa. Hindi mabilang, ano po, kung gaano karami itong mga neurons na ito. Ngunit ang isang masasabi ko po ay ito po ay kaloob ng ating Panginoon upang sa ganun ma-exercise po natin ng pinakamahusay ang atin pong pag-iisip. Uulitin ko, ang atin pong brain or ang ating mind, this is God's gift to us. May binabanggit po ang clinical neurology specialists. Ang sabi po, the human brain is indeed a marvel, kahanga-hanga, with more capabilities than most of us can imagine. As more studies are coming out, it is only a matter of time until we truly find out how much the human brain can store.
1: Kita ninyo, pinag-aralan ng iba't ibang mga dalubhasa na ang ating human brain na ito, na ito'y kaloob ng ating Panginoon, ito daw po ay nakapaglalaman at merong kakayahan na mag-isip at gumawa, lumikha ng mga magagandang mga bagay na makapagpapaunlad ano po ng atin pong buong pagkatao, at ito po ay kayang maglaman ng napakaraming mga impormasyon. Yan po ay tungkol sa pag-aaral, di po ba, sinang ayunan, ito po ng siyensya. Ano ba po ang sabi? Gusto ko pong banggitin yung nasa Psalm 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sino po ang sumulat nito? Binanggit po ito ni Haring David. Isinulat po niya sa mga awit 139 verse 14. Ang sabi doon ay, kahanga, Panginoon, kahanga-hanga ang iyong pagkalikha sa akin. Ano po? At kung titingnan nga po natin ang isang aspeto lamang ng inilagay sa atin ng ating Panginoon sa ating buong pagkatao, sa ating personality, sa ating total well-being, nandyan po ang brain. Ano po? So, brain. Yan po ang pag-aaralan natin sa umpisa ng seryeng ito. Meron pang binabanggit po ang Genesis 1:27. Ang sabi po ay ganito. So, God created man in his own image of God. He created him. Male and female, he created them. Ang ibig sabihin lamang po, ang ating paglalang sa atin ng ating Panginoon ay very unique, very special. Tanging-tangi po ang paglalang sa atin. Kaya there is no reason for us to feel anxious. Ano po? Bakit? Sapagkat ang lumalang sa atin ay isang makapangyarihang Diyos. Kaya ang sabi ni Haring David kanina, kahanga-hanga ang pagkalikha mo sa akin. And you will wonder and you will get amazed as we study this, the central nervous system, particularly the brain and the mind. Ang sabi po sa Mind, Character and Personality, Volume 1, page 3, gusto kong maintindihan po natin ito. Ano? Sa wikang English, ang sabi po, to deal with minds is the nicest work in which men ever engaged. Ano po ang sabi ng passage? Sa lahat ng pwedeng gawin ng tao, ang sabi po ng isang dalubhasa, mula sa aklat na Mind, Character and Personality, ang sabi po niya, ang pinaka maayos at magandang bagay na kailangan gawin ng tao ay yung pangalagaan at ingatan, pangasiwaan ng mabuti ang kaniyang kaisipan. Bakit po kaya sinabi ng dalubhasang ito? Sapagkat alam po niya that everything starts in the brain and it is from the brain or it is in the brain that flows. Ano po? Ang lahat ng, dito po nang gagaling ang lahat po ng pwede nating gawin. Oo nga naman, di ba? Sabi, to deal with minds is the nicest work in which men ever engage. Kung gusto kong gumawa ng isang bagay para ako'y maging matagumpay, ang uunahin ko, syempre, iisipin ko yon. So, it is in the mind that starts everything. That is, dito na conceive ang lahat, dito na nabubuo yung panukala, dito rin sa isip natin po, nagaganap yung decision making. Anything na or everything na gagawin po natin, lahat ng ito ay nagagaling sa ating kaisipan. Ngunit ang mabuti na maganda, no, yung kasi maaaring magtanong kayo, bakit kaya marami mga tao at maaaring tayo ay hindi nagiging maayos ang atin pong buhay? Let us revisit our mind. How we manage our mind, what are the knowledge and information na inilalagay po natin sa ating kaisipan upang nang sa ganon, yun ang magiging puhunan po natin sa lahat ng ating mga gawain. So, meron pa pong binabanggit sa the same book, Mind, Character and Personality, Volume 1, page 7. Babasahin ko po ito sa inyo. Ano po? At dito ko po tatapusin yung passage nito kasi itutuloy natin. I mean, yung atin pong subject na ito. God has given to every human being a brain. He desires that it shall be used to His glory. We are to educate and train every power of mind and body, the human mechanism that Christ has bought, in order that we may put it to the best possible use. Wow, ang ganda po. If you have some questions, ano, or if you have some reflections, pwede niyo po yang isulat kahit nasa introduction pa lang tayo, because we would like to establish, we would like to establish the fact that we are gifted or we are given by God this, ano po, this precious gift, this gift of mind or gift of positive mindset. Ano po ang sabi? Binigyan tayo ng ating Panginoon ng brain. Okay? At nais niya na ito ay gamitin niya natin para sa kanyang ikululuwalhati. Ang ibig lang sabihin po nanon, sapagkat ang Panginoon lumalang sa atin, nais ng Panginoon na gamitin natin ang ating brain sa paraang magugustuhan ng ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Bakit? Sapagkat kapag ginawa po natin ito, we are on the road to success. We are on the road to victory, to triumph sa kabila ng krisis na atin pong nararanasan. Mga kaibigan, ano po? Nais kong kayo'y patuloy na anyayahan sa araw-araw, early in the morning. Let's talk about the goodness of the Lord by sharing yung lahat ng mga pagpapalang ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Bago ako magtapos, gusto ko pong establish ang atin pong napakahalagang puntos as we start this very important series. Ano po ang sabi? Ang Panginoon, binigyan tayo ng ano po, ng brain. At dahil binigyan tayo ng brain, nais niya na ito ay ating gamitin, ano po, sa ikaluluwalhati niya, sa ayon sa kanyang panukala para sa atin. Ito muli ang inyong kaibigan, Irene Gabi, na nag-aanyaya po sa inyo na bukas tayo po ay magsama-sama sa isa na namang magandang prinsipyo at karanasan para po sa ikauunlad ng ating pong buhay at ng ating pamilya. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Thank you so much, Ma'am Ai, sa napakagandang reminder po nito, no, sa ating mga listeners. Tandaan po natin, our minds are God's gift to us. May kakayanan po ang ating mga utak na mapaunlad ang ating mga buhay, no, kapag tayo ay positibo, ay we're on the road to victory despite the struggles that we're facing. Kaya naman, mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan patungkol dito, kaya wag po kayong mawawala bukas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection, ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Sana po ito'y naging inspirasyon para sa ating lahat, ano? At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang When God Corrects His Children. Alam niyo po mga kaibigan, ito po ay tungkol sa paraan ng Diyos ng pagtutuwid sa kanyang mga anak. Sa Biblia po, ang correction ng Diyos ay hindi tanda na ayaw niya sa atin, no? Sa halip, ito ay bahagi ng kanyang pagmamahal, paggabay, at paghubog ng karakter. So dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin kung paano po tayo itama ng ating Panginoon. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos sa magitan ng aklat ng mga awit o mga kawikaan. Kaibigan, nung ikaw ay bata, nakaranas ka ba na dinisiplina ng iyong mga magulang? Ano ang iyong pananaw noong ikaw ay dinidisiplina? Karamihan kung minsan sa mga matatanda o yung mga magulang, kapag ka yung anak kasabihin o itatanong, anak, ilang palo ang gusto mo? Siyempre, asabihin ng anak, isa lang. Pero yung isang yon ay napakasakit. Nakaranas ka na ba nang ikaw ay dinisiplina at napakasakit? Ano ang iyong pananaw? Galit ka ba sa iyong mga magulang? Kung ang Diyos ay binibigyan ka ng disiplina, ano ang iyong pananaw? Merong binabanggit si Haring Solomon dito sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 3, Versikulo 11 at 12. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Ating pansinin na ang pagsaway ng Panginoon ay sapagkat tayo ay minamahal ng Panginoon. Kaibigan, ang pabalitang ito ay may kinalaman sa pamilya ng Diyos. Nanupat ang mga pabalitang ito ay nagbibigay sa atin ng isang isipan na bilang mga kaanib ng pamilya ng Diyos. At bilang mga anak, tayo ba ay nakikinig sa salita ng Diyos? Narito ang ilang mga katanungan na ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Ang una, does God want get into the family of God? Ano ba yung panukala ng Diyos? Papaano ang isang tao ay maging kaanib ng pamilya ng Diyos? Ang ating likas, kaibigan, nagkasala. Simula nung tao ay nagkasala, tayo ay nakahilig sa paggawa ng kasalanan. At ang kasalanan, ito ay laban sa Diyos. At kung bakit ang Diyos ay nagalit ay sapagkat galit ang Diyos sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang taong nagkasala, pero ang Diyos ay galit sa kasalanan. At ang likas ng tao, simula nung tayo ay nagkasala, tayo ay gumagawa ng mga kasalanan. At ang wika pa nga ng ating Biblia dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23, narito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang wika, lahat, wala siyang pinipili. Ang lahat na mga naging anak ni Adan at saka ni Eva ay karamay tayo sa kasalanan na nagawa. Kaya ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Subalit ang Diyos ay kanyang pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa anong paraan. Ano sinasabi ng ating Biblia? Dito sa Roma Kapitulo 5, Versikulo 10. Sapagkat kung noong ngang tayo'y mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Kaibigan, ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ang naging daan para tayo ay ipagkasundo ng ating Panginoon na bilang ating tagapagligtas at ating pinaka nagbibigay sa atin na tagapamagitan. Siyang namamagitan sa tao at saka sa Ama. At kapag ka ang tao ay nagkasala at ngayon kinilala ang kanyang kasalanan, humihingi ng tawad sa Diyos at sabihin ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo siya nang dahil sa kanya ang aking dugo ay nabubu sa bundok ng Kalbaryo. At ang Ama naman ngayon, dahilan sa ang ating Panginoong Hesus ay inilalapit tayo sa ating Amang nasa langit ngayon, ang Amang nasa langit ay pinapatawad tayo. Nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng pagkakasundo ang tao at saka ang Diyos dahilan si Kristo ay namatay sa krus. Ito ngayon ang naging daan para tayo ay tanggapin ng ating Amang nasa langit. Bakit? Ang wika nga ng Biblia, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa sa 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, yung pagbayad ng Diyos sa aking kasalanan at ang iyong kasalanan, nangangulugan ngayon ay yung pagkamatay ni Kristo. Sapagat sinasabi ng Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, kinakailangan merong mamatay. At ang namatay ngayon, walang iba kundi ang anak ng Diyos. At sa ibang bahagi, tinatawag din siyang anak ng tao sapagkat siya nagkatawan tao. Ang wika ng Biblia, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi lang sinabi ng Diyos na kanyang iniibig ang tao nagkasala, kundi pa naman ginawa ng Diyos sa bagay na ito, ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Ito yung katunayan, kaibigan. Ito yung nagpapatunay na ang Diyos ay mahal ang taong nagkasala. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at kinakailangan ang tao ay tubusin. Kaya ngayon, tinubos ng ating Panginoon ang taong nagkasala. Ang wika nga, samantalang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi siya namatay nung tayo ay naging matuwid. Nung tayo ay naging makasalanan, baluktot ang ating buhay, kaibigan, doon namatay si Kristo. At para ngayon tayo ay mapabilang sa pamilya ng ating Diyos, kaibigan, narito ang formula na sinabi ng Panginoon kay Nicodemo. Dito sa Kapitulo 3 ng San Juan, ating simulan sa versikulo 1 at ito ay hanggang sa 7. Ang wika ng Biblia ay ganito, may isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Kaya kinilala ngayon ni Nicodemo na hindi maaring magawa ng tao ang lahat ng mga nakitang ginawa ni Kristo maliban na suma sa kanya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, versikulo 3, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na?
2: makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Versikulo 5. Sumagot si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kaya kaibigan, para ako at ikaw ay maging kabilang sa pamilya ng ating Panginoon, kinakailangan tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas sa magitan ng isang bautismo ng tubig at saka ng Espiritu. At ito pa, ano pa ang sinasabi ng Biblia? Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Kaibigan, ito yung daan para ang isang tao ay maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Kinakailangan ngayon ang isang tao ay ipanganak na muli. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, ikaw ay isang bagong nilalang. Ano pang sabi ng Biblia ayon sa aklat na sulat pa rin ni San Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, napakaliwanag na sinasabi ng ating Biblia ang wika, subalit ang lahat ng tumatanggap. Sa mga katuwid, pagka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas at iyong tinanggap ito sa magitan ng banal na bautismo, ang wika ng Biblia sa kanyang pangalan na kapag ka ika'y sumampalataya, ikaw ay pinagkakalooban ng isang karapatan na maging anak ng Diyos. Ganon kasimple, kaibigan. Kaya nga, si Kristo ay naparito sa lupang ito, ipinakita niya papaano mabuhay ng ayon sa kalooban ng Ama at kinakailangan tanggapin mo siya na yung tagapagligtas at wala ka na ngayon sa panig ng kaaway kundi ikaw ay sa panig ni Kristo sapagkat tinanggap mo siya na yung tagapagligtas. At ang sabi pa nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, ang lahat ng tumanggap kay Kristo na kanlang tagapagligtas, sila ay tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Sapagkat ang panukala ng Diyos na si Abraham na naging ama ng mga mananampalataya, na ang pangako ng Diyos ay ipinagkaloob sa kanya, maging ang Kristo sa kanyang pagkakatawan tao ay nanggaling sa lahi ni Abraham. At ang pangako ng Diyos ay binigay sa kanya. Ngayon, kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo na yung tagapagligtas, by adoption, kaibigan, ikaw ay magiging anak ni Abraham. Kaya nga, papaano ngayon ang isang tao na maging kaanib ng pamilya ng Diyos? Samantalang siya makasalanan, tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Kapag ka tinanggap mo si Kristo ngayon, nakikinig ka sa kanyang mga salita at handa kang sundin ang kanyang kalooban. Ang pangalawa na ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito, why does God discipline His children? Tayong mga magulang, bakit ating dinidisiplina ang ating mga anak? Gusto ba nating maging matuwid ang kanilang buhay? Gusto ba natin na mapabuti sila? Kaibigan, ano ang panukala? Kung tayo ay mga magulang, katulad nung ako ay bata pa, ang tatay ko ay talagang disiplinado at pinapasalamatan ko na ganun ang kanyang pakikitungo sa akin sapagkat kung sino ako ngayon ay utang ko sa aking mga magulang. Kaibigan, kapag ka ba ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, ano ang iyong pananaw? Ang wika sa versikulo 11 ng kapitulo 3 ng mga kawikaan, "Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil." Kaibigan, ang mahal ng Diyos ay sinasaway niya sa gawain na hindi maganda, sa gawain na hindi kanais-nais sa kanyang harapan. ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ngayon ng pantas na lalaki na si Haring Solomon, "Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil, sapagkat tayo ay mahal ng Diyos." Kaya ngayon ang Diyos ay kanyang pinapaintulot ang disiplina para tayo ay manumbalik sa kanya. Katulad ng karanasan ng bansang Israel, nais ba ng Diyos na pahirapan ang bansang Israel? Nais ba ng Diyos na sila ay magkaroon ng isang karanasan na sila ay tuwan-tuwa ang Diyos kapag ka sila'y nahihirapan? Kaibigan, ano ang iyong pananaw na bilang isang magulang? Kapag ka bang ating mga anak ay ating binibigyan ng disiplina, natutuwa ba tayo? Nalulungkot tayo. Bakit? Nasasaktan sila. Pero sa ganung paraan na ating ginagawa sa kanila, sila ay maging matuwid ang kanilang pamumuhay, matuto sila sa isang matuwid na buhay. Kaibigan, ganun ang ating Panginoon, na tayo ay dinidisiplina para tayo ay matuto sa kanyang mga pamaraan at sa nais niya na makita sa atin pag-uugali. Ang isang bata na kapag siya ay ipinanganak at huwag mong turuan ang batang yan, ang naging likas niya ay batang makasalanan hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya nga ang sabi ni Haring Solomon, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran na kapag siya ngayon ay tumanda, hindi makakalimutan ang iyong itinuro sa kanya. Ganon kaibigan ang panukala ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang manunulat, God is a God of order. His family must be under His discipline. Gusto ng Diyos na tayo ay maging matuwid sa kanyang banal na harapan, karapat dapat sa kanya. Ano ang dahilan, kaibigan? Ito yung sinasabi sa aklat ng Roma sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 8:28-29. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. 29. Sapagkat ang mga nakikilala niya, nung una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. To be like Jesus, kaibigan, maging katulad ng kanyang anak, ito yung layunin ng ating Panginoon. Ang sabi nga, by beholding Jesus, you will be changed. Kaibigan, merong halimbawa sa Biblia si John the Beloved. Ano yung kanyang ugali noon? Nung siya'y tinawag ng Panginoon mula sa isang buhay na mangingisda. He was a man of violent temper. Mainit ang kanyang ulo, yun ang kanyang ugali. He was so proud, ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang sulat. At hindi lamang yun, siya ay isang lalaking ambisyoso, kaibigan. But by beholding Jesus, he became a man of change. Sa kanyang pagtingin sa Panginoon, siya ay naging lalaki ng pagbabago. At nung siya ngayon ay naging lalaki ng pagbabago, kaibigan, siya ay naging John the Beloved. By beholding Jesus, katulad ng mga taong mahilig sa mga artista, kung ano ang suot ng mga artista, ginagaya. Kung ano yung haba ng buhok, kaibigan, gusto nating maging ganun tayo. Pero ang pinakamabuting gayain ay ang buhay ni Kristo. Ang sabi pa nga, sapagkat ang mga nakikilala niya nung una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkapatid. Kaibigan, ito yung layunin. Kaya nga, yung correction, yung disiplina ng ating Panginoon, ito ay isang ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay isang magulang.
1: Yung bang anak ng kapitbahay pagka nagkamali, iyo bang dinidisiplina? Pero yung mga anak mo, sapagkat mahal mo sila, ay gusto mong matuto sila, gusto mong maging matuwid ang kanlang buhay, kaya ngayon, yung iyong anak ay iyong dinidisiplina. Ano pang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat na sulat ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Hebreo 12, kaibigan, narito ang sinasabi, 5 hanggang 11 ng Hebreo. Napakaganda itong sinasabi rito ni Apostol Pablo. Ang wika, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak, anak ko. Huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anongang anak ang hindi dinidisiplina ng ama, kundi kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kaya napakaganda itong binabanggit, sapagkat tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. At ang sabi pa nga sa 11, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay nagdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamagitan nito. Masakit nga naman kung minsan pagka ikaw ay nakaranas ng palo. Pero ito yung pinakamabuti. Kaya ang pangatlo sa ating pag-aaral na ito, what delights God about His children? Ano bang nakalulugod sa Diyos tungkol sa kanyang mga anak? Nakita ng lingkod ng Diyos na si John. Kaya nga naisulat niya ito ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 15, narito ang sabi ng Biblia. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ang ating Diyos ay hindi namimilit. Ang kanyang pakikitungo sa atin may pagmamahal. At ang sabi niya, kung ako ay inyong minamahal, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga, ang isang taong nagmamahal sa Diyos, ang kanyang tugon sa pagmamahal ng Diyos ay isa ring pagmamahal. At ang Diyos ay nalulugod na kapag tayo ay natututo sa kanyang pag-correct sa atin o tayo ay kanyang dinidisiplina. Nalulugod ang Diyos na kapag tayo natututo. May mga tao kung minsan nadidisiplina pero hindi natututo. Pero nais ng Panginoon tayo ngayon ay matututo. God is delighted when His chastening produces holy living. Na kapag tayo ngayon ay dinidisiplina ng Panginoon, natutuwa ang Panginoon na kapag tayo ay nabubuhay na merong matuwid at banal na pamumuhay. At ang goal ng ating Diyos sa ating ngayong pagkadisiplina is to develop obedient children who can be blessed. Nais ng Diyos na tayo ay Kanyang pagpapalain. At sa pamamagitan ng kanyang disiplina, at tayo ay natuto, naging matuwid ang ating mga buhay, kaibigan. Ito yung nais ng Panginoon, at tayo ay kanyang pagpapalain. Kung minsan, ang pagpapala ng Diyos ay hindi natin naranasan, bakit? Hindi tayo natututo. Nakalimutan natin ay siya ang Diyos na ating manlalalang at ating tagapagligtas. Kaibigan, nais mo bang maging kaanib ng pamilya ng Diyos? Magpailalim tayo sa kanyang disiplina. Nakatulad ng sinasabi ni Haring David sa mga awit, Kapitulo 23, Versikulo 4, ang wika, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod,
2: inaaliw ako ng mga ito. Kaibigan, aliwan sa kanya ang pamalo ng Diyos. Siya ay pinalo ng Diyos sapagkat nagkamali siya, nagsisi siya, at siya ay naging matuwid sa harap ng Panginoon. At bago natapos ang pagkasulat ng Biblia, pinakilala ng ating Panginoon ayon sa Apokalipsis 22:16, ang sabi niya, "I am the root of David." Kanyang pinakilala na siya ay galing sa lahi ni David, sa kanyang pagkakatawang tao. Bago tayo magtatapos, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa Pilipos 4:6-7, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaibigan, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kapag ka sinabi ng Diyos kanyang gagawin, handa ka bang ipagkaloob sa kanya ang iyong sarili? Handa ka bang ipagkaloob, kaibigan, ang iyong mga suliranin? Bigay mo sa Panginoon ang iyong pasanin at ikaw ay kanyang papatnubayan. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin. Marami pong salamat na inyong pinapatunayan sa amin ang iyong pag-ibig. Nais po ninyo kaming matuto sa inyong mga pamaraan kung bakit merong disiplina na pinagkakaloob ang aming Panginoon. Dakilang Diyos, inilalapit po namin sa inyo ang aming mga pasanin at nubayan nawa ang bawat isa. Salamat po na inyo pong tinugon ang aming kahilingan, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Thank you so much, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito. Alam niyo po yung loving discipline ng Diyos. Ano? Hindi niya po tayo itinutuwid para ipahiya o itakwil, kundi para ibalik, turuan at hubugin tayo. Ang sabi nga po sa Hebrews 12:6, "The Lord disciplines the one He loves." Kaya naman tandaan mo, kaibigan, tayo po ay mahal ng Panginoon. Kaya naman tayo po ay itutuwid niya para tayo po ay mahubog ng naaayon sa kanyang karakter. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
4: King Herod had arrested some that belonged to the church and was planning to persecute them. When Herod had James put to death with a sword and saw how the Jews had approved of this, he seized Peter also.
5: Peter was guarded by 4 squads of 4 soldiers each. We were very concerned for his safety, and the church prayed earnestly for him.
4: The night before Herod was going to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound by chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and light shone into his cell. The angel struck Peter on the side to wake him up, and the chains fell off his wrists. As he was instructed, Peter followed the angel out of the prison, past all of the guards, to the gate of the city.
5: Many people had been praying together in the house of Mary, the mother of John. As a servant in the house, I heard knocking on the door. With caution, I went to open the door, and to my surprise, there stood Peter. We had just been praying earnestly for him in prison.
6: Once again, united prayer had worked, and the Word of God continued to spread and flourish.
7: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Magandang magandang umaga po muli ang ipinapaabot ng inyong lingkod, opo, sa lahat ng patuloy na umuupo sa paanan ng atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat sa umagang ito muli ang langit ay bukas upang ibuhos ang mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. Yan po ang ating aangkinin pangako ng Panginoon sa atin sa umagang ito at ako'y naniniwala na ang Panginoon ay lagi pong sagana sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa kanila na mga nagtitiwala. Kaya nga't ngayon pong umaga, bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, nais kong hilingan ng lahat na tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, marami pong salamat. Salamat sapagkat kayo ay tunay na napakabuti sa bawat isa. Sa inyong pagmamahal, ang inyong kahabagan ay sagana sa amin pong buhay. Muli kaming uupo sa inyong paanan sapagkat sa inyong paanan kami po ay natututo at sa inyong paanan nakakasumpong kami ng gabay at patnubay sa aming buhay sa araw-araw. Kaya nga't sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, maranasan nawa po namin ang banal na presensya ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa umagang ito ay atin pong itutuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Santiago. Kaya nga't salamat sa Panginoon sapagkat binuksan niya ang langit at kanyang ibinuhos ang mga ginintoang aral na atin pong natutunan, na atin pong nakuha mula sa aklat ni Santiago. Maraming mga bagay, mga kaparaanan sa kung papaano ipinakita sa atin ang isang buhay na nararapat at katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. Lalong-lalo na ang karanasan ng bayan ng Diyos nung sinauna ay karanasan din po na nauulit sa atin pong kapanahunan. Kaya nga't nagagalak tayo sa Panginoon sapagkat patuloy na ibinibigay sa atin ang mga kaalaman at katotohanan kung ano ang kanyang inaasahan na dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya. Alam po ba ninyo na very common sa maraming mga sulat sa Bagong Tipan na

Writing ay atin pong nakita ang kanyang encouragement sa bawat mananampalatayang Kristiyano, lalong higit yung mga nabubuhay sa huling kapanahunan, kung anong kapahayagan ang dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya na sumusunod sa atin pong Panginoon. Sa Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 18, ay atin pong masusumpungan ang panawagan ni Santiago ng panalangin at pag-awit ng may papuri, na kalakip nito ang gabay sa kung ano ang ating gagawin at kung kailan po natin gagawin ang mga bagay na ito. Ano ho? Alam po ninyo, ang pag-awit ng papuri, ang atin pong panalangin, ay hindi lamang sa panahon na tayo ay dumaranas ng kapigatian, paghihirap sa atin pong buhay. May problema o wala, anuman ang atin pong kalalagayan, ang panalangin ang siyang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng langit upang atin pong mapagtagumpayan ang lahat ng atin pong nasasalunga sa buhay na ito araw-araw. Kaya nga't ang sabi po ng aklat ng Santiago Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 18 ay nais ko pong basahin sa inyo. Ano ho? Ito at dito iikot ang atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have not sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Atin po munang tatapusin doon sa pagbasang iyon, mga kapatid. Ang sabi po rito ni Santiago, mga kapatid, isang panawagan sa bawat mananampalataya, opo, sa bawat kaanib ng iglesia na nabubuhay sa huling kapanahunan, na sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng kapigatian, sa panahon na kung saan may iba't ibang pinagdadaanan ang bawat mananampalatayang Kristiyano, James is encouraging us, let us pray. Tayo po ay mananalangin. Ano ho? Alalahanin po natin, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pananalangin ang ibinigay sa atin ng Panginoon na kaparaanan para lamang atin pong masalunga o di kaya mapaglabanan ang lahat ng ng mga dumarating sa atin pong buhay, lalong higit ang kapigatian, paghihirap o di kaya ay sakuna, sapagkat ang atin pong pananalangin ay pag atin pong kapahayagan na tayo po ay nangangailangan ng tulong outside of ourselves, at ang tulong na yan ay manggagaling sa atin pong Panginoon. Ang sabi po ni Santiago, mga kapatid, in times of suffering, let us pray. Sa panahon ng kapigatian at paghihirap, tayong lahat ay hinihikayat na noho na manalangin. Sa panahon ng krisis, tayong lahat ay hinihikayat na manalangin. Ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng suffering o di kaya paghihirap na nararanasan ng mga mananampalataya? Ang sabi po ni Haring David, it was good for me to be afflicted so that I might learn from your decrees. Para kay David, okay lang sa kanya yung dumanas siya ng paghihirap. Para kay David, okay lang sa kanya yung dumanas siya ng kapigatian sa kanyang buhay. Sabi niya, maaring ito ay kakasangkapanin ng Panginoon upang ako ay matuto na malaman ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan sa akin pong buhay. Mas mabuti ito sa akin, ang sabi ni Haring David, upang ako ay maturuan na magpakumbaba sa inyong dakilang harapan. Mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay pangako ng Panginoon na kung sakaling dumaranas, dumadaan tayo sa kapigatian, sakuna, sa paghihirap sa atin pong buhay at pananampalataya,
alalahanin po natin

0: ang pangako. Siya na nangako ay tapat. Siya na nangako ang siyang tutulong sa atin upang ating mapagtiisan ang lahat ng atin pong pinagdadaanan na hirap sa buhay na ito. Sapagkat merong panukala ang Panginoon na marahil ay hindi ko alam at hindi ninyo alam, hindi alam ng mananampalataya. Subalit kung pangahawakan natin ang pangako ng Panginoon, walang dahilan para tayo panghinaan, bagkus isipin natin na ito ay kaparaanan, kapihintulutan ng langit upang ang bawat mananampalataya ay ibalik ulit na may pagpapakumbaba sa paanan ng atin pong Panginoon. Sino po dapat ang ating ipapanalangin? Well, of course, ipapanalangin po natin ang atin pong mga sarili. Tayo na dumaraan ng paghihirap. Tayo na ang atin pong karanasan ay talaga nga naman, minsan nabibigo tayo, lumuluha tayo, nalulungkot tayo, na hindi tayo naging handa para harapin ang mga bagay nito. So, kinakailangan po natin idalangin ang ating sarili. Ano pa? Well, idadalangin din po natin, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, sila na siyang pinagmumulan ng atin pong paghihirap. May mga tao na tayo po'y pinapahirapan, may mga tao na tayo po'y sinusubok, may mga tao na parabagang inahamon ang ating kakayanan, may mga tao na kung saan sa halip na sila'y maging pagpapala sa atin, nagiging daan sila para lamang tayo ay ano ho, masaktan, masugatan, mabigo at umiyak sa mga pangyayari sa atin pong buhay. Alalahanin po ninyo ang katuruan ng atin pong Panginoon na ito ay masusumpungan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 28. Ang sabi po ng Panginoon, "Bless those who curse you, and pray for those who what? Mistreat you." Pagpalain sila na siyang namumuhi sa atin, at ipanalangin sila na minamaltrato o minimistrato tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. So yun po ang ating tungkulin. Ano ho? Ulitin ko. Ang atin pong tungkulin ay hindi upang bawian ang mga taong nagiging dahilan kung bakit tayo naghihirap. Bagkus ang sabi po ng Panginoon, at ito ang kanyang itinuturo sa mga mananampalatayang Kristiyano, na ano ho? Ipanalangin po natin sila. Hindi upang magkasakit, hindi upang makarma, hindi upang may mangyari na tayo ay bawian ng Panginoon. Bagkus ipanalangin po natin sila na ang kanilang mga buhay ay mabago. Ipanalangin po natin sila na sila'y tumugon sa panawagan ng Panginoon sa isang buhay na kaaya-aya at karapat dapat sa isang mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat kapag ito ang atin pong ginagawa sa kanila, na ipapanalangin natin sila na gumagawa ng hindi maganda sa atin, ito ho ay makakatulong ng malaki sa atin upang ating mapagtiisan ang mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan. So, sa panahon ng mga paghihirap, mga minamahal ko, mga kapatid, again, the message of James is, let us bend our knees before the Lord. Let us fold our hands like this before the Lord. Let us say, mga kapatid, ang laman ng sentimiento ng atin pong puso sa atin pong Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid, sapagkat ang panalangin, ang instrumento na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ho ay pribileyo na dapat maranasan ng mga mananampalatayang Kristiyano, lalong higit sa huling kapanahunan, sapagkat malaki po ang may tutulong nito para sa atin pong kaaliwan, para sa atin pong kalakasan na mapaglabanan ang lahat sa kabila ng atin pong pinagdadaanan na hirap sakuna sa atin pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat itinuturo niya lahat sa atin ang mga nararapat na mga bagay. Hindi lamang para makita sa atin, kundi marinig sa atin pong mga bibig ang mga tamang kataga salita na magpapalakas sa puso at pananampalataya ng bawat tao upang harapin na may katatagan sa kanilang mga kalooban at may pagtatagumpay sa kanilang pananampalataya sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa buhay na ito. In times of suffering, let us pray. In times of cheer, let us sing praises to God. Ang sabi po ng talatang 13, let them, is anyone among you in trouble, let them pray. Is anyone happy, let them sing songs of what? Of praise. Kapag tayo po ay humarap ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay, let us bend our knees before the Lord. At kung sakaling maalwa naman ang ating pamumuhay, masaya tayo sa atin pong kalagayan, let us sing songs of praise to the Lord, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang pag-awit ng papuri ay kapahayagan sa kung ano ang meron tayo sa atin pong puso. Ano ang meron tayo sa isang buhay katulad ng mga lingkod ng atin pong Panginoon. In times of cheer, let us sing praises to the Lord. Ang binabanggit po dito na kasiyahan ay ang ibig sabihin, tayo ay umaayon sa lahat ng mga nangyayari sa atin pong buhay na kinakasangkapan ng Panginoon. Kaya nga't walang dahilan para hindi tayo umawit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. It's also suggest, my dear friends, the state of mind ng isang mananampalatayang Kristiyano that he is free from any trouble sapagkat ang kahirapan, ang kapigatian, ang kabaliktaran po niyan ay kagalakan. At kung tayo ay nagagalak, natutuwa, nasisiyahan sa atin pong buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano, I would like to encourage you, and this is what the message of James, let us sing songs of praise to the Lord. Sa ganitong kalagayan ng kasiyahan, kagalakan sa atin pong mga puso, ang tao ay aawit ng papuri sa atin pong Panginoon. Dahil ang pag-awit ng papuri sa atin pong Panginoon ay kapahayagan na tayo po ay mga anak ng atin pong Panginoon. Kapahayagan na tayo po ang mga piniling lingkod ng Panginoon. Kapahayagan na tayo ay mga totoo at tunay na mga Kristiyano. Malala po ba ninyo si Haring David? Meron po siyang magandang pag-uugali o di kaya attitude. Ano ho? Hindi po lingid sa ating kalaman ang kanyang pinagdaanan, ang kahirapan na kanyang naranasan sa buhay, katulad po ni Apostol Pablo. And yet sa kabila ng mga bagay na yun, bahagi at estilo ng kanilang buhay, ang laging umaawit, laging nagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa kanyang walang sawang kabutihan na ipinapamalas sa kanila. Sang-ayon po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, talatang 1 at 2, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, walang pinakamabuti kundi tayo po ay umawit ng may pasasalamat, umawit ng may kagalakan sa ating mga puso, umawit ng papuri sa atin pong Panginoon. Ano ho? Upang ang atin pong mga buhay ay maging kaaya-aya sa atin pong Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit si Haring David ay tinawag ng Diyos a man after God's own heart. Hindi po ba yan ang nais makita ng Panginoon sa iyo at sa akin bilang mananampalataya? Hindi ba ito ang hangarin ng Panginoon sa bawat mananampalataya na nabubuhay sa huling kapanahunan na makita tayo ayon sa puso ng atin pong Panginoon? Ang pag-awit ng papuri sa atin pong Panginoon ay kapangyarihan upang gawin ang bagay na mabuti na mas lalong mabuti. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ito ho ang ating laging pakatandaan. In times of suffering, let us pray. In times of happiness and cheer. Let us sing songs of praise to the Lord. Ang tanong ngayon umaga, mga minamahal kong mga kapatid, bakit may mga Kristiyanong ang hirap nilang umawit ng papuri sa Panginoon? Dahilan ba sa may mga pinagdadaanan sila? Mga minamahal kong mga kaibigan, hindi pa ba sapat ang mga ginawa ng Panginoon sa atin pong buhay? Yung atin pong mga karanasan, pinapakain niya tayo ng 3 beses sa isang araw, iniingatan niya tayo, hindi tayo nagkakasakit, bagaman umaharap tayo ng mga hamon, nariyan ang krisis, and yet mga kapatid, tayo ay pinapanatili sa kamay at sa kanlungan ng atin pong Panginoon. Hindi pa po ba sapat iyan para tayo ay hindi magbigay, umawit ng papuri sa atin pong Panginoon? Wala po tayong pupwedeng excuse na ibigay, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat ang hindi natin pag-awit ng papuri sa Panginoon ay para bagang hindi tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay at ipinaranas sa atin ng Panginoon. We cannot make excuses, my dear friends, not to sing praises to God. Yan ay kapag ano ho, tayo ay mga pipi at mga bingi, hindi tayo makakaawit. Subalit kung kaya lang din naman po natin umawit, why don't we sing? Sing a song that will lift the name of God above all names, sapagkat siya lamang ang karapat dapat na purihin at wala ng iba. Hindi po hangarin ng Panginoon mga kapatid na maganda ang ating tinig. Mas maganda kung mas maganda lalo. Subalit kung halimbawa hindi maganda ang ating tinig, ang Diyos po ay hindi after sa ganda na lumalabas sa atin pong tinig. Siya ay after kung ano ang nilalaman ng atin pong mga puso, mga kapatid, na tayo ay nangungusap, nagsasalita ng kanyang kabutihan at umaawit ng kaluwalhatian, papuri sa atin pong Panginoon. Ang langit ay naglarawan sa pamagitan po ni San Juan sa aklat ng Apokalipsis na meron isang lugar na kung saan ang awit ng papuri sa Diyos at sa Panginoon will be an ongoing what? Activity, my dear friends. Kapag tayo ay hindi umawit ng papuri sa Panginoon sa lupang ito, ano ang ating aasahan na ang Panginoon ay gagawa ng himala sa atin pong buhay? So mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, narito si Santiago, ikaw at ako ay kanyang inihikayat. In times of suffering, let us pray. In times of happiness, let us sing songs of praise to the Lord. Sa ganyan paraan, mga minamahal ko mga kapatid, ipinapahayag natin sa kung anong klaseng mananampalatayang Kristiyano tayo na nabubuhay sa huling kapanahunan. Bukas ng umaga ay atin pong itutuloy ang ikalawang bahagi nang atin pong pag-aaral na merong pamagat, ang panawagan ng pananalangin at pag-awit ng papuri sa Panginoon. Sana ay naging maliwanag sa bawat isa sa atin na ikaw at ako, ang buhay na ito ay may layunin ang Panginoon, at yan ay walang iba kundi ang tayo ay laging nagpapasalamat, nagpupuri at nananalangin, sapagkat siya lang at wala ng iba ang pinagmumulan ng atin pong kalakasan at tagumpay sa buhay na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat. Muli kaming pinalalahanan na bahagi sa amin pong buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano ang dumaraan sa mga pagsubok, paghihirap at kapigatian. Subalit sa mga panahon katulad noon, Panginoon, inihikayat po ninyo ang bawat isa na kami ay manalangin sa inyo at wala ng iba. At kung sakaling hindi man kami dumaranas ng mga kapigatian, mga pagsubok o di kaya mga krisis, masaya kami at ang aming pong kasiyahan ay amin pong ipapahayag sa aming pag-awit ng papuri at pasasalamat sa inyo ng walang hanggan. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa lahat ng inyong ginawa sa amin at patuloy pang gagawin sa amin pong buhay upang kami ay sama-samang magtagumpay at mahanda anumang oras na kayo ay dumating sa ikalawa. Ingatan po ninyo kaming sama-sama, tanggapin po ninyo ang aming panalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.